0: kuhaan patama-tama. Because hanggat-hanggat day po kinagsisirbing direksyon, hanggat-hanggat mayong nagbubusol, kan mangarog kayo niyong kaisipan, raman, puro man sana infra, puro man sana mga ipapatindog na mga buildings kung ano-ano, huli ta aram ninda, yaon dyan ang dakulang komisyon, yaon dyan ang mga SOP. Kaya sabi nga ni Pai Ramon, you do not expect rod. Sabi kan sa kong barkadang dating huwes, you do not expect rod na ang mga araw ka na mga kaisipan mo susuportaran. Taan mga ilihidong opisyales ta ang mayormenteng katuyuhan ang magpermanente na sa saindang posisyon. Paano sila magiging permanente sa posisyon? They keep the people from being poor. They always wanted the people to be poor. Okay lang, maging pobre ka mo. Okay lang, magkatirigba ka mo sa pagtios. Okay lang, pilmi ka mo naghire lang, maluyan sa indong salud. Day ka mong pagkaon, nata, madulo ka mo sa kuya. Takon ako ang mayor, ako ang, elehidong obisyal, madulo ka sa kuya. Pag nagdulo ka sa kuya, Manoy Joey, takaipuhan mong bulong, takon ika nagugutom, day kang papadumanan, solamente magdulok sa kuya. Pag nagdulok ka sa kuya, natural ang pagdulok mong iyan. Render kwenta, utang na buot. Tama, Manoy Joey? And ang utang na buot na yan, ha? Sa maabot na birilian, syerto'y siguro makukonvertir sa boto. Ay, papasado alas 8 na pala. Kaya saro yan sa mga ilalabi ko dyan sa syudad, as in mga pagtaraid na munisipyo. Bata ako on sa daingon yan. Sabi kan pamayo kan National Nutrition Council and Regional Coordinator si Ma'am Ems Francia. Alam ba ninyo ha, mga suki, nagdugang na naman nin 4%. Yes, 4% ang idinugang sa issue kan stunting, darapu kan malnutrition. Kaya makahirak baga. Stunting baga yan, so mga pandak dahil sa tamang height. And normally nagpupun iyan sa pagbados kan ina. Takon maluya nga ni ang nutrition. And then ipinangaki, maluya man giraray su pagkakan. Ang pirmisa ng ipigpapasup-sup, sanaw. Ano mag... Bata, sabi baga sa pag-aadan, normally ang mga stunted na mga aki or mga umboy, pag maluya ang nutrisyon, normally stunted iyan, malnourished. Eh, aram taman na magiging konsekwensya pag malnourished ang aki, maluya man yan sa klase. Pag maluya sa klase, di maluya man iyan pag sa ngapit na panahon. Ay, sige ang dakol. Kaya hingawahon ta mga tugang na maging bastante po ang pagkakan. Bakusan na bastanting pagkakan, sabi nga ni Manong James Calisi. Bakulang bastanting pagkakan, dapat masusustansyang pagkakan. Kaya pag ako naging congressman, tabi, Manoy Ryan, Manoy Joey, saro yan sa tututukan ko, nutrisyon. Ayusun ta. Bakulang dapat self-sustaining. Bakulang so typical na may food security, dapat ang pagkakan ay papakaon sa mga tao, masustansya tanganing maging matali. Matali is anong bagay, pagpipili kan mga ilihidong opisyal. Kaya dyan pa sana maririparo mo na kung ang barangay nindo, kung ang syudad nindo, daing plano sa nutrisyon. Buot sabihong kan gusto niya sana pirmikang patal, pirmikang kuyan, malnourish, tanganing day ka nakakapagdesisyon ng tama. Sa pangarap po ni Manoy Ryan dyan sa ibong nakwarto, naka-oristoryaman si Manoy Joey Sarsha, ang nag-iisang legend ng Radyo Uragon. Hindi po si Papa Rod Rod Perez, salamat matunon, maray na pagkaaga.
1: Basta Bicolano, Uragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tama ang narinig ninyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra di Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradiibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra di Ibalon Travel and Tours in Tierra di Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan mukha yatang ilimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agum, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agum, igwa kong kaduratan, ma'am.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Reliving your memories.
7: I can see the pain living in your eyes.
6: And the songs that made you smile.
7: Even though I can't.
6: And the feelings you won't let go.
7: If only just begun.
6: Uragon Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover. Boys,
2: mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa.
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Premo Season 4 Extended.
3: Oo,
2: tamang narinig ninyo. Mas pinahaba,
3: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize,
3: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin, dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mat-

0: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
1: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
0: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
3: Kasangga mo sa Relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
4: Naaalala mo ba ba?
5: Inaalam ko, nagkamali ako.
4: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
5: Pangako sa iyo.
4: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning. Retro Morning.

0: 99.7, ora ganun niya sa 34 minutes after 9 and definitely kasama niyo pa rin walang iba si Ligaya. Uy, batiin natin dun sa Pacifica Agrivet. Hello sa lahat ng stops and of course sa lahat ng customers. Siyempre batiin din natin dyan, shout out sa Rosales Eatery, kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales as well as sa lahat ng stops out there. Magandang morning. Uy, happy yippie birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikanilang kaarawan ngayong araw ng Martes.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday! Para pa din sa inyong mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Siyempre, batiin ko rin si Ma'am G. Arlene Conde ng Anislag. Hello, hello po and hi sa inyo dyan. And siyempre, batiin ko rin ang lahat ng ating mga listeners dyan sa Banyadero Anislag relocation site, most especially sa Rodriguez family. Hello and hi po sa inyong lahat dyan, mga kauragon. At eto, may nag-text mga kauragon. Good morning. Hello dyan kay Ate Au ng Palapas, Ligaw. Magandang morning. Uy, hello din sa lahat ng mga Baskarenyos. Para sa inyong mga pagbati, sige na, push na, send na sa aming number na 0961-355-6393. Tutok lamang kayo dahil magbabalik pa si Lady L sa programang Uragon Retro Morning. So here's I Could Fall in Love. Laging nakatutok yan. Thank you. Pabati Tabi, happy birthday kay Roslina Golondrina. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday kay Roslyn Golondrina once again. Uy, nakatutok ang Astillero family, Makiniana family, and Bahamonde family ng Maroroy. Diyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's I Could Fall in Love. Keep it right here, only here on Big Double Line 9.7. Orago!

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies? Aw, yun ba ka? Kaya nga, di ba ka, ili nga anak ang batugan asin babaero mong ama. Hastangon yan, buhay pa.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hello? Anong yes. Pangalan mo?
6: Si Dab po.
7: Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something araw ka yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturo ko, magayunin na. So, tula ko talaga, obloated ako. Then, nagsalit talaga sa pag.
8: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The most memorable songs.
15: Ballerina girl.
14: Playing one after the other.
15: Let me tell you now.
14: Down memory lanes.
15: All that's on my mind.
14: Right here, right now. Now, Ragun Retro Morning.

0: Talaga?
1: Iyo nga ni, basta bangos ako.
2: Basta Bicolano o Ragun?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang Lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
8: Tama ang narinig ninyo.
7: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
8: At a grand prize,
7: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
8: Pero teka, hindi lang yan.
7: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
7: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
8: todo ang saya, todo ang papremyo.
7: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan. At siyempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Balon Travel and Tours, in Chera de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

18 minutes makalipas sa ang alas 6 ng pagka-morning. And kasama niyo pa rin si Ligaya sa programang Oragon Retro Morning. Yes, dyan lamang kayo guys. Just sit back, relax, and here's Crazy For You by Madonna. Stay tuned in only here on Big Double 99.7.

Kami na 99.7. Orago niyas, nagbabalik tayo guys sa programang Retro Morning. At makakasama niyo ako till 11. And yes, hello and hi sa lahat ng mga nai-imbier na dahil meron na namang scheduled power interruption pero magtataas yung presyo ng singil sa kuryente. Sana eh, wag nang taasan kasi ano, yung servisyo naman is hindi naman talaga pang 100%. Siguro kung rating, ewan na lang talaga. 1 to 10. Rate Aleko Awat and 1 to 10. Ilan ba ang gusto niyo? 0.1. Grabe naman yarn. Oo, kasi guys, grabe yung patay sindi. Mabibigla ka na lang, nakasaksak na yung lahat ng appliances mo, tapos biglang papatay sindi yung kuryente. Diyos ko, Lord. Sabi ng mga eksperto, yun daw yung nagpapataas talaga ng ating mga bills sa kuryente. Totoo ba? Pakitext nga sa aming number na siya, 961-355-6393, kung nakaka-apekto ba yung pagpatay sindi sa singil sa kuryente. Nakakapataas ba yun ng singil? Diba sabi ng mga eksperto, ganun. Ano ba yung technique nyo? Charot lang. Grabe naman maka-job. Pero sana naman talaga, eh, bago naman matapos ang taon na to, sana eh, talagang may magandang servisyo man lamang na mabigay sa amin ng Aleko. Kasi talagang nagbabayad naman kami ng sapat, nagbabayad kami ng tama, kumukonsumo kami ng tama, tapos pagdating ng bayar ng bill, sobra-sobra yung singil. May nangyayari bang ganun mga kaurago? Sana yun lang, ang pakiusap lang namin is magkaroon kami ng magandang serbisyo kasi nagbabayad naman kami guys. Diba? Sanido ba kayo? Ay, agree ba kayo dyan? Ano ba yan? Nabubulol pa. Agree ba kayo doon? Diba? So anyways, yun lang ang aming pakiusap. Anyways, batiin ko rin ang lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Yes, tutok lang because more great songs are coming your way. Kasama nyo pa rin ang babaeng nakaka-L. Sana ay napapa-L-L ko kayo. Ligaya, ligaya. Here's Basang Sisi, uy, sa mga nabasa kahapon at ngayon. Here's Juana Cosme, manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 2.7. Oragon.

0: Sweetie?
1: Yes, sweetie?
0: Tandaan mo, naiguha kang ako sa kada pagwata mo asing pagturog mo.
1: Huh? Ano ka muta?
2: Mas sabikulado o ragol?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Batanario.
0: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer pa.
2: Pag nakainom ka ng mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakain, firme akong nalilibong, maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
2: Day ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
3: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
8: Kasangga mo sa Relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
9: Mga alaala ng nakalipas.
10: Wala nang makilala ka, aming mahal.
9: Kay sarap balik-balikan.
11: Bakit ngayon ka lang?
9: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
11: Love me like you tell me.
9: Dito lang sa Oragon Retro Morning.

0: Saan po kanayde mo?
1: Iniluwas ang Integrated Bar of the Philippines card.
0: Ina po tabi, sir. Ay, sir. Government ID po. Dahil po pwede ining bartender ID mo.

0: darling, ano ta hanggang sa ngunyan? Dry skin pagiraray ang kublit mo? Eko, binakal ko na ikaning lotion. Iyon na nga ni, eh ko aram. Iural daw man ako nagiinom kan lotion na yun.
1: Basta pikulado o ragun!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na rin sa peasant blood came ko. Puro negative. Yun lang po.
6: Ang Ming's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
7: Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
8: Different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here. On Oragon Power Hits.

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
0: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer, sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
12: Kasangga mo sa Relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
13: Playing only the best variety from the 80s, 90s, and today. Right here on Uragon Power Hit.

0: mega ball saya.
1: You're listening to 90.7 Radio Urakun.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin ibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin ibapang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
3: Basta bikulado o ragun!
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran, Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran.

0: broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, region wide.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Kaya mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
4: Oh, pare, parang di kayata masaya.
5: Ay, maliit na naman sa sakuling ko. Ilang araw akong absent. Di na ako nilulubayan ng sakit, pare.
4: Lako, mare, marami talagang apektado kapag nagkakasakit. Mag-Mark Capsule ka.
5: Mark Capsule?
4: Mark Capsule Food Supplement. Alam mo, mare, naglalaman ito ng iba't ibang mabibisang herbal na sangkap kung saan na itatama o napupuno nito ang ating katawan ng sustansya na kailangan.
5: Masubukan nga yung Mark Capsule.
6: Mark Capsule Food Supplement Plus C. Palakasin ang resistensya upang yung sakit tumistansya.
7: Palakasin ang ating immune system
8: with Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
1: Lasapin ang ginhawa sa kalusugan, kasangga at kalusugan. Susunod na.
3: Si Kasanggang Engimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan.
9: Nationwide. Kasangga, kasangga at kalusugan.
10: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan.
11: Magandang umaga!
12: Magandang umaga!
11: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan.
12: Kasangga

0: dahil ito lang ating kasangkang Enjimar Camonias.
1: Magandang umaga.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga kasangga. Kumusta na po ang ating mga tagapakinig? Malusog na umaga po sa ating lahat. Yung ating mga kasanggang suki ng ating mga produkto ng GMR Herbs Incorporated, malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Hatid naman sa inyo ng GMR Herbs Incorporated.
3: Good morning!
2: Kumusta na ang ating mga parents, mga nanay, good morning. Welcome sa ating programa. Yung ating mga tatay, syempre, lagi silang nakasubaybay sa atin.
3: Good morning!
2: Kaya kumusta po tayo? Kumusta ang ating kalusugan? Gusto ko pong kayo'y maging malusog. Lagi lang nating i-maintain ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng ating company, ang GMR Herbs Incorporated. Kaya nawa po'y talagang kayo'y maging malusog sapagkat yun naman po yung aming gustong mangyari. Kaya tayo'y patuloy na nag-re-research, makatuklas pa ng ibang produktong nababagay sa ating mga parents para sa inyong kalusugan. Luzon, Visayas at Mindanao, good morning! Malusog na umaga po sa ating lahat.

0: ang North Luzon. Good morning. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Sa mga taga-Bisaya sa region, maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw mga parents kong minamahal. Yung mga taga-Samar province, grabe ang pagkonsumo ng ating produkto. Ano, daghan ang mga bili nila ng mga product natin. Ano po, kaya maraming salamat po.
1: Maraming maraming salamat.
0: Mga taga Leyte province, ha? Mga taga lugar pong ito ng Eastern Samar. Yan, good morning sa ating lahat. Eastern Samar, yan po ang mga lugar kung saan marami tayong produkto. Dito sa Bicol Region, lalo na po mga kasangga, no? Salamat nga po pala sa mga taga Bicol, ha. Salamat po sa inyo. Dagang salamat po at kami po ay talagang natutuwa sa mga taga Bicol Region at kayo po ay talagang loyal sa ating produkto. Isipin nyo yung dinadalang produkto natin dito sa Bicol ay talagang almost truck yung kinukuha ng ating mga distributor. Talaga namang maganda yung yung offtake natin dito sa ating lugar. At nagustuhan naman talaga nila yung ating produkto since 2011 pa po naman yan hanggang ngayon. Kabay consistent mga parents kong minamahal yung pagdadala natin sa distributor. Sabi nga, kinukulang kaya minsan nakakadalawang beses kami mag-deliver sa buong Bicol doon po sa ating mga distributors. Ano po? Kaya maraming salamat po sa mga distributors natin. At kayo po ay patuloy ang kasipagan para madala ang mga produkto natin dito naman sa mga lugar kung saan mga sulok, ha? So, mga drugstore, pharmacy, grocery, ano po. Kaya maraming salamat po sa inyo mga kasangga natin. At syempre dito sa ating mga suki ng ating mga produkto, maraming salamat, dagang salamat sa mga taga Bicol Region mula dyan sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, itong Catanduanes, itong Albay Province at Sorsogon Province hanggang sa bahagi po naman ng lugar ng Masbate Province. Ano? So, ang malakas po sa atin, siyempre, ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, itong Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, at itong Mark Cafe with Brown Rice Extract. Ano po, salamat po ng marami sa inyo, at siyempre naman, yung ating Mark Capsule din, hani. Kaya salamat po ng marami, at tinatangkilik natin ang ating mga produkto, katulad din po nitong Mark C Vitamin C Plus Zinc. Maraming nagba-vitamin C sa ating mga taga-Bicol. At ito pong Mark Up Capsule para naman sa ating mga kasangga. Siyempre sa mga nagsasabon, ang gandang natural po yun mga parents kong minamahal. Tapos yung gumagamit ng alternative sweetener, yung nga pong Mark Stevia, na binanggit ko sa mga parents ng mga nakaraang panahon. Ay sabi ko, ang Mark Stevia, darating ang panahon, yan po ay irerekomenda ng iba't ibang tao para po makatulong sa kalusugan. Ayan na nga po mga kasangga. At medyo naubusan na rin tayo ng ating produktong Mark Stevia Alternative Sweetener. Malakas din po yan sa Siapi, sa Lazada, sa TikTok mga parents kong minamahal, ha?
2: Shop now!
0: Kasi nagkakaubusan sa mga drugstore nitong Mark Stevia. Kaya nangyayari yung iba dumidirekta na ngayon doon sa malaking distributor, ang Siapi at Lazada at yung sa TikTok. Ano po? Kaya maraming salamat. Basta huwag ho kayong mag-atubili. Yung atin pong pwedeng sanggunian sa Shopee at Lazada, yung pong Jmar Marketing Online Shop Store. Yan po yung legit mga parents ko, ha. Tandaan po natin yun, ha. Yung Jmar Marketing Online Shop Store para tama po ang produktong makararating po sa atin. Salamat mga kasangga.

0: Malusog na Umaga. Sa mga nagbibigay ng mensahe sa ating programa Kasangkat Kalusugan na mula po sa 0918277788. Thank you very much po sa inyo mga parents ko. Ano po? So, yun po mga kasangga, ano man ang ginagawa po natin sa mga oras na ito, mag-ingat po tayo palagi. Kung tayo may nagmamaneho, mag-ingat po tayo. Lagi, ha?
1: Correct!
0: Lagi mag-ingat, huwag makalimot sa puong lumikha na manalangin na sana po ay lagi tayong ligtas. Kapag tayo po ay may, sabi ngay, pananampalataya sa puong lumikha, tayo po ay hindi nakagagawa ng masyadong kamalian, hani. Kasi kung ikaw ay hindi paladasal, ang init ng ulo mo, lagi ano, lagi kang kinakapitan ng init ng ulong, ha? Yung sabi nga, nawawala ng mood, kaya pag nagdadrive nga, yun, nagiinit ang ulo, ma-overtikan lang, nagagalit, mapitadahan, nagagalit, ano. So, hindi po natin kailangan yon. Ang kailangan po natin, magtimpi palagi. At kailangan po natin kapag tayo'y nakaka-encounter ng mga balasubas diyan sa kalsada, ang kailangan lang po natin ang mahabang pasensya. Ha? Kailangan po yun. Ha? Kailangan ng mahabang pasensya dun sa mga taong hindi matitino. Yan. Eh kung kayo po ay nanalangin, ay di maaalala nyo po ang lumika. Diyos ko, bahala ka na sa mga iyong mga pasaway. Hani, huwag lang akong madamay. Hani. So yun po mga kasangga, maraming salamat po at magbigay lang tayo ng paalaala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos babalik po tayo ulit mga parents kong minamahal. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Engimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
2: Si Kasanggang Engimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Bar Cafe.
1: Ang sarap ng natural.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Oo!
2: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
2: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasagad Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagasubaybay. Ano man po ang ginagawa natin sa mga oras na ito,
1: good morning!
0: Palagi po kayong magbaon ng pag-iingat, ha? Lalo kung kayo'y nagmamaneho ng inyong sasakyan. Mag-ingat po kayo palagi sapagkat minsan kung ano yung pag-iingat ninyo, hindi naman maingat yung inyong kasalubong, yung inyong mga kasabay. Kaya dapat laging alerto ang ating mga nagmamaneho ng pampribado at pangpublikong sasakyan. Daming aksidente mga parents kong minamahalan eh. Dami nating napapanood sa social media yung mga aksidente na mga nakakatulog na mga driver. Grabe mga parents ko ha. Dapat atin pong talagang bigyan ng magandang training yung mga driver ng truck. Ano po? Tapos dapat yung LTO magaling din dyan mga parents ko. Kapag ang isang sasakyan na let's say yung katulad ng truck, pag nakita natin yung truck ay dispalinghado na, yung po bang kita mo yung mabubulok na talaga, pati body, ano, talagang luma na, ay dapat yan, hindi na pinapayagan. Sa totoo lamang ha, sapagkat kung anong luma nung sasakyan, ay siya na ring luma ng brake niyan, ay lalo kung hindi mahilig sa maintenance, ano po, ay kawawa talaga yung driver pag nawalan ng preno. Sapagkat walang maayos na maintenance eh. Kaya maraming aksidenteng nangyayari sapagkat mayroon po tayong kapabayaan pa rin diyan sa mga lumang truck. Dapat laging may maintenance. Yung preno na lamang. Eh ang katwiran ng mga driver kapag na-aksidente na walang daw sila ng preno. Eh anong ginawa ninyo? Bakit nawawalan ka ng preno? Sapagkat yung inyong mga ano ha, mga piyesa ng inyong truck ay mga segunda mano. Kinukuha nyo dyan sa mga ukay-ukay ng ano, ng mga shop na nagtitinda ng mga piyesang second hand. Eh kaya yun, ang tawag dyan sa amin, sa mga mekaniko, ang tawag dyan sa mga sasakyang ginagamitan ng mga lumang piyesa, ang sabi ay segunda mano, eh gamot kabayo. Ani, gamot kabayo. Kaya mag-ingat po tayo mga parents ko ha. Huwag nating titirin yung ating sasakyan. Kapag kailangan mag-change oil na every 5,000 yan. Para mapalta naman yung mga piyesa kakalog-kalog dyan sa loob. Yung lalago-lagutok dyan mga parents ko ha. Iba talaga kapag may maintenance tayo. Kasi yung mga, lalo na sa kasa, maganda sa kasa talaga. Medyo mahal lang talaga sa kasa ha. Pero bakit na mahal? Kasi may program yan eh. Eh kapag talagang hanggang dun lamang ang tagal ng iyong piyesa, pinapalta ng bago yan. Eh anong gusto nyo? Ma-aksidente, mas mahal. Mas mahal po mga parents ko. Tsaka mapiperwisyo po kayo. Eh kung kayo gagastos din ng sasakyan nyo, gastosan na ninyo para sa inyong buhay. Opo mga parents kong minamahal. Ano? Kaya mag-ingat po tayo ha, mga kasangga. Mag-ingat po tayo palagi. Good morning sa mga kasangga natin Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Yung pong ating mga produkto available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Kapag ka po mga ano, mga katulad ng vitamin C, yan po sa drugstore at pharmacy. Tapos yung markup capsule, tapos yung ating markup capsule herbal food supplement. Baka po kayo'y malito mga kasangga ha. Yung pong markup capsule herbal food supplement, ito po yung may 12 sangkap for immune system at resistensya. Prevention po yan sa mga sakit na nandyan sa paligid natin. Maganda po kapag tayo tumutumar ng markup capsule, may napapagaling po sa ating kalusugan kasi nakukumpleto natin yung nutrients sa katawan. Yung po namang Markup Capsule, ha? Magkaiba po yan eh. Markup Capsule Herbal Food Supplement. Yung isa ay Markup Capsule Food Supplement. Ito po naman, yung mga ingredients niya, yung pampainit ng katawan. Sa mga nahihirapan magkaanak, pwede po makatulong yung Markup Capsule. Tapos, yung Markup Capsule, mahusay din po sa pagtulong para po maging maayos po yung ating pag-ihi, mga parents kong minamahal. Sapagkat na rin yung mga ingredients na kailangan po natin. At si Markup, ang kagandahan po kay Markup, nakakatulong po ito para sa pagpapalusog ng ating prostate. Kung kayo po yung may tinutumar na pang prostate problem, ay di samahan natin o sabayan natin ng Markup Capsule Food Supplement with Sopalmetto. May Sopalmetto po ito na sangkap, ha? Yung po yun, wag ho kayong malilito.
1: Kasangga at kalusugan. At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.
3: Engimar Camonias.
4: Engimar Camonias.
5: Camonias.
4: Camonias.
0: So balik po tayo, mga parents kong minamahal. Atin pong pag-usapan ang mga produkto natin dito sa programa Kasangga at Kalusugan, produkto ng Gemar Herbs Incorporated. Alam mo yung Mark Juice, mga parents ko, ito pong Mark Juice ay hindi po ito ordinaryong juice lamang. Hindi po ito yung iniinom natin na nandyan sa restaurant na katulad ng iced tea. Di po yan, mga parents ko. Ano? So, iba po ang Mark Juice, sapagkat ang Mark Juice ay may iba't ibang mabibisang sangkap na pwedeng makatulong sa ating katawan. Nag-juice ka na, lumulusog ka pa. Kaya ang dami ng may paborito ng ating masarap na Mark Juice with stevia extract powder. Maganda po yun. Masarap din naman ang ating Mark Juice. Yun nga lamang po ay napapansin ko hindi naman ganun kamahalan eh. Ang tingin ko ang isang kahon nito nasa 300 pesos eh, or lampas pa eh. Pero yan po ay ang daming ingredients na pwede nating mapakinabangan. Sa tingin ko mura pa rin yan eh, mga kasangga. Sapagkat kung yan ay sa networking, napakamahal po niyan. Ay tayo po'y nakadirekta na eh. Kaya swerte po natin sapagkat yung Mark Juice hindi ginawang networking. Kung networking yan, mga 700 pesos isang kahon na may 12 sangkap o may 12 piraso. Oo, may 12 piraso po ang isang kahon yan. So ibig sabihin, talagang malaki po ang kamurahan kung ikukumpara po sa 700 pesos per kahon. Ngayon po, nasa 300 plus lang yan, mga parents kong minamahal. Ano po? Kaya kung kayo po ay talagang mahilig sa inuming juice, ang kailangan po natin yung may mga sangkap na katulad ng chia seeds, yung pong maliliit na buto na nagmula po sa halamang Salvia hispanica. Yan po yung chia seeds. So mayroon tayong sangkap na buamera. Abay, yung buamera, yan po'y sumikat sapagkat alam naman natin kung paano nakatutulong yung extract ng isang prutas o ng isang katulad nitong buamera na talaga namang nakilala bilang isang red fruit na or Pandanus conoideus na nagmula naman sa bulubunduking bahagi ng Papua Indonesia. Yan. Yan po mga parents ko, ha, mga taga Indonesia malulusog gani. So yun po, buamera po yun. Sikat po yung buamera na yan. Yan po ay sangkap ng ating Mark Juice. So mayroon din tayong sour soap, ha? Sour soap o sour soap. Yan po yung source of na sinasabi nilang guyabano. At napag-aralan po na talaga namang nakatutulong na protektahan tayo laban sa karamdamang cancer. Sapagkat yan po yung mayaman sa carbohydrates, sa vitamin B1, B2, at vitamin C. Naku, dapat pala lagi tayong humigop ng Mark juice kung tayo'y mahilig sa juice, ay hindi po tayo nagkamali ng sangkap sapagkat ang guyabano po ay sadya po yung malaki po ang naitutulong sa kalusugan natin. Maaaring makatulong yan sa pagpapagaling ng masasakit na kasukasuan, pamamaga, asma, at nakapagpapababa ng lagnat at presyon sa mga taong mayroon nito. Kaya swerte ng ating mga parents kung kayo'y nagmamark juice. Nariyan na po ang mga hinahanap nating sangkap. Nariyan din po ang sangkap na Garcinia Gambogia. Nariyan po ang sangkap na mangosteen. At ito pong pampatamis without worries, ang stevia extract. Tapos meron niyang sangkap na guarana extract. Yung guarana extract powder, yan po'y talagang napakagaling na klaseng prutas. Tapos, mga parents kong minamahal, baka hindi natin alam na yung Mark juice, yan po'y may sangkap na L-carnitine. Meron sangkap na L-glutathione at may sangkap na marine collagen powder. Yan po yung Mark juice. Siguro, kulang tayo sa paliwanag sapagkat unang-una, hindi ganun ka ingay nung ating Mark juice kung ikukumpara sa produktong Mark Cafe. Pero sa totoo lang, mga parents kong minamahal, napakarami na pong kumukonsumo ng ating Mark juice. Ikaw ba, nanay? Bumibili ka ba nire? Eh kung kayo bibili din lang ng Mark Cafe, isabay ninyong Mark juice, yung mga produkto natin, isabay na po natin para lahat po ay mapakinabangan natin. Kung nagkakape ka sa umaga, healthy yan kung Mark Cafe. Kung nagmamartsyoko ka sa umaga, healthy po yan sapagkat produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Eh kung ikinagmamark juice, abay mas magaling din mga parents ko. Sapagkat mahilig ka sa juice, edi yan ang iyong inumin sapagkat nariyan yung magagandang ingredients. Yan po mga parents ko. Sa mahilig mang Mark Capsule, edi Mark Capsule po ang inyong tumarin. Mga parents kong minamahal, ha? Kaya walang ligtas. Lahat ay available ang mga kailangan po natin sa ating pagpapalusog. Nariyan din yung ating Mark C Vitamin C Plus Zinc, yung ating Mark Up Capsule, gandang natural herbal soap, Mark Stevia Alternative Sweetener, ay kompleto po tayo baga. Kaya yung ating mga parents, kung kayo po'y napunta sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store, nariyan po yung ating mga mabibisang produkto. Mamili kayo dyan. Pero kung ako po sa inyo, sapagkat kayo naman halimbawa ay malapit sa drugstore, pharmacy, grocery, sadyain na po ninyo para makapamili po tayo. Pero sa hindi natin mahanap ng mga produkto sa ibang mga tindahan, atin na pong tunguhin ang Shopee at Lazada. Kompleto po dyan. Sinisigurado ko sa inyo. Makararating ang mabibisang produkto para sa inyong pagpapalusog. Ano po? Kaya maraming salamat po at malusog na umaga sa atin lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Maraming salamat po at kayo po ay laging nakasubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Thank you at malusog na umaga po sa atin lahat.
3: Mark Juice 91.
5: Mark Juice 91.

0: Day po sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
1: Happy birthday!
0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy, happy anniversary!

0: Mga nagtatagay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan yung pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa mahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasangga natin sa FB Live, nakasangga natin si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal, walang iba kundi si Kasanggang Jimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan, tumo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Basta Bicolano o Ragon.
3: Babes, malapit ng anniversary natin.
4: Oo nga, no. Parang kailan lang.
3: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
4: Siyempre, Lolay's yun.
3: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
4: Siyempre, Lolay's yun.
3: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami na nag-take home.
4: Siyempre, sa Lolay's yun.
5: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Mariana, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
6: Comfortable po bilang po.
7: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
6: Mga 1 year na.
7: Ano daw sabi ng doktor dyan?
6: Signe, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
7: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
6: Mangyay.
7: Okay na? Okay. Wala na?
6: Wala na.
7: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
6: Iro.
7: Nakakatulog ka na ng maayos?
6: Iro.
8: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
11: Kita kids po tayo.
12: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
13: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Bukas sa Bicolano, Oragon!
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4. Oo!
2: Tama ang narinig din nyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Mrs. Fidel de Esmeza, taga-Huyon Huyon, Tigon, Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po perme ako nagpapasal minsan na dahil malaba ang mata ko. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko. Hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat ko po kay doktora.
6: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo!

0: Uy, pre, si Rudy ito. Galing ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
2: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Kasanga mo sa relax sarap Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
6: 90.7 FM.
5: Radyo Uragun. The most memorable.

0: Pedro, kun may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
6: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
7: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world!
5: Drink responsibly.
8: Kasangga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na! Drink responsibly.
9: We're bringing back your favorite OPM love songs.
10: I'm sorry, my love.
9: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

RW99.7. Ora ko na nails, it's 3 minutes before sumapit ang alas 2 ng pagkahapon. At kasama nyo pa rin nilang iba kundi si Ligaya. Uy, magandang hapon pa rin mga ka-Oragon. Thank you so much sa lahat ng mga tumututok sa amin simula sign on till now. And of course, batiin natin ang Rodriguez family na ang Islag Banyadero relocation site. Magandang afternoon. Yes, para pa din sa inyong mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0963-556-393. Yes, more great songs are coming your way. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here, sana'y mahalin mo rin ako. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta bigulado o ragun!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga,
8: akala nyo tapos na?
7: Aba,
8: hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
8: Oo!
7: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize,
8: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: At hindi lang yan,
8: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't huwag palampasin
8: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
8: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances para maging winner.
8: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan,
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
8: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
9: So comfortable po bilang ko.
10: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
9: Mga 1 year na.
10: Ano daw sabi ng doktor dyan?
9: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
10: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
9: Ngayon.
10: Okay na?
9: Okay.
10: Wala na?
9: Wala na.
10: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
9: Iro.
10: Nakakatulog ka na ng maayos?
9: Iro.
11: Ang NIMS Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang NIMS Wellness Center, Fidoran.

0: branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.
2: Hi, mako! Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radyo Uragun.

Kumulay 9.7, orago na niyang 16 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon at kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Thank you sa laging pagtutok dito sa aming mga kaurago. And syempre, batiin ko rin ang lahat ng mga certified listeners natin sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Uy, happy Yippie birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays. Syempre sa mga Baskarenyos, shout out sa lahat ng mga barangay Tanod, mga BHW, sa aming mga barangay officials, lalong-lalo na din kay Barangay Captain Honorable Domingo Madrideo, and sa aming very own councilor, si Councilor Honorable Julius Duran, magagaling ang mga Baskarenyo. Siyempre sa mga SK chairperson, sa aming SK chairperson, sa aming SK officials, magandang hapon. Uy, sa teachers ng Baskaran Elementary School, shout out po sa inyong lahat. Siyempre lalong-lalo na kay Ma'am Salve Lozada and kay Ma'am Alda Montiliano, and sa former teachers ng aking mga Junakis, si Ma'am Michael and si Ma'am Celeste, magandang hapon. Uy, tutok lang dahil magbabalik pa si Lady L sa programa Uragon sa hapon. So here's the leader of the band. Stay tuned in only here on BIG Double I 90.7 Uragon.

0: Pali, ladaya talaga ako sa bulang kasuha ko. Ha? Ano man? Nagsishuffle pa kaya magkapri? Ikang ibinaba kang sentensya doon. Nga name, malay ko sabi pa kada ako sa manuko. Kaya pati lugod ka na pierde sa pusta. Ay, dahil manggayin pali ka sana. Ha? Ano niya mo sabi yun? Nagpusta ako pali sa balyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
7: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
8: Kasanga mo sa Relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
9: We're bringing back your favorite OPM love songs.
10: I'm sorry, my love.
9: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa Hapon.

0: Love, tubod ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Ha?
0: Siguro, pero sa kaso mo, di ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NINS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang NINS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang NINS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Your perfect music choice.
13: Oh, no.
12: All coming up.
14: Oh, yeah.
12: Right here.
13: Really?
12: Right now.
14: Oh, yeah.
12: On Uragon sa Hapon.

sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa pamimit ko.

KP 99.7 Oragon and Yaz, it's 2:54 in the afternoon. Kasama ni pa rin walang iba kundi si Digaya. Thank you guys sa laging pagtutok dito sa amin. And yes, samahan niyo si Rod Rabbit sa programa Oragon Express. So here's Hypa. Keep it right here, only here on KP 99.7.

0: Basta Bicolano o Ragun.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba,
4: mas pinabongga
3: na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
4: Oo!
3: Tama ang narinig ninyo.
4: Extended na!
3: Kaya mas marami pang pagkakas.

0: nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radyo Urakun. We're playing the hottest and the latest. The most wanted tracks on your MP3

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala,
4: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-876. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
5: The most wanted love songs of the 80s.
6: I can't fight this feeling any longer.
5: 90s.
6: I had it all, but I let it slip away.
5: And today,
6: God gave me you.
5: You're on Uragon Express.

exclusively right here on Uragan Express.

Kapatid, nandito ho ako. Hoy, magandang lalaki talaga ako. Hapon na naman ang Martes ngayon, 30 na tama. Kaling araw po sa buwan ng Hunyo. 2026, how are you doing? By the way, thank you for listening. Tayo po'y magkakasama-sama gamay ng madang alas 5 ng hapon. And just in case interesado ka lang naman, pwede ka magparamdam sa akin. Text mo ako, tawagan mo ako, ha? 0961-355-6393. But of course, I'll be more than happy if you could drop by the station, makipag-kika ka sa akin. Yung tipong magiging close ka agad tayo. Ito ang Oragon Express. Kasama niyo po si Papa Rod. Rod Rabbit.

0: Ma'am, agum. Tatatan na lang muna ang mga gamit mo.
1: Habog ko na. Mahalin ako rin eh.
0: Punduhin ako ka mga pasalim mo, ha? Iyo, pirmi na salap mong sala. Dahil na kung ginibong tama rin di sarong na rin. Pirmi na salap mong sala. O, dyan ka man nasasala sa pipe mong an. O, yan ka na naman. Sala na naman ako.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
8: FM.
7: Radio Uragun.

Yeah, big double I 90.7 Radio Rangoon Legazpi Jagger Tic Tac is about 21 minutes after 4. My second hour round with you. This is kind of beautiful, though not so sunny Tuesday, the last day of June 2026. Uy, nga pala, magandang hapon po sa mga nakatabi sa ating yudyaan sa Quezon Avenue Extension. Nakikinig pala sa atin yung mga nagbebenta dyan ng tusok-tusok. Nakilala ko kanina si Ate Aling. Ate Aling. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat. Also making a big way right over at Albay District Public Market. Kay Papa Joel, kay Kuya Renan, of course kay Nanay Edna, kay Ate Nerisa, kay Papa Ramir, kay Ate Juliet. By the way, kay Manong Joel. Manong Joel, na ipaabot ko na po sa City Engineering as well as kay Mayor ang inyo pong hinaing, kaya inaasahan ko kung hindi man ngayong hapon na ito, by tomorrow, mabibigyan na ng agarang aksyon ang inyong hinaing. Don't worry about that, okay? Solve na yan, sigurado na yan.

0: Bukas sa Bicolano, Oragon!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
10: I had it all, but I let it slip away.
9: And today,
10: God gave me you.
9: You're on Uragon Express.

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: So, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NILS?
4: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NIMS Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang NIMS Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NIMS Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

Yeah, Big Double I 90.7, Radio Ragun, Legaspi, the music of Chocolate Factory. Kung ikay akin, dapat ay akin ka lang. Saktong 2 minutes before alas 5 ng hapon ako ilalay sa muna pansamantala. Pero promise again, as early as 7 o'clock tomorrow morning, I'll be on board again para naman makipagbalitaan sa inyo. In the meantime, sige po, lapit na. Di kita po yung mga labet pisngin sa inyong mga radio sets. Dahil ito ng pinaka-aabang-abang-abang-abangan. Pinakamimitihin! At ang sabi nga ni Lola, pinaka-aasama sa... 1, 2, 3. Walang iba, ang Kiss.

0: Para mo bes, sa totoo sana, gustuhan ko ika. Kaya lang, makanos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita magagayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Ngayon mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Isidirio.
4: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog?
4: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga, miso sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po, narahay ako.
6: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Mall na Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday.

0: 8:05 PM, kita-kits po tayo.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Serving Bicol with all the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter at more prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7.
3: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
0: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
4: Nagkaroon po siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
4: Isang beses lang siya.
0: Ooh.
4: So sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Mens.
0: Lumiit ba talaga siya?
4: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
4: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nings Fit and Beauty.
5: Ang Nings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8:00 to 5:00 PM.
6: Ang Nings Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1:00 to 5:00 PM.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8:00 to 5:00 PM.
0: Kita-kits po tayo! So, anong yes, pangalan mo?
7: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturo ko, magayuno na. So, tula ko talaga, pablawted ako. Then, nagsali talaga sa part.
5: Ang Nings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8:00 to 5:00 PM.
6: Ang Nings Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1:00 to 5:00 PM.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8:00 to 5:00 PM.
0: Kita-kits po tayo! Hi, Madam.
8: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Batanario.
9: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
0: Pag nakainom ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
9: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, yung ako, baby.
0: Day ka nagiginaan magkaon?
9: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
5: Ang Nings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8:00 to 5:00 PM.
6: Ang Nings Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1:00 to 5:00 PM.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8:00 to 5:00 PM.
0: Kita-kits po tayo! Hello, Mama. Anong pangalan mo?
10: Sepina.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
10: Nahihilo, masakit ang ulo dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
10: Ayun, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
10: Na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
10: Wala na.
5: Ang means mo na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!
5: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
11: Marites Maravillas po. Anong mata ko? Hindi yung Makati.
5: Makati na maaratiit.
11: Maduman talaga ako kay Ma'am Mills na maka-ice pa ako. Dali yun na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung baga sabi, tangkilikin ang sariling atin.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
12: Ako po si Mrs. Penelda Esmesa, tagayon po yung Tigang Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmin. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hello, nanay. Anong pangalan mo?
13: Pilipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
5: Mataas lahat?
13: Oo. Yung ano pa, cholesterol.
5: Maganda ba ang detox?
13: Opo.
5: Dati yung creatinine mo ilan?
13: Dati 153 yata.
5: Oh, ngayon ilan na lang?
13: 141.
5: Dati ilan ang sugar mo?
13: 13 yata.
5: Ngayon ilan na lang?
13: 11.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
14: Comfortable po bilang ko.
5: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
14: Mga 1 year na.
5: Ano daw sabi ng doktor dyan?
14: Signe, payasa, puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
5: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
14: 1 year.
5: Okay na? Wala na?
14: Wala na.
5: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
14: Iyo.
5: Nakakatulog ka na ng maayos?
14: Iyo.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
15: Ako si Ronnie Gagasol sa Bansipi. May check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood game ako. Magaling na resumpesan blood game ko. Puro negative. Yun lang po.
16: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
17: Ang Means Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
18: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
4: Nagkaroon na po siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
4: Isang beses lang siya.
0: Oh.
4: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
0: Lumiit ba talaga siya?
4: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
4: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nings Fit and Beauty.
16: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
17: Ang Means Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
18: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: So, ano yes, pangalan mo?
7: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, kablawted ako. Then, nagsali talaga sa part.
16: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
17: Ang Means Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
18: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
8: Hi, madam.
9: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
8: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
0: Pag nakainom ka ko mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
8: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
0: Day ka nagiganaan magkaon?
8: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
16: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
17: Ang Means Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
18: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
19: Serpina.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
19: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
19: Ayun, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
19: Na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
19: Wala na.
16: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
17: Ang Means Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
18: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
20: Marites Maravillas po. Yung mata ko, yung makati.
0: Makati na maaratiit.
20: Maduman talaga ako kay Ma'am Mins. Tama pa, ay spa ako. Dali yun na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na
2: mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
21: Ang Means of Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
12: Po si Mrs. Pinel de Esmeza tagaw yun po yung tigong Camarines so. Ang namatay ko po sa mata ko dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malaba ang mata ko. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
21: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello nanay, anong pangalan mo?
24: Filipina. Nag, paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
0: Mataas lahat?
24: Oo. Yung ano pa, cholesterol.
0: Maganda ba ang detox?
24: Opo.
0: Dati yung creatinine mo ilan?
24: Dati 153 yata.
0: Oh, ngayon ilan na lang?
24: 141.
0: Dati ilan ang sugar mo?
24: 13 yata.
0: Ngayon ilan na lang?
24: 11.
21: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
25: So, considerable po bilang ko.
0: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
25: Mga 1 year na.
0: Ano daw sabi ng doktor dyan?
25: Kidney, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
0: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
25: 1 year.
0: Okay na?
25: Okay.
0: Wala na?
25: Wala na.
0: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
25: Iro.
0: Nakakatulog ka na ng maayos?
25: Iro.
21: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
15: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. May check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood game ako. Magaling na resumpes ang blood game ko. Puro negative. Yun lang po.
21: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
26: Nagkaroon po siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang? Ooh.
26: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mins.
0: Lumiit ba talaga siya?
26: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
26: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty. Yes,
21: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: So, ano yes, pangalan mo?
7: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around kaya. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin ha. So, tula ako talaga, pag-loaded ako. Then, nagsali talaga sa part.
21: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hi, Madam!
1: Hello po, Madam! Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
0: Pag nakainom ka po mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
1: Hindi pa ako nakainom. Film ako nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, bako.
0: Day ka nabiganaan magkaon?
1: Maski ang pagkaturog po, marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon po, talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kantay ang mga kurulok ko.
21: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello, Mama. Ano pangalan mo?
3: Septina.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
3: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
3: Ay, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
3: Na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
3: Wala na.
21: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
6: Marites Maravillas po. Umata ko. Yung Makati.
0: Makati na maaratiit.
6: Maduman talaga ako kay Ma'am Mins. Tama pa, ay spa ako. Dali yun na nanahali. Sugatol, magayuno na malinaw na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
21: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: Ako po si Mrs. Benilda Esmeza, taga-Uyon po yung Tigong Tamarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay doktora.
21: Ang Ming's Mall na San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Hello, Nanay. Anong pangalan mo?
5: Pilipinas. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
4: Mataas lahat?
5: Oh, yung ano pa, cholesterol.
4: Maganda ba ang detox?
5: Opo.
4: Dati yung creatinine mo ilan?
5: Dati 153 yata.
4: Oh, ngayon ilan na lang?
5: 141.
4: Dati ilan ang sugar mo?
5: 13 yata.
4: Ngayon ilan na lang?
5: 11.
21: Ang Ming's Mall na San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
22: Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
23: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
8: Ako nakaampang. Ako si Rodolfo Velasco.
9: Okay, ilang taon na magandang hapon mga kaibigan. Andito na ang inyong lingkod, ang natural, si Ma'am Nins Rosal. Kumusta po kayo mga ka-wellness? Andyan po ba kayo? Nakikinig po ba kayo sa akin? Pasensya na po kahapon. Ako'y inabot ng traffic. Isang oras ako simula po. Ano ba meron kahapon? Doon sa may ano sa may doon sa may Albay. O isang oras po ako doon kaya wala po hindi ako nakapunta dito. Hello Tin Aranya. Hello sa lahat ng mga listeners natin diyan. Sana po ay okay lang kayo. Sana ay kayo ay may magandang ginagawa ngayong maghapon. Ano ba ang magandang gawain? Kumain, matulog pagkatapos ng trabaho. Ayan ha, sa mga well, mga ka-wellness natin, mga ka-natural natin, ako po'y galing ngayon sa Ulat ng Bayan, kaya ako'y nakapang Pilipinyana. So, ayan, Pilipinyana dahil Ulat ng Bayan ni Gob ngayon. Kahapon po, wala po akong check-up kahapon ngayon. Nandun sa Sorsogon ng ating kasama. Bukas, andyan po ako sa Naga City. Pupunta po ako ng Naga City. So, yung mga hindi pa po nakakapag-check up at nakakapag-detox, yung mga taong may bukol, yung mga taong may problema sa puso, mga lumalaki ang puso, madaling mapagod, hinihingal, punta na kayo bukas sa Naga. Kasi andyan ako at ang dami pong mga nagpapatotoo na sila po talaga ay natulungan ng ating mga supplement. So yan ha, baka kayo na ang susunod nating matulungan. And mga kaibigan, meron po tayong promo ngayon dahil naghanap tayo ng funds. Sabihin mo daw si Richard sa mga pinigibo ni Maricel ng mga ano yan? Naghanap po tayo ng pondo para makabili tayo ng maraming bigas ipapamigay natin sa ating mga kaibigan. Sabihin mo si Chad, sa mga pinag-ibo ni Maricel na mga testimony, isan sa kaungunyante ipiplay ko, ha? So, hali kay Maricel. And syempre, mga kaibigan, lagi po nating tatandaan, mag-ingat po tayo sa ating mga kinakain. Huwag lagi masarap. Pag masarap po lagi ang gusto nyo, pwede po kayong atakin agad ng stroke. Kaya, kung gusto nyo pong hindi po mabara ang inyong mga ugat at itong kape natin ay nakakatulong para pampabuka ng mga ugat-ugat dyan, lahat ng klaseng ugat, ugat sa ulo, sa katawan, sa baba, sa paa. Ayan ha. Kayo po ay uminom ng Nins Cafe. May promo po tayo para po marami po tayong mabiling bigas. Binibigay ko na lang na 10 plus 2 ang ating Nins Cafe. Lahat po ng wellness branches ko, pwede po kayong makabili ng 10 plus 2. At meron din pong promo sa Nins Juice, 10 plus 1. Alam nyo ba na napakaganda ng aming Nins Fit and Beauty? Oh, 4 months, yung aking secretary, nung pumasok siya sa akin, 110 kilos siya. Ngayon, 80 kilos na lang after 4 months. Talagang makita mo, pumapayat talaga sa Nins Fit and Beauty. Umiinom lang siya once a day. Ako talaga noon, pumayat ako sa Nins Fit and Beauty. Kaya lang sabi ng mga friends ko, hindi daw sa akin bagay. Mas bagay sa akin ang chubby-chubby. Ayan. Hello mga taga-wow smile. Nakatutok na. Hello naman sa Iserene Palapago. Hello sa mga taga-WGBFM at sa lahat po ng mga istasyon na nakatutok sa atin ngayon. Sana po maganda po ang inyong Lunes kahapon. Mas maganda ngayon. And sana lahat ng inyong mga minimiti ay nagiging totoo. Alam niyo mga kaibigan, ako marami akong wish sa buhay ko. Ngayon lang po nagkatotoo. Noong ako po ay meron ng mga ginagawang ritual, maganda po talaga sinasabayanin ng 100% na believe kay Lord at syempre sa mga yung mga ninuno natin na merong mga itinuro sa atin. Mga bawal at mga dapat gawin para mas maging maswerte ang ating hanap buhay. Ayan ha, so yung hanap buhay natin, gusto natin maraming pera ang pumasok. Puro positive, kasi alam niyo mga kaibigan, pag puro na lang tayo negative, madidepress tayo at magkakaroon ng anxiety. Yung iba, iniiwan ng mga mahal sa buhay dahil sa depression, dahil sa problema sa pera. Ang hirap po ngayon mga kaibigan maghanap ng magandang negosyo. So, sa totoo lang, pag hindi ka marunong maubos ang pera mo sa puhunan, yung iba sabi nila, mag-origan na lang. Alam niyo po, pag-origan, pati health nyo, pati sa manukan, pati health nyo ay pwedeng magkaroon ng problema. Sa ano naman? Sa kainan daw. Maraming gumagaya, maraming kainan, kulang ang kumakain. Ano ba talaga ang napakagandang business? Ano? Diba? So, parehas ko, ako rin po ay naghahanap pa ng ibang negosyo para mas marami po tayong pera panggasto sa ating mga pag-eskwela ng mga anak natin. Diyan lang naman tayo nadidepress at nai-stress pag wala tayong pambayad sa school at wala tayong pangbili ng mga gamit ng mga anak natin. Kaya mga nanay, dapat marunong po tayong mag-budget. Halimbawa, nagsahod si asawa mo. O yung 5%, itago mo na para sa kuryente. Magtago ka na para sa pagkain. Magtago ka na para sa mga sa eskwelahan. Ano, kahit puro 100, basta may natatago. Hindi yung ubus-ubus biyaya, kinaumagahan, kawawa. O, diba? Parang minsan, nakaka-relate ako dyan eh. Kasi noon, pinagdaanan ko rin yan, yung sobrang magastos. Grabe talaga ang gagawin natin pagpipigil para hindi magastos natin ang para sa pamilya. Kaya tayo nai-stress, kaya iwasan ang magpara-scroll para hindi kayo makakita ng bayaran sa Lazada at sa, ano, sabi ng isang maid ko, madam, utang po ako kasi ang dami kong darating na mga, ano yan, package. Marami daw siyang binili sa online. Alam niyo mga kaibigan, minsan kasi sa online, kahit hindi mo naman kailangan, napapabili ka. Kahit hindi mo naman, hindi naman kailangan sa pamilya, nakakabili ka. Kaya huwag ka nang magpara-scroll para hindi ka gumastos kasi nakakatempo talaga. Bakit? Nasabi ko yan dahil ginagawa ko yan. Okay? So, pagkatapos ko magmay, ako po ay nagsisisi. Kasi daming babayaran. Sabi ko, cancel. Nung dumating lahat, kinansel. Oh, kawawa naman yung mga nagtitinda sa online, nagastos pa sila ng pang-wrap, at nagbayad pa sila sa pamasahe, tapos di mo naman kukunin, di ba? So, kailangan, tayong mga babae, tayo ang nagdadala ng tiyempo ng ating buhay, ng ating relasyon. Kung paano maging magaan ng buhay, tayo yon. Kung paano hindi magulo, tayo din yon. Kasi alam nyo, mga lalaki, yung mga lalaki, ang iba uso, easy go lucky lang yan. Sige, inuman tayo. May pera naman ako dito. Pero, pagpaminsan-minsan, higpitan nyo naman kasi nauubos ang pera sa kakagala at kaka, ano nga niyan? Bulang. Ayan. Sige, ba't ko po ito sinasabi? Kasi tayong mga nanay, tayo ang may pinaka malaking role sa pagsasama ng pagiging maganda ng pamilya. Kailangan natin ng maraming sakripisyo para mapanatili natin healthy ang ating anak at healthy ang pagsasama ng buong pamilya. Dahil kung magulo ang pamilya, ang mag-asawa, ang mga anak ay nagre-rebelde. So maraming mga anak ang talagang hindi napapaganda ang buhay dahil sa pagre-rebelde. Kaya kayo dyan mga nanay ha, nung bata pa ako, alam niyo mga kaibigan, magulo talaga ako. Yung utak ko magulo at matapang ako. Ako nagsisimula ng away. Pero ngayon tumanda na ako, ang bait-bait ko na. Kaya sana mas nauna yung pagiging mature para hindi magkahiwalay ang mag-asawa. Kasi pag hindi po ang mag-asawa magkasundo, mapupunta sa hiwalayan, kawawa naman ang mga anak. So yan ha, sinasabi ko to para hindi po stress ang buhay nyo at hindi magulo. Yung pagiging masipag ng nanay, andyan na yan eh. Given na yan sa nanay. Yung pagiging, anong tawag dyan, maingay, normal na yan sa nanay. Sabi ng mga anak ko, ay si nanay maingay yan, normal na po yan. Kasi kung hindi ka mag-iingay, hindi ang mga anak natututo. Nagigising alas 10 dahil sa kakakawat sa cellphone. O, diba? Pag sinasabihan mo ng, wala tayong maid, pwedeng ikaw na ang maghugas. Oo, mamaya na, hanggang gabi na hindi naman naghugas ng pinggan. Puro mamaya na. Kaya di ba nakaka-stress. Nai-stress na tayo sa financial problem. Nai-stress pa tayo sa ating asawa. Nai-stress pa tayo sa ating mga anak. At nai-stress pa tayo sa dami ng ating ginagawa. Kaya kawawa naman ang mga nanay, di ba? So, para sa mga nanay dyan, kaya mo yan. Para sa mga nanay dyan, tandaan mo, ang importante, hindi magkawahiwalay ang mga anak. Aday, kung gumagawa man ng kabulastugan yung asawa, pabayaan mo na lang yan. Babalik din yan sa'yo pagpantay na ang paa niyan. Tubawa si Joko, patay na pala nung bumalik. Wala nang pakinabang. Ay, hindi naman. Meron naman pong mga lalaki na bumabalik agad. Na parang ano lang, tumitikim lang. Kasi nagsawa na sa adobo, tumikim naman ng kaldereta. Ayan, lalo na kung bata-bata pa, ay nako, pag lalong gumagala, gala ng gala, ay sundan nyo na yan para matigil natin din na sila magkaanak sa iba. Ayun, ay si Serena tumatawa, ikaw talaga ngayon Ma'am Ninya. Ay sige po mga taga WGB, nakahukap na Wow Smile at ang ating okay, FM, nakahukap na rin. Sorry, Sagon. Radyo EB. Hello po, mga taga-Naga. Andyan ako bukas. Antayin niyo po ako, ha. So, kailangan niyo magpa-detox. Dahil, ang dami-dami ko pong mga patutuo na taga-Naga City na uminom lang ng supplement ko. Dati, 3 dipa na lang ang nilalakad. Ngayon, 10 dipa na. Hindi pa naihingal. 1 buwan pa lang. Ibig sabihin, magaling na daw yung kanyang heart enlargement. Yung kanyang heart enlargement ay talagang 3 dipa lang, siya po ay nagkakaroon ng problema. Ito, pakinggan nyo.
11: Ako po si Desiree Idaugal po. Dati po ako meron pong hyperthyroidism. Super payat po ako, 43 kilos po ako. Nagpakonsult ako kay Ma'am Nins. Nirecommend niya akong mag-detox po for 1 month. And awa ng Diyos po, nawala po yung hyperthyroidism ko. Nag-okay na po yung laboratory ko. Hindi na po ako nagpapalpit. Hindi na po din po ako hinihingal. Sabi ko, salamat sa Diyos. Napagaling po ako ng Nins Wellness. Thank you.
9: Thank you din. Sarap naman
13: pakinggan. Ako po si Alicia Sebastian na taga Bulacan. Bukol ko sa matres at saka sa leeg.
9: Kumusta yung bukol mo sa matres? May problema ka na ba dyan?
13: Ay, ito po. Medyo lumiit na po. Nararamdaman. Dati ko malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos...
9: Yung bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
13: Opo.
9: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
13: Siyempre po. Kasi okay.
9: Ilang doktor na ang pinacheckapan mo
13: yan? Dalawa na pong doktor ang pinacheckapan.
9: Ilang taon na yan?
13: 2021 pa po ito.
9: Oh, hindi pa rin natutunaw?
13: Hindi pa rin po.
9: Patagal bago matunaw?
13: Patagal bago matunaw. Oh,
9: nung pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
13: Mahigit 1 week na po.
9: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
13: Medyo lumiit na po.
9: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
13: Ngayon, malaki ng konti sa Jolel.
9: Kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
13: Hindi na po ako nagbe-bleeding ngayon. Sinubukan tong magpagod ng mapagod. Tingnan ko kato kay magsig-bleeding sa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
9: Wow, ang galingan.
13: Kahit magpagod ako ng mapagod.
9: Ano masasabi mo sa mga product ko?
13: Ay, maganda po yung product nyo.
9: Kaya itutuloy mo?
13: Kaya itutuloy ko po yung
9: okay, pagkakamot hanggang matunaw ang bukol mo?
13: Hanggang matunaw ang bukol
9: ko. Malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product?
13: Malakas po.
9: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
13: Okay naman po.
9: Dati nakakatulog ka, hindi?
13: At saka po, nakakatulog pero pagising-gising ko. Ngayon okay na po ito. Po. Apat na beses na lang po umiis sa gabi, hindi lang maya-maya. Ganun po yung nangyayari sa akin.
9: Maganda ang pakiramdam?
13: Maganda po yung pakiramdam po. Sarap matulog.
9: Ayan na, yung kanina, hyperthyroidism. Ang may mga hyperthyroidism, masyadong payat yan. Tapos, umuulwat yung mata, lumuluwa yung mata. Lagi masama ang pakiramdam. Para ang haba-haba ng leeg niya. Yun, nagsi-CR yan ng mga apat na beses. Madali po yan mag-CR, kaya hindi po yan tumataba. Nilalabas agad yung mga nutrisyon ng mga pagkain na ipinapasok niya. Ang mayroon namang mga hypothyroidism, yung mga lumalaki ang leeg, katulad ng thyroid, kasi yung bukol sa hyper, sa loob po yan. Ano? So, yung may mga hypo, katulad ko, tabain, hindi na tumatangkad. Inamin ko naman, ang aking high heels ay 5 inches. Diba? Hindi ako 5 flat. 5-5 ako. Oh, may daya. Mas matagad ako sa iyo ko. Ikaw 5 ako, 5-5. Pag tinignan mo yung high heels ko, 5 inches, diba? Akala nyo lang, matangkad ako. Yung pala, heels lang yon. Okay, so ako po ay may hyperthyroidism, kaya hypothyroid, kaya meron akong tatlong goiter, meron akong bukol sa breast, meron akong bukol sa ovary. Yun, dun ang dahilan ba't ako nagkaroon ng cancer. Dahil sa maling lifestyle. O yung kanina naman, taga-Bulacan siya ha, tapos narinig niya na may libreng check-up sa Kutmon. From Bulacan, dito siya nagpa-check-up. Dito siya nakaranas ng kagalingan. Sa loob lang ng pitong araw, ay yung kanyang kasing laki ng apple na lalamunan, bukol sa lalamunan at naaano daw siya, nasasamid, minsan hindi siya makalunok. Naging kasing laki na lang ng jolen, dati kamatis. Imagine ninyo, 5 years versus 1 week, ganon kaganda ang aking mga product. Unang-una dahil sa aking alkaline water. Ang alkaline water ko, maganda yan sa puso. Dahil oxygenated water, rich in oxygen. Pag uminom ka po ng alkaline, grabe yung supply ng oxygen. Kaya hindi ka na magkakaroon ng sakit sa puso, hindi sasakit ang ulo mo, wawala ang migraine mo. At lahat ng pain mo ay hindi na po babalik dahil ang oxygen water ay maganda sa may mga body pain. Pero dapat po, kailangan talaga ang lifestyle change. Ano? So, lalong-lalo na kung na-diagnose na po kayong may mga cancer, huwag na pong masyadong kumain ng mga oil. At huwag niyo pong kalimutan, maganda po ang NINS juice para sa may mga cancer booster at ang ating napakagandang Guayabana juice sa lahat. 10,000 times stronger than chemotherapy. Kaya sino ba dyan sa inyo may mga bukol? Pumunta na sa NINS para ipatunaw. Huwag niyo lang itutunawin yung bukol ng asawa niyo kasi kawawa kayo. Hindi na kayo magiging masaya sa gabi. Imbes meron pa kayong bola, wala na. O, diba? Tunawin nyo yung mga buko lang ha, yung mga pigsa nyo dyan, tunawin nyo na. O, kasi masakit yan, kasi dumi yan, kasi ano ang laman yan, diba? Basura, toxin. So, yan dapat ay iniinuman ng turmeric capsule 3 times a day. Umiinom din po dapat ng NINS juice pang patunaw ng mga pigsa 3 times a day at guayabano juice. Pag ininuman nyo pa ng booster, pati yung bukol nyo sa kidney, bukol nyo sa liver, at sa iba't ibang parte ng katawan nyo, maganda po ang booster plus Quantumin Plus. Ayan na. So, masaya tayo ngayon dahil syempre nakita natin kung gaano kasaya ang ating mga mahal sa buhay. Pakinggan po natin to.
2: Ma'am Beth, ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
14: Ayoko. That time po kay to, ma'am. Nagkaroon na po siyang PCOS. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa Tuna Fit and Beauty.
2: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens?
14: Isang,
2: isang beses lang.
26: Isang beses lang.
2: Ngayon, di sabi ng doktor may PCOS daw. Anong ginawa mo?
26: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Min. Kasi baka makano sa iyo, makatulong.
2: Then, iyo po. Nakailang box lang siya?
26: Ano lang? One box lang naubos niya. Tapos sabi niya sa akin, parang may naramdaman na. Sabi ko, isige-sige mo lang yung pag-inom mo.
2: Oo.
26: Itarap ko, baka lang naman ako dito.
2: Uh-uh.
26: Parang talaga siya.
2: Lumiit ba talaga siya?
26: Opo.
2: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
26: Opo, monthly na siya.
2: Naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
26: Yes,
2: kaya lagi ka sa akin nakikinig.
26: Opo, nakikinig ako. Tapos, sabi ko, talagang talaga yung mga product ni Mami.
2: Yan, effective.
26: Effective talaga.
2: Oo, sige, pwede ka rin magkape dyan. May sobrang isa para sa'yo.
9: Ayan ha, mga kaibigan, ito naman bukol sa matres, PCOS, kaya hindi nagkakaanak. Pero hindi rin nagmemens, wala pang asawa. Pero nung siya po ay mag-fitness, Nins Fit and Beauty, mag-wellness, siya po ay na-detox, talagang lumabas daw, sobrang maiitim na dugo. Kasi once a year lang nagme-mens. So, syempre, naiipon dyan yung mga dugo sa loob ng ating ovaryo or pwedeng magkaroon ng PCOS. Ang PCOS, mga maliliit po yan ng mga bukol-bukol. Okay? So, ayan ha. Lahat ng mga bukol kayang tunawin sa Nins Wellness Center. Lahat ng may cancer, stage 1. Kaya pa yan. Huwag niyong abutan ng stage 4.
2: Ano yes, pangalan mo?
7: Si Dabwa. Constipated ako. Di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something around ganyan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, i-try ko daw kape. Yes, kape. So, tinawan niya ako, actually, free, tinawan niya akong 1 box. So, nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagdurog ko, magayuno na. Sutula ako talaga, actually, medyo dakula siya. Ngunyan,
2: bloated?
7: Bloated ako, then nagsali talaga, so far. So, pasalamat ako maray kay Ma'am Nins because kung bako sa coffee niya, sunny coffee niya, siguro hindi ako magiging okay sa ngunyan. So, thank you so much, Ma'am Nins. You're the best.
9: Yes, I'm the best. Oh, yan. tapos, ito na ulit.
2: Hello? Yes. Ano pangalan mo?
7: Si Dabbo. Constipated.
9: Na ulit. Si constipated na ulit. Hindi na siya ngayon constipated.
12: Ako,
9: okay,
12: si Ronnie Pelasol, second CP. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako na magka-pinaw na. Tapos after nagpuna ko inom, December, January, February, March. So after 4 months, nagpa-blood game ako. Mabay na resulta sa blood game ko. Puro negative.
9: Ayan, malaking tulong ang Nins Cafe sa pagdi-detox. Kaya mag-detox na po kayo, mga kaibigan, para pagtanda nyo ay hindi po kayo sakitin. Normal na po yan na sakitin ng tao pag pinabayaan ang sarili na sobrahan sa trabaho, na sobrahan sa bisyo, at na sobrahan sa stress. Eto pa.
2: Hello, sir. Good morning. Anong pangalan mo?
16: Local si Rodolfo Pagilasco.
2: Taga saan ka po?
16: Santa Isabel, Buhi.
2: Okay, ilang taon na po yan na pamamagay ng mukha mo?
16: Mga 1 year na.
2: Ano daw sabi ng doktor dyan?
16: Sige, kaya sa puso.
2: Ngayon, ilang buwan ka na sa akin?
16: Isang buwan pa lang.
2: Okay, ano ang pagbabago? Dati ilang beses ka naihi sa gabi? Ngayon, ilang beses ka na lang naihi na lang?
16: Bombit na lang.
2: May pagbabago na yung masakit mo sa katawan mo dati?
16: Mga wala na ito, mga makulog.
2: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod? Ngayon?
16: Ngayon, na?
2: Okay na? Wala na?
16: Wala na.
2: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon?
16: Mas
2: malaki. O, ngayon, lumiit na?
16: Iyo.
2: Nakakatulog ka na ng maayos?
16: Iyo.
2: Noon, hindi?
16: Kunting lang.
2: Gising na? Ngayon, ang sarap na ng tulog mo. May pagbabago?
9: Ang daming pagbabago. Thank you, Lord. Talagang marami po ang nagpapatuto. Ito nga po, sabi ko sa inyo, sabi niya, kung hindi raw sa akin, siguro naubos na yung, kasi 1 million yung operation niya eh. So, kung hindi daw sa akin, baka hindi na po siya, matagal na po siyang patay. Kaya, bumalik siya para magpasalamat at para po magbigay ng patotoo doon sa mga hindi na po ang sakit niya, hindi na siya nakakamulat ng mata dahil may brain tumor po siya. So kasi alam niyo po, nagkwento na to eh, di ba? Na-guest ko na to sa Nins Iriga Branch. Yung kanyang paboritong pagkain sa abroad, 10 years sa abroad, yung mga pansit canton. Tapos lahat yung madaling lutuin. Tapos ang mahilig siya sa soft drinks talaga. So nung umuwi na siya ng Pilipinas, mga ilang buwan pa lang siya sa Pilipinas, biglang inatake siya ng sakit ng ulo, suka ng suka, at hindi na makadilat ang mata. Dinala po siya sa Tanchuling Hospital sa Iriga, tapos na-find out ng doktor na may brain tumor siya. So ang findings, kailangan pong maglaan ng 1 million para sa operation. Dahil wala daw po silang 1 million, lumabas na lang sila. So ganun pa rin yung nangyayari. Every time na ididilat ang mata, sumusuka. So narinig po ang Nins Wellness Center, dinala doon si Madam. Nakita ko nakahiga siya sa sahig, ay sa bangko. Tapos siya agad ang inasikaso ko, pinatakan ko yung ulo niya ng Quantumin Plus, pinainom ko siya ng booster, pinahiran ko yung mga lahat ng mga pulso niya ng Permax, at pinaterapy ko siya. In 30 minutes, dumilat ang mata, hindi na nagsusuka, at hindi na nahihilo, at biglang lumakas. In 1 hour, magaling na po siya. Ngayon, totally magaling na po siya. Ito na po siya, naka 6 months na siya sa akin. Wala na, hindi na siya maoperahan.
15: Ako po si Rosalie Padayaw ng Iriga City. Nagpapasalamat po ako sa Nens Wellness po kay Dr. Nens, dahil kung hindi po dahil sa kanya, ay hindi ko po alam kung matagal na po ang patay na yun. Dahil po yung naramdaman ko po, ay bigla lang po ako nahilo at suka po ako ng suka. Kaya po yung mata ko, hindi na po ako nakakita na ano yung pagpaningin ko. Tapos binigyan na po ako ng asawa ko sa hospital. Pagdating po namin sa hospital, yung findings po sa akin ay kailangan ko bukutiraan sa utak, dahil yung utak ko, ang daming mga bukol. Wala naman po kami ganun mahalaga para mag-opera po ako. Kaya po, ininabas na po ako ng asawa ko. Tindis na po kami sa hospital. Tapos po, nung nila na po niya ako sa next clinic po, doon po naramdaman ko po talagang pagkagabot, pakainom po sa akin ng supplements po. Within 30 minutes po talagang miracle talaga nangyari sa akin. Hindi na po ako, hindi na po nahihilo, hindi na po sumusuka, yung paningin ko maayos na. Kaya doon po, kung hindi po dahil kadok, talagang matal na po ang patay ngayon. Kaya maraming salamat po doon. Ngayon po, bumalik po ako dito para po magpasalamat po kay Dok Nins.
9: Ayan na yung mga isang kaibigan ng anak ko, yung kanyang tawag dito, tenga, nagkaroon ng infection. So hindi agad dinala sa doktor. So yung infection kumalat na sa utak niya, ayun, na bedridden. Kaya po kayo diyan ha, kung masakit ang tenga, magpa-ENT na agad. Kung masakit ang ulo, magpa-check up na agad. Kung masakit ang ulo, baka may bukol na yan, huwag pong hayaan na sinasabi migraine lang. Ipa-MRI nyo. Pag nakita nyo may mga bukol, huwag agad magpapa-opera agad-agad. Mag-second opinion. I-try muna 1 month ang mga supplement ko. Baka dito kayo gumaling, dito kayo magkaroon ng kagalingan, o di wow, hindi na kayo magpapa-opera. Ha? So, lahat po ng sakit, matutulungan pag kayo ay nagbago ng inyong lifestyle. Nagpainit sa araw, uminom ng maraming tubig, 2.5 liters, sa babae, sa lalaki, 3 liters. At lagi pong tandaan, ang Diyos ay nakikinig sa atin. Tawagin mo lang siya, sasamaan ka niya sa problema mo at tatanggalin niya ang lahat ng sakit mo. Basta po pag tumawag ka sa Diyos, siguraduhin mo na ikaw ay pure in heart, di ba? In love, hindi in love, pure. Pure, anong ibig sabihin sa pure? Wala nang kasalanan. Kasi pag makasalanan ka, baka hindi ka pakinggan, di ba? Ano bang kasalanan? Marami. 10 commandments, baka ikaw ay lagi kang hindi sumusunod dyan. Ayan, sa mga kaibigan natin dyan na may sakit, may pag-asa pa ang buhay, magpunta lang kayo sa Nins Wellness Center at kayo ay gagaling kung kayo ay mag-iiba ng lifestyle. Okay, sa bukas na sa naga ako, see you sa mga may sakit dyan na hindi na gumagaling. Huwag na pong tipirin ang buhay, makakaya pa yan, basta bilhin nyo lang ang mga supplement nyo. Kung ano ang sakit nyo, makikita ko yan. Ako ang magtatanong sa'yo ng mga sakit mo. Malalaman ko, hindi naman ako manguhula. Okay? Sa Webes, andyan ako sa Nabwa, sa Umaga, at sa Hapon, sa Iriga. sa Biyernes, mamimigay tayo sa Barangay 16 ng 100 packs na bigas para sa 100 na mga kababayan natin dyan na hindi po mapalad sa kanilang buhay, medyo hikahos. Kaya sila po ay tutulungan natin. At sa 100 na PWD, senior citizen, solo parent, sabay-sabay po tayo. Pagalingin natin ang ating mga sakit, 1 week free supplement, 1 week na ibibigay ni Ma'am Nins. Ano? And syempre, sa Dapdap, sa Sabado tayo sa Dapdap. Mamimigay ulit tayo ng, nag-request sila ng 100 school supplies dahil kulang pa daw yung school supplies. Magbibigay naman tayo ng 100 na nanay, may libreng bigas. And syempre, 100 na senior citizen, libre ang check-up at mga services ni Ma'am Nins. Basta po, magpunta lang kayo at magpalinis ng mata, bilhin po yung pampatak, okay? May libre pa kayong 3 linggo pang libreng ice pa sa Nins Wellness Center. Sa Sunday naman po, mga kaibigan, pupunta naman tayo sa Bangkirohan. May mga

0: po mga kaibigan. Sa susunod na linggo, tayo naman po ay pupunta sa ibang barangay. Magpabook na lang po kayo. Kayo na lang po ang tumawag sa aking mga tao, tapos kayo rin ang magpabook kay Kapitan para welcome po kami sa inyong barangay. Ang ibibigay namin ay bigas at mga supplement. Tapos na po tayo sa school supplies, okay? Okay, oh, sige. Bye-bye. See you po tomorrow, mga taga-Naga. See you po Thursday, mga taga-Irig at Nabwa. At see you po sa Friday sa mga taga-Goa. Sa Webes, meron din pong check-up sa Pilar and Piduran. So, mga taga-Pilar, mga taga-Piduran, bumili na po kayo ng kape at tubig at Quantumin Plus habang wala pa po dyan yung aming taga-check-up. Kasi tubig, Quantumin Plus at kape, malaking bagay na ilalabas nyo na yung mga toxin sa inyong katawan. Magpupupo kayo ng iba-iba ang kulay. Ihi kayo ng ihi para malinisan ang kidney. And syempre, sabayan ng pagpapainit sa araw at pagkain ng mga masusustansyang pagkain. Madali po maging healthy, basta sundin lang at ang ating tangkilikin, ang natural, Mamnins Rosal. Bye-bye!
1: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Mins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Mins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Mins Wellness Center region-wide.
0: Hello? Anong yes. Pangalan mo?
2: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something around kaya. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagdurog ko, magayunan na. Tula ko talaga, kablawted ako din. Nagsali talaga sa part.
3: Ang Mins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mins Wellness Center, Piduran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
7: 90.7 FM.
1: Radio Uragun. It's getting dark, and we're playing all your favorite light rock. Smooth and easy listening rock.
8: Now maybe.
1: Totally unblocked and definitely no headbanging. Welcome to the Twilight Zone. The Twilight Zone.

0: Pari, yung taga-room mag-tripon ka. Kansukat pari, sukat pig bahay ko. Alas dos na yung mag-umaga ko. Nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik. E dahin ako nakapugol ka subanggi. O, sa kano gilibo mo? Di naman kumbaga. Mala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mala ito na nakaduwang kantaman ako. Ginatata na badrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano

0: 48, 49, 50,000.
1: Agum, garo baga kadakul kang binibilang na kwarta.
2: Shhh, di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kotse.
1: Ha? Kasalan yan, Agum. Baka makasuhan ka.
2: Kaya nga ni di ka para ribok. Kita man sana nakaaram ka ini. O, sa imo naman ini. Bahala ka na kayan.
1: Ay, habo ko. Dipisin yan, Agum. Makaligtas ka man sa lay, pero bako sa mata kang Diyos.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, may panahon.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Taano ano ito? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Iyo ba gano'y nata? Iyo, ay phone ako kaya sa dayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
4: Hello? Sisay po yun eh?
5: Pwede, si Ronald yun eh. Pasensya na kung this oras na.
4: Oh, Madignal!
5: Pwede, pwede mo na tabi ako matabangan. Kasi si Madimo, mga ngaking nagaro. Habo magdalagan ka ng auto ko. Di ba at makadigdi ka?
4: Awi yun. Okay, Padi. Padyan na ako.
6: Padi, congrats! Sa wakas, nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Padi. Di ka nagduwa-duwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may paninindugan.

0: Ma'am, agum. Tatatandaan na muna ang mga gamit mo.
1: Habang ko na. Mahalit ako rin eh.
0: Punduhin ako kang mga pasalim mo, ha?
1: Iyo, pirmi na sarap mong sala.
0: Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin.
1: Pirmi na sarap mong sala.
0: O, dyan ka man nasasala sa pipe mong an.
1: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Mukhang bibig na ang Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Needs Wellness Center region-wide.
4: Si Mading Lidja, si Mading Gigi.
5: Honey, ano yung pagpaparalista mo dyan?
4: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga. Masupog na daikit ang imbitado. Dangan, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon asin 50 manok kay Pading Cesar.
5: Ha? May kurta ka?
4: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulon ko sa bangko.
5: Sus Mariusip ka. Di ita pa honey, nababayadan so inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Mayok man garumaraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sanan kaya ta, okay na yan. Ang importante, eh kita mabaon sa utang.
3: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies? Awi mo ka. Kaya nga, di ba ka, ili nga anak ang batugan asin babaero mong ama. Hastangon yan, buhay pa.
1: Mas sabikulado

0: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Puni po subayad. Salamat.
1: Ay sus, naawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss, naawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
0: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, makadyos, may panini.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

0: Pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon! Uragon! Uragon! Uragon!

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong tigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon! Uragon!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: You're listening to 90.7 Radio Urakun. Broadcasting live, on air and online. This is MBM 90.7 Radio Urakun, in the service of the Bicolanos region wide.
1: Ang oras mo mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na po nga 42 minutos na makailisa ng alas 4 ng pagkaaga.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
0: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenot na barenta kanal daw. Mapalisik ang mga kagirundo. Swerte sa numero. Asin pa kung suelo. Ini Maray na aga. Uragon! Huya na ang sa indong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
3: Bicolano, Uragon!
4: Basta Bicolano, Uragon!
3: Basta Bicolano!

Pakuna ko na ulo. Morning na po. Matala ka mo? Sabado mo na kita sa EDSA ko niyan. Uy, maliput-liputan panahon. Maura ko na mga tugang magkaturog.

Okay naman, maray na aga. Mga tugang kita po magsabay-sabay. Digdi sa programa ng bagong... Maray na aga, orago. Naldaw kita ko niyan, mga tugang, nina Miyerkules, primero dia kan bulan na... Julio 2000.

Asen Magtex sa Wayang Text Line 0961355693. Asen mga tugang sa Globe 0977043355. Itang hanipong sarabay-sabay kita ngunyan na pagkakadigli sa programa. Malipot-lipot talagang kamugtakan kan panahon kaya sa mga amiga niya itong balo. Paano na nung nagkawara naman sumuro ni Dungo niya na pagkaaga? Sa inyo ni Pigtago,

Hoy, sarong taon na po ang tiniwalaan ninyo kay nakaging Hon Mayo 22 o Mayo 12 kay nakaging eleksyon. Sarong taon na siya mga tugang sa pwesto. Sarong taon ng payaman. Kaya kunyan mga tugang utop po tabi sa EDSA ang mga members kay Iglesia ni Cristo de Lenta Pigukuntay ng mga tugang selective po tabi na pagpipili pagkataon ng stage sa Pilipinas. Nainot ang mga tugang ng Bitan Cisco Dero, nainot ang Sibilian Mueva, nainot ang mga tugang si Rimoldes. Alagad mga tugang piginot kunyan si Pasay Kasinadora Rodante Malcoreta. Testing ko nito ang urag kay Iglesia ni Cristo. Sabi ko nga ni mga tugang uro al daw, Diyos bago ang gabos.

0: Kagulang nun, salamat po tatinawan mo naman kami yung panibagong buhay. Ngunya na pagkaadawa. Igiyaman po kami sa mga dapat mingibuho na sin magibo po kami kansa mo yung obligasyon na dahil kami nakakaperwisyon yung kapwa. Kagulang nun, ilikay mo po kami sa anuman na piligro sa pag-ibumi kansa mo yung obligasyon ngunya na pagkaadawa. Asin minagad man po kami kansa mong kapatawaran. Sa mga kasalanan na kumitin mo sa imarugan tataramon sa isip sa gibo asin sa kababayaan. Yan po inagad mi uli ki Kristo na sa mong kagurang nana. Amin sa inyo po ka, boss. Oy! Morning na po!
1: Good morning!
0: Salamat po marinagan na sa mga prantaba niya ito sa bilog ng Bicolet sa mga lugar sa Palagos pa pinagabot kansa mo yung makusugasin malinaw na signal. Reporting po duty na po kami mo yan. Laom ko po tabi din sa mga kamong kamugtakan sa mga oras sa ini. Mantang tilipon pa po ang gabo sa miyembros kan pamilya ang gilang ng tahanan. Lagad na po para sa pangutulkan pang mahawan kansa ilang mga akin na malaw testulahan. Kaya sa inyo tabi gabo sa nagantabi ng unyan na pagkakamaray na mo.

Sa liwat po, nagpapabot pa ni good morning sa bilog na albayasin sa bilog na Bicol. Ang gabo sa mga congressman ka na ko Bicol. Sa pahinginot mga tugang ni Congressman Pino Garbin, Congressman John Chona. And syempre mga tugang sa gabos pa niya itong amigo na gantabi na kunya na pagkagamaray na morning. Lead us to a place. God is waiting on. Araw ko lang yung mga tugang ng Iglesia ni Kristo sa rung kumpas na o tuma. Yaw na siya yung mga tugang magdepende sa ilang pagiriba bako mga tugarong kan mga Katoliko. Kaya aputong taka mo. Duman sa mga pangaral na pinagunambitan ng mga Katoliko, pinaduman. Duman mga tugang sa pinagunambitan kan 18 man, pinaduman ang Katoliko ng imbyanto mga tugang sa korupsyon. Ngunyan, si Marcolita din hindi pwedeng sampan kay magkakanigong kaso ang ginamit din mga tugang kasong plunder. Nagkuha ng mga tugang kidonasyon para sa iyang kampanya kay nakagawa mga tugang na Mayo 2025 eleksyon para mga tugang sa pagkandidato niya bilang Senador Campbell Pilipinas. Alagad mga tugang pinag-initan ni kan-administrasyon. Kaya ngunyan nasa Secret Marcelo na ngunyan ang Pilipinas. Mag-iringat na lang tabi ka mo.

ang sanggunian palalawigan ka ng Mars sa panginoon at mga tugang ni Vice Governor Direko kasama ay napotabi ang mayroon ng kansanggunian. Kinatawan Carol Sigaso, kang Premier Lisito, kang Provincia, asin na kapira pa kinatawan Melissa Abadez sa kang Segundo Lisito, kang Albay. Asin mga tugang si kinatawan Brian Narandia, kang Third District, kang Provincia, sa Indotabi, Gabos. Nagagantabay lang unyan na pagkakamaray ng morning, loom ko tabi niya nasa Malaika mong kamuktakan sa mga oras na higibuntang bogma. Ang inutal daw kang bulan na Hunyo 2020 sa isa.

Magpasalamat lamang kita mga tugang sa mahal na Diyos sa palagi sa pigitong tabang sa tuya. Ay, nakamok kitang mga Katoliko, pirasa na sa tuya, aniguan lamang o pinaduman sa mga mari, pinaduman sa pinagunambitan kan Marina, nagabos mga tugang Katoliko. Kadakol-dakol mga tugang doon, ano, kami natira na kamong ngunyan, pigbabanata yung si Iglesia ni Cristo, ngayon yung lukayan tibay pagkasararo, kan mga membros mga tugang kan Iglesia ni Cristo, may paninidugan para sa pinaglalaban para sa bayan. Sa mga parauma, asin man sa mga street sweepers sa mata ng unyan, sa kabus sa crossing drivers, sa nagantaway na po sa Radyo Ragon, maray na morning. Ano, kumusta lamang tabi su income nindo ka sa mga amigo niya itong mga drivers.

Agong gabi man sumangayok ngayok kaso hapon. Bakit na niya, bakit mo niya ako iniwan? Kaya nga ako makakakaong niyang kitulto na laik ka na digdig. Grabe pa man ang binino kan aki. Grabe pa man siguro ang pagkamot na namamatian. Kaso lang di man nakakatarama. Nay, ingat ka noy. Baka tabi nyo'y mabadulang kakilos por dos. Kaya nga aram ko na kung siya'n pigpapadagugan ko. Di man tabi, ang nagsasabi ng tapat nagkasama ng maluwag. Kita magaligdi sa urago mo sila, mumbagan sa tuyang pagiribanan na na. Kaso lang mga tugang, sometimes, igwaman siguro kami kipagiribang na.

0: By the way, congratulations pala sa kayong bagong inaanak. Good morning sa inyo, Ducky Justin Lance. Tapos mga tugang Kelia Mayo. Congratulations sa inyo. Salamat tulong tabi sa pagpili sa kuya bilang sa inyo mga ninong. Galante sa kadakol-dakol na tao sa kinabalikan mapili mga tugang na maging pangduwang pamilya, pangduwang ama kan sa inyong familia. Dakol ang ulgoro sa abos mga tugang sa mga tagalibod ang mga tinago kan kamaligaway. Good morning tabi sa inyo. Kabo si Kapitan Morada. Good morning, Cap. Good morning, Kapali. Amigong Rona, nasiman amigang Rona Bionesa, good morning, asin good morning, mantabi kay Kagawad, Lomeda, kan marang kay Matnog, siyempre po tabi ang pinakamagayong kong amiga dyan sa My SSS, good morning tabi, amigang Pangsigandol, kung mag-agong ka na tabi, Pangs, magtaram ka sa natamaninong naman ako. Pag nakikipagdaldalan ako, mata ng mga tagungan kaoro mo, galing nga sa dangog-dangog ang boses mo pagkaga. Sabi ko, nyata, galing nga po kapamilyar ka sa radyo bagang so is-announcer bagang nga sa radyo rago na makaskaso ang magtaram. Iyon ang pinitaram sa kita. Tapos sabi ko, iyo po, nagadangog ka niya ako sa iyo ngaya. Ngunyan ngayang utuloy, man ako nagdangog, tapuro ngayang music, nagadun na ngayang ako rin sa kinasal. Dahil yung nakaampang, dahil yung aram, so kaampang ninda. Ayun na ito sa pagdadagong nila pagkaga. Kanila ako nakatios. Ako niya ako ito si Jess Magayari. Sir, mapapicture niya kita tabi si Diyos ko. Sabi ko, bata makanuso niya ako. Dahil niya ako magpapicture. At least ngayon, wala man kaming pigiling. Mataram niya ako sa mga kataraning may, sa mga barkado. Kaya yun di tabi sa pagdadagong ito pagkaba. So, salamat.
1: I always thought you were the best. I guess I always will. Always felt that we were blessed.
0: Oy, happy birthday man tabi sa kuyang unik ihang pamangkin. Good morning, happy birthday kay Pat Magallanes Luis Pat. Happy birthday, Uncle Taba, love you. Bait siya na Pat. Hanggang kaya ko pa, talagang to supportaran tayo ka. Magpili ka kan gusto mo.
1: Sometimes the world was on our side. Sometimes it
0: was. Iwan akong pamilya, iwan akong mga tugang sarong pamangkin. Oni ka ihang babaya, oni ka ihang irmana. Sabi ko pat ako ng bala sa imo, pait sana.
1: Hindi
0: ka dahil ako pinag jokes, pang load. Sabi ko kan bula na August, June, pinag-preparar ko sa kwarta ko, uniform, tuition, gamit, eskwilahan, bag, in others. Makaugma. At least mga tugang igwan na lamang kong asset sa pamilya mi.

ilang mga tugang timsong kan mga bako taridor, ilang timsong kan tultol na mga amigo. Good morning tabi kay dating Governor Greg Salagman. Bako man pala libre ang baybay sa Albay, kaya nakaging eleksyon ginamit din sa baybay. Duman sa ulat sa bayan, pigapot kang pagkiriba naman na mga tugang kilibring baybay. Kan panahon ni Vice Governor Glenn Dabongaw, ang baybay para sa hanap buhay, ang graba para sa pag-eskwela, ang bolder para sa mga older, ang basod para sa salud. Ngunyan mga tugang wa sana. Bata si Diyos kasapo naka-Amerikano. Talaga tender si George, si Joko kan 100 days in office, 1 year in office. It made the dream come true. Sa mga negosyante po, no, bukas sa kanilang establishmento, nagantamay ng unyan ng paggagamaray na morning as in duman sa kapa kong mga barangay officials. Rom duman tabi nindo, ang barangay pigtatabangan, day mga tugang pigtatabagan, tabangan nindo, bako na tabagan nindo. Masupog tabi ka mukha sa idong sarili. Turns me inside out and helps keep me together and believes without a doubt. Ang mga lokal na opisyalis, kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa Panginoon at mga tugang ni Mayor Isham Ismael. Kasabay ng mga tugang si Councilor Ato Valladolid, Councilor Sanciani Imperial, Councilor Alan Raniola, si Councilor Butch Lucid. Namimiss ko niya si Kinatawan J.P. Lee. Kinatawan Councilor J.P. Lee. Ito kasi nailing ko niyan. Miss you so much, kinakagawa J.P. Lee. Good morning! Kapdan, agripa kan barangay San Sakaligas, Masiriman, good morning, mantabi kay kagawad Kaloy Bonggon, kagawad John Barcenas. Duman sa mga kaobinisan, mga magurang tami, sana tami pakiriparo nindo kasi doon mga kakian na. Tagrabi na po ang nangyayari ngunyan sa luwasan po, kasabay ko ang mga miyembros kanuragon patrol na palagos mga tugon naglilibot para po tabi sa pagkalap ng impormasyon. It's felt that we were blessed and I feel that way still. Sometimes we took the hard road. Sabi mga tugang ni Claire Castro, ang abogadang dangag, ang abogadang tagapagtaram kan palasyo Malacañang para mangratak mga tugang kan mga kalaban sa politika. Eh ngayon nag-apot ngayon si Presidente Bongbong Marcos niya at nakakaigwaning rally kaso ma dangag. Maluya ang intel nindo, kaya saludo tabi ako sa indo sa mga miyembro kan Iglesia ni Cristo. Sometimes it wasn't fair. Talagang yaon ang gadaan pagkasararo nindo bako mga tugang araw kan Katoliko. Paglaog mga tugang simbahan, banal-banayot, santong paraayot. Pagluwas mga tugang simbahan, muda digdi, muda duman. Pagabot sa arong, pati katabang pigmamaltrato. Pigpapasiba, kimaray, so ayam, so tabo mga tugang na pigdisterbiyan sinda. Di lamang mga tugang pigiisip. Subarkada kung ani mga tugang pigbawalan, so katabang nina mag-inom kan mineral water. Na nakabugtak mga tugang sa dispenser, ikatultul ka doon na mapakaon ka ning araw kan tapos mga tugang, day mo lamang sa mga pagiriba mo, day mo lamang sa kasabay mo, day mo lamang sa pagkatabang mo sa arong. Dapat po tabi kung anong pigkakaon nindo, mas masiram sa pigkakaon kan katabang nindo, dahil ta silang nagsiservis sa arong nindo. Malinig, maugas, testing ka po nindo ang trabaho sa loob kan arong, kundi ka mo mga tugang turbuan kibungaw. I'd wanted to be. Ang barangay po, pigtatabangan, day mga tugang pigtatabangan, kung day man kiresibo, day ka magkolekta. Kung ikaw man may pigkolekta, remit mo, ideposit mo sa bangko, bako nagasusun mo, bako naibulsa mo. Kapanwas mo kan mga tugang syunga.

O din ang mga pamangkin mo pala din, mga magayunan. O din ang mga pamangkin pala, mga tugang ni Edien Daria, ang tugang ni Pading Elmer Año Nuevo. Ganito sa sarong ake ni Pading Elmer, ma-review na duman sa Manila. Sabi ni Pading Elmer, kaya itong yapigasurusundo, takasala sa eskwilahan. Ngunyan nga isi ato, taka para mag-review naman sa Metro Manila. Dak-

0: Siyempre po mga tugang 54 ang barangay Kanbanwan in Daraga sa panginginot po ni Mayor Vic Parete kasabay na po tabi ang gabos sa miyembro kang sanggunian. Kagawad Bob, Kagawad Pelo, asiman si Kaytayo ni Kagawad Ayan Makasinag, ang Kagawad na may alama. Ang Kagawad mga tugang na nagibon yung magkakanigong pagi para sa karahayan kang Daraginyo bako mga tugang araw ka nakapalang miyembro kang sanggunian. Naalos mga tugang dela mang nagigibok yung magkakanigong pagi. What are the possible solution na pwedeng makatabang mga tugang sa pagkakaigwaning magayon na income generation kansarong local government unit?
1: And you weren't there when I did.
0: Kaya sa kabus sa Iglesia ni Cristo, saludo ako sa indo. Bako mga tugang arukan katoliko sa kadakol-dakol mga tugang na katoliko. Ilingan indo ha. Ang Iglesia ni Cristo dahil mga tugang salaminti po at abing nagtataram si sutagapagtaram sa mga tugang kan Iglesia ni Cristo. Alagad mga tugang kang nakaging alaw na kay guaman kipagtiripon doon sa EDSA People Power Monument. Iwaman mga tugang pigdataram kan mga nag-aratender doon. Kaya ko amigang pang, plano ko nang maglipat sa Iglesia ni Cristo pa o plano ko nang maglipat sa 500.
1: The sweetest days I found with you.
0: Kaso lang, Jokes, ang bago kong schedule ngunyan na bulan na Hulyo, ang schedule ko ngunyan, Jokes, sa 6:30 in the morning naman.

0: Sa mga nakapalibo tabi mga tugang sa politiko, Rom Dumontabi nindo, tulong taon man sa lang sa iyong mga boss. Bawas-bawas sa iyong pagiging sipsipa. Bawas-bawas sa iyong pagpretend na kamunang pinakamaurag na tao sa kinabanta pag nagabot ng mga tugangan uras kang delobyo. Baka tabi madalagadan kamo, magreklamo naman kamo, maguka-uka naman kamo, masilinsyo naman ang uraspak nindo. Kaya ngunyan mantag nakatungtong kamo sa likod kang politiko, magtultul kamo tanganing pagabot kang oras. Dahil kamo mahali sa pwesa, magbilo kamo, magpakayaman kamo, ang mga kontratang pignalagawan kang opisina, pakinabangan nindo, gatasan nindo. Siyempre mga tugang sa kuyang padaba sa namumutan ng barangay sa pangunit po ni Barangay Captain Nelson Magallano, kasarabay na po sa kuyang bilog na pagiliba sa kaunsila na nagantabay na po ngunyan na paggagamaray na morning. Kagawad dating, kagawad adi, kagawad Rolanda. Siyempre mga tugang, mga maigo sa sinpalaba kung sinyo citizen kan sa muyang barangay. Sa pangunit mga tugang ninang Tise Walaso, good morning ng Tise. Inang Irling, good morning. Asi Manche Manebil, Maputestante. Kinang Mila Doril, yan ang Mila, good morning, Mading Solenga. Asin sa bilog tabi ng mga taga Porok Tres, sa mga may Guswing Barangay Tanod, good morning.
1: Through the years when everything went wrong, together we were.
0: Sa kabus pa ng mga taga Tinago kan Kamaligal, may salamat tunong tabi. Iyo apo, ako po tabi ito sa pag-adadagog nino pagkaaga. Galing nga sir, familiar sa muyang boses mo, ano? Galing nga sir, so announcer ka sabi ko, iyo po. Uy, salamat unong tabi, takadakol-dakol pa lang kamong parantabay ni Jess Magalis. Thank you so much. Sabi nga ni mga tugang, di man pa ako maaloy sa kuyang profession, kundi tabi kamo. Kaya sabi ko nga ni mga tugang, maugman ako na ako sarong taga-media, sarong mga tugang na barangay official, kaya ang pag-ingat ko sa sarili ko, sobra-sobra. Narumduman ko, kaya tukan barangay captain ako, pigigibuan kami kayo mga tugang ng istorya. Ika ba nga ba nga media ni Tangroom ni Tamiyo, so pundukan barangay. Paano mga tugangan pag ano? Ngunyan, may pigpadala akong surat sa ombudsman. Salamat tabi ombudsman, na sana tabi may immediate action. Rom Dumontabi nung hindi ka pwedeng mag-collect ako di kang resibo. Ang collect ang na dikinoa mo sa kabarangay mo, i-deposit mo sa bangko bako na gastosun mo. Tanlas mo kan mga tugang, baka magsirip kang kulungan. Sabi mga tugang ni attorney kagawad makasinag, maski tapos lang sa iyong termino. So nagreklamo siya, pinagreklamo, maninimbag ka mo uro, obligado ka mo mag-report sa opisina ka na ombudsman. Kaligli po mga tugang sa albahe sa Legazpi, sabi ko leman mga tugang ki ombudsman na dumamaduman po kamo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Duman ka mo magpaliwanag ka ng kadimonyo ha na ginibo nito. Kaya ang pira kang barangay, pigdideposito yan mga tugang, kung nagawa man kay mga benepisyo na gabot sa barangay, paisiyon man bilog na barangay, bako nasuluhon mo, bako ka man tabi elected by the people, ikatabi pili ka sana. Ang nagkumpirmar kan sa mong kumpirmasyon, pituman sana. Salamat mga sa bilog ng mga taga Porok Tres. Pag nag-arso, nagpapararapot sa kuya, trabaho lang kita. Sa katanayang pag-ururayan, tadilikado mga tuga nga kaya duman sa kabaw stabi na miyembro ka ni Iglesia ni Cristo. Congratulations! Bata pera di Los Obos ay nagkapirang Katoliko lugod paguna mo aktibo na simbahan in return mga tugang paguli kayan Diyos ko na sa nanugali kayan ikaw nga niya ako mga tugang yan o Diyos o barkada may barkada kaming miyembro kang BPC ama ko mong pick para di linja so organisasyon ninda nagpa-eskwela na mga tugang kay Lalaknit duman sa sarong Catholic school o sarong mga tugang na eskwelahan amakamakon mo yan. Kaya ako sa katedral, pagkatapos sa mag-meeting, minahali na ako. So mga medyo may edad na sa kuya, yun kadurujaman kan mga kaurun-urun ko. Ano lamang niya ako ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Anong oras ko niya si Johan? May bago ng schedule ko niya na July? Day pa? Ako 5:30 o 6:30, 6 o'clock na ako yung pagkaga. Ay, day, 6:30. Sa mga may Gusming Beach, WS, good morning. Alam ng mga tugang Kilayana, good morning. Kasi mga kibaling Alma, asin ang bilog na pamilya. Good morning. Kap Narasing Mundial, kan Barangay Pandan, morning na po, Kap. Kap Manu, Mirandila, kan Balinad, good morning. Manu, Yakoy, Bungkaras na. Sa oras, mga tugang, na 6 minutos na makalisa, Narasing ko din pagkagadagdagan ito ng informasyon. Nasa linya ng mga tugang si Manoy Alan Lopez sa ito, no. Ang sabi niya, jokes, bakit mo ako iniwan? Grabe man, adi. Siguro kay to kang nag-illusion pa ini kang nabigo ini sigad ibi ka ini. Kaya nga ngayon niya na sinagot mo na ko dito na lamang ikabubutasan. Kuya John Barcenas, good morning. Kasi good morning, matabi ka. Ika na ngayon niya ang tunay. Grabe naman ang mga paludo sa buhay niya, no? Kapmoni Duba, good morning. Nasa linya po si Manoy Alan Lopez at Ronald Maray na agapasok.
2: Urago Lucky Reward.
0: Ano man
3: Maray na aga, Manoy Jess. Maray na aga sa mga parantaday.
0: Ano man ito?
3: Kising, nag-isabayan man sana ako sa mga...
0: Isay, kiyoko?
3: Oho. Sa'yo mo baga?
0: Hindi.
3: Tako apa? Ano man, ito man ang gan, masay na si si...
0: Maagom na daki, Apon.
3: Yan sana.
0: Oo.
3: Good luck.
0: Iba gano. Makamundo baga may pag-iri. Bakit ang hindi sa Rodiago na nagre-resign? Ano?
3: Iba gano. Ta, sabi nga ni baga ni SM, kita sana. Tama na. Okay na kita.
0: Iba gano. Iba kinakaibis ko. Iba kinakaibis na mag-ambog ka. Oh. Ang bye-bye pa lang ngunyan. Bako man libre ta may ordinal sana. Ka nakaging eleksyon, ginamit sa bye-bye. Bako?
3: Iba gano. May video pa nga ni sa kato na nagtataran siya na lilibre yung tangaya dapat niya ang bye-bye sa mga albayano.
0: At gari man si Claire Castle, babaeng otikon?
3: Yun na yan. Narang naman talaga kayan minsan.
0: Paano kay nilan? Baka mga sarong aldaw, tulong aldaw pa bago ng presidente kang Pilipinas. Matindi pala na niglisya ni Cristo pag nagkasararo, ano?
3: Matindi. Matindi yan.
0: Amak-amakan
3: mo. Talagang dakulang grupo mampati yan.
0: Nasa 10 million sinda, 10 million. Lumuwas na lang dyan sa 5 million. May natatala pang 5 million. Now, sumabay pa baga dyan sa Muslim? Sumabay pa baga dyan sa Katoliko? Sumabay pa baga dyan sa Kingdom of Jesus, kay Apostol Apollo Kibuloy? Sumabay pa baga sa nagkapilang buo na ginainuragan ng Malaki Jovel Villanueva? Baba, kurang paog?
3: Oh, dear to that. Yan man ang kinagayon ka na Iglesia ni Cristo. Ta, nagkakasalaro sinda.
0: Iyo baga?
3: Unlike sa...
0: Katoliko.
3: Sa mga Katoliko na maralag sa simbahan.
0: Ay, Diyos ko.
3: Pagluwas, tirismita.
0: Ay, Diyos ko. Bistado ko lang. O yan na, malaw ka simbahan, masok loob ki... So, pigpabugtak baga sa payo, may dalarang rosaryo, ha? Naglalakaw. Ama niya mo na yung kasalangit. Inagan ka na yan, suka mo muna, grabe. Paano mo pati masoy-soy?

0: para dang tama pa lang ni kay kagawad na na Longica and sa Gabos. Usugon pa lang diyan sa San Roque sa Pastilla.
1: At ang Radyo Rago. At kaswapon nga ni ilan di sa ano tinago ba yun tinago tapos sabi nila di siyempre baga ara mo masala kita makidaldalan. Ngayon sir garing yan ning garing niya pamilyaron sa kuya ang boses mo. Ano sir ka ngayon sir sabi ko nyata po pagkaaga pa ano nga may pigdadangog kami ngunyan ngayong ulto daya kami makakadangog tayo nga kami ligdi sa kasalan di sigang ulo ko sabi ko iyo po maray paka mo may pigangan pa na taga radyo dahil ako na nakatiyos kang sualoy aloy na ayaw makama ko bata niya ako malangkanos ko sigang pariritrato nindo
0: ayaw mabagay to aloy nang nagtaragay-tagay ligdi sa harong kan nakapistahan kasi bilang nga itong asaytono ngayang nasa Radyo Ragon ngayon na pirma ngayang ungodon nga pirma ang istoryahan ngayon kasi Diyos magayani so makaskasin ngayon magtaram
1: tama na yung buhay tama na yung buhay ano na di kita nakakapiruwisyon yung kaparog sa lakay yung buhay pag okay na kaso lang na mundo man kami ni Diyoko sa mga tirada na bakit mo kami iniwan.
0: Okay. Sa mga dagdag ko
1: na... Ano ko okay?
0: Namasapan ang ganda lang hindi ito.
1: Oh, siyempre, ta-group chat kan pag-iriba. Oh, amak-amakon mo ka, sabi ko baga, wee! Ayos man na, eh. Talagang
0: tagalog. Mga lambing man sa na yan. Mga lambing man sa yan sa mga pag-iriba.
1: Ang hapot ni Joko, kanyon, paligdito, dahil mo tulos ito itinaram.
0: Murat na ako dot kita.
1: Ha?
0: Murat na ako dot.
1: Yata, mapakulot ka pa man.
0: Sige, sa mga dagdag-tang impormasyon, nagpupunaan na mga pag-uran-uran sa palibot.
1: Mm-hmm.
0: Kung kaya na gobyerno lokal kan siyudad kan Legazpi, mas na naman na pinapaygot as in pigpapadagos na mga declogging operation sa mga pangenot na kanal sa sentro kan na siyudad.
1: Mm-hmm.
0: Sa isinagibong operasyon na kan nakaging aldaw, na hiling anak tambak na naman ang mga basura.
1: At dakulo na lang bagla. Alam ama ko itong na-discover ni Congressman Pilo dyan sa may Camilla. So sa Centro Lugod, grabe. Maringanin ko niyan, talina ako na ginapig na tapok na basura may mga panaman, may mga napkin.
0: Roger to that. Talagang sabi nga ni Bagani kong Pido, bawal ang bagla din di sa Legazpi. Kaya ang gobyerno lokal ka na siyudad ka Legazpi, iyo man ang pigma-prioridad, ana malinig mapakarhay asin mapagayon ana palibot ka na siyudad.
1: Mm-hmm.
0: Kung kaya ning declogging operation na ipigsasagibo sa mga mayor na kanal sa siyudad kan Legazpi initangali na nga maiwasan ana posible na paglangkaw kan tubig pagbabaha na iyon ning mga basura an mga nakakaharang sa mga kanal.
1: Galigwa ka na pigtaong budget ang city government kada barangay na makaigwa ka mo ning declogging, makaigwa ka mo ning paglilinig sa lugar na siya nung nasasakupan. Alagad ang problema kay nilan sa mga barangay officials kung na naging mo man kayo magkakandigong pagi pag abot naman sa mga residentes kan barangay na bagla. Kaya ang bagla, maski sa'yo mo daron bagla.
0: Tama ka dyan. Maski bakulang declogging, pati yung mga clearing operation ba dyan, nasabay yan dyan sa mga kahoy dyan na mga nakakaulang na sa tinampo. Dapat nalinay ko naman talaga yan. Pati nagtawan ki budget kan na city government na kada barangay.
1: Kaakulon, pag-abot talaga sa kalinigan, yawon, ako kaya nga niya ako naglalabakan bado ko, tanganing masunod ko sa gusto ko, ini niya ako ining gayad kan pantalon ko, may ano ini, dapat kaya nibrason ko pa. Pagkatapos kong i-washing machine, ibabras ko pa yung kukurukusun ko pa. Tapos, sa ibang mga bagla, wasa na?
0: Roger to that. Kaso sa Rungal daw, nag-agi ako dyan sa may party ka na Camilla and Tasiring sa Puro and Lamba.
1: Ah, iyo!
0: Ito
1: sunay lang kung motor doon na nakatago. I don't know kung ano, si daw niya ako ang kay bakit. Yet, anya ako na nagwalat kan motor din, nakatago pa. Iyo pala nito. So, nadakob ka mangyari sa ngayong motor, nag-agi ka doon sa may Camilla.
0: Ay, nagkundo doon, naglabay sa naman ato. Tama kita bagara mo ba kita nag-observer kita sa mga palibot nagdalakaw laka natural na yan yung mapundo kabit na oras
1: sa madaling taraman bakit mo kami iniwan
0: bakit mo ko iniwan sa iba pang mga bareta
1: dapat nga nilan so ano baga so mga bakanting loti buktakan duman kibawal magtapok kay basura tang iba pa ano duman hanggang minatarapok bako karaw.
0: Iguana na mga barangay, tapos na ang siyudad na dapat na mag-ibo. Ang mga barangay, iguana sinda, digdi sa barangay San Francisco, na-observeran ko man. Iguana sinda ki ipinagbubugtak na mga arugaya na bawal pagkatapok ng basura ng mga signs. And ikaw na katabi, Manoy Jess, nag-agi sa pag-training pa sa nakang mga nakagi si Mana, na tigturol

0: yung barangay environmental officer na o enforcer, barangay environmental enforcer na iyo na magmo-monitor, malibot mariparo sa kada barangay na dapat masiguro na tama ang pagtatapukan ng basura.
1: Maray sa ano, diyan sa istansa baga, matibayo niyan kapitid niya, si Kapdan Nagwipa, sabi nga, nagbakalsin na ng auto para gamitin niya sa pagtapok ng basura, talagang kadakol-dakol ang EcoAid na talagang naglilibot. Bako jokes, diyan sa lugar nindo, nakulong ka mong EcoAid na naglilibot para magmantinir kang kapalibutan?
0: Tama ka dyan, Mano Jess, nakasaro nga din, nasa batang taman talaga itong pinagamit nindang panghakot ng basura. Na naglilibot yan sa mga sitio dyan sa istansa. And ipigtatambak sa sendang MRF. Tangani sa mga truckman ka na ining OCNR, iyo mo na madaradigi sa sanitary landfill.
1: Naunggo yan lang, bako pa man pano ang sanitary landfill kan Legazpi?
0: Sa total, medyo pano naman talaga tabi, Mano Jess. At naraman niya ni Mayor Hisham Ismael. Kaya ngunyan, pigigibuhanin magkakanigong pagi. Lalo na igumbaga dyan ki ining pyrolysis dyan sa barangay Taisan. Na mapamadali naman niyan. Tangani ng mapakarhay. At yun naman ang magamit. Mabawasan naman ang tambakan basura digi sa sanitary landfill. Oh,
1: bako lang ano, bako may bagong gamit ang city government kunyan, bako may bago silang backhoe na pigamit, loader na pigagamit para sabi nga ni mag-maintainer kan kapalibutan.
0: Roger to that, may inabot na sa bagong backhoe as in tulo apat na unit ni na dump truck na iyan mapunpun kan basura ining backhoe iyo man na magagamit din sa laog ka na sanitary landfill tangani nang iyan mag kay as in mag tamba ka na mga basura digi tapon wala ining gamit na ni Mano Jess pwede wala ining backhoe. Kaso dating pagagamit ni ding bulldozer, medyo may diferensya man. Talagang dahil mapapakarhay, dahil matatambak o makakamadang marahay ang mga basura.
1: Irak man kung mamano-mano sa mga tao dyan, ano?
0: Dahil man kakayanon kung mamano-manohon. Tapos sa kadakulan kan basura, talagang dahil kakayanon, kahit puhan di dakulang ekipahe, na yan matambakan na ining basura.
1: Correct.
0: Dahil magayon rin yung mga programa ni Mayor Hisham Ismael, na talagang nyaonan na kasentro sa pagmantinir ka na kalinigan. And sa Rupay Guapo pala na bagong lorry truck na may log yata, kanikundi ako nasasala, 20,000 liters. Lang yan baga na nagkukulang-kulang ang mga supply ng tubig. So na dyan sa sentro Canligas, pwede di sa sura party Canligas, pita medyo nagpurumas naman sa mga burabod kang tubig digdi, magagamit din sa naning matabangan ang mga residentes na mag-renisend ang tubig.
1: Kaya maswerte ka mo digilan sa Legas, pwede sa lagling sarong taon, nailin nyo ang accomplishment, nailin nyo ang ginibuhan ni Mayor Isham para sa mga taga-Legas, pe.
0: Roger, kuda, tama ka dyan. And madali naman baga, mahiling ta, susayang gigibuhan na ulat sa bayan.
1: No, rin ang ulat sa bayan ni Mayor Isham.
0: Na nalingawang supit sa, basta ngunin na Hulyo tabi, Mano Jess. In first week, yaro kang Hulyo.
1: Kaya kaswapon, may nag-arapod sa kuya na kung mailing. Ano niya kung madagugap ko ng kautikan?
0: O, di ka man nagduman?
1: Ay, sa salbatana ka. Kung nagduman ako, inuton, takang pa inuton.
0: Una ko, bitado ka.
1: Kamag-ama ko ang papadamanon mo, ako duman. Mas maray pa ka magturog kita sa pansitan. Maray pa ka ang magpainguto kita duman sa ukay.
0: Roger to that. Okay, so, yun muna tayo, Mano Jess. Mga dagdag ng informasyon, nagkikanigis ako yung lokasyon ng katabi si Alan Lopez sa Ituno, Basta, Bicolano, Uragan.
1: Salamat lang. Sa mga dagdag pang informasyon, arjan mga tugang sa Lawas, good morning, tabi sa kuyang pinakamatibay na amigo, good morning, tabi amigong Erol Lasyado. Amigong Erol, good morning. Nuwari naman kita matrabil na arog kaya ito kakusogan o kulan eh. Good morning man tabi kay Amigang Mary. Si Amigang Mary, salamatong nung tabi ining marhay. Grabe po ang kaugmahan kang mga natawan. Grabe po ang kaugmahan kang nakakoa. Sana ngayawad igwapa, sabi ko, relax. Nakita ba ganyan ko kung ano man sabi ko ang grasyang nagabot, kabus ka mukhang damay. Maganing pagabot, mga tugang pag-oras, ang mal na Diyos. Ang pagwara sa mga tugang yaon man gabos. Toti Alpiche, good morning. As in, good morning, man tabi kay O nagpapabot ng good morning sa bilog ng mga taga-Dilapas, si Kakawad Grace Maralino Madroyo, si Rimaki Manaybilen. Anong pamawan mo, Manaybilen? Si Manoy Tamila kapon ang pinamawan sinap ng batag na ubal si Ramsa na. Ika Manoy Ikoy, nagkakape-kape ka na lamang, Manoy Ikoy. Kan sarungan ni para ako nagparakaraw kay Ryan. Sabi ko kay Ryan, niya ko Ryan, ikakalaya mo na agad kioro o galeon. Nata niya ko talaga panaw ka ng Indian Mingo kijil. Ako niya ko, di mo lamang tinawan. Grabe niya ko ano gali mo. Kamakama ko, may mga ngayon, sir, sa ingang arong mo ngayon sa daraga, tapadalan takan Indian Mingo. Sabi ko, dahi, lambing ko masala niya ko yan sa pagiriba ko. Sigang ururok mi, tapagun agari ka ito, grabing pangangaipo. Good morning, Wajes. Ano tabi ang plano mo sa 20th? Aram po nindo ako, di man ako nagpaparataram kung ano ang plano ko. Ang trabaho ko ngayon, mga tugang magtrabaho ko sa barangay. Di man kinakay po na magparataram ako na arog kayan. Magtrabaho muna kita, mga tugang. Ngayon, kamasupog na po tabi. At saan po niya kung so nag-ano sa imo tatanggalon mo. Depende po yan, mga tugang. Under local government code, we have the right to do what I want. Iyo po, tabi. Sa mabalik po na Kapitan Kan Barangay San Roque Candarga, good morning tabi Kapitan Gina Calyada, as in good morning mangki amigong ka Herbert Bautista. Bautista Barceta, good morning. Ang pinakamatibay na barangay treasurer Kan Barangay Alcala, good morning tabi kay Barangay Treasurer Victor Ferrafuentes. Ano tabi be, kuni ka sarong barangay bago ka mag-disburse Kan Barangay, kinakay po nagwa ka kimagkakanigong dokumentos. Bako na minagastos ka mga tugang kampon do ka marangay, gali ka minagastos ka pirak mo. Pagamot mga tugang ning oras sa problema mo, idinamay mo pa sa bilog mong pagiriba. Kaya kamutabi dyan sa kuwa, kamutabi dyan sa accounting, di ka magpapadarakula kasi yung tulak, magtrabaho ka mo, mag-iro ka mo, bako na puro sa lang pakyot, ang gibo nindo. Ayun. Pero in fairness mga tugang, good morning tabi ki Marisa. Ang saro sa pinakamaygos na bookkeeper kan lokal na gobyerno ka na. Good morning Maris. Kan ga po daragal bay. Good morning Marisa. Grabe ang nag-uumaw sa imo. Pag si Maris nga, kami nga, masorteo niya kami, tanbo kay pilma nga si Maris. Wow. Good morning, tabi, Sir Jess. Kami po, digdi sa Muya. Nag-alat lang po, tabi, kami kan go signal kon matiripon man po kaming mga membro kang Iglesia ni Cristo. Oy, Manay Ophel, good morning, tabi kay Manay Ophel Arevalo. Ano Manay Ophel? Nakul ka na Manay Ophel, patama ko niyan. Ano, nagapot siya kung ano ang nagtama, Kasubanggi. Ang nagtama, Kasubanggi, Manay Ophel, 11:37. Iyo. Sa mga kabarangay ko na nag-antamay, good morning, tabi sa inyo, kausigang harapot may. Ano nga, tabi, Wad? Sabi ko, di man kinakay po na magparataram kita. Sigan taramong makandidato ka. Ano po, ano, magana ka? Kaya sabi ko, pag ako naglaog sa araw ka na bagay, siguraduhon ko na magana ako. Iyo. Sabi sa kuni kinatawan sigan, warin niya ako plano, Jesus, pwedeng mag-ano, pwedeng ngayang magbasita sa programa mo. Niya ako, magbasita ka niya ako naman pag bako si Joke ang technician ko. Kailita niya ako pakaunan kay Picha. Ano, na-convincido man ka mo sa ulat sa bayan? Kaya ako mga tugang pagminsan, pag abo ko na magparatubod kan otek, abo ko na mga tugang na pagpaparalukuhon kami. Kaya kami po tabi mga tugang, elected kami by the people. Ang pag-appoint mga tugang kang Secretary Treasurer, it's up to the barangay captain and the council. Narumduman nito mga tugang kayto kan panahon ni dating barangay captain Boy Mayor. Alos mga tugang kayto sarong taon din ang kagawa ng barangay secretary as in barangay treasurer an ba an barangay mga tugang because an mga sek an mga kagawad mga tugang abo kang pigpili ni kapitan iyo. Ako maireklamo. Di na po. Iura ganap ka magparadangog na yan.

0: Digdig ni sa Muntabi Wad. Gari ko na sa pakon so sa roaming kagawad tapos sekretary. Tanag ko apo kang scholar baga sa pigtao kang sit pigtao baga po na 20 mil sinulo sana. Isos. At kadakulan mga unason, kadakulan mga tugan mga buhaya, kadakulan mga buhiset. Kasi under the local government code mga tugang ang kapitan ay pwedeng makapag-appoint kay Secretary and Treasurer without the approval, without the concurrence of the sanggunaan. Pero kung masalo ng sarili na tekmo anindo, tanganing makakuha mako ang napunda. Tama na po. Hindi po. I'm just telling the truth. Arog ka suhapon, Jokes. Pagka para apunan ako kang, ano, kang home credit, maglunda ako. May offer from 50,000 to 100,000. Sabi ko, saan ko po gagamiton? Mata mo rago minataram. Sabi ko, ma'am, luway-luway niya ako. Tapos ano ta ka magkasinabutan? Oy, good morning palang tabi. Sa pinakamabutas yung pinakamaigusting pagriba. Good morning tabi. Kikagawad at Jema Kenyana. Kagawad G. Good morning, Kagawad G. Advance happy birthday sa inyo. And syempre mga tugang kay Jason Choi Luna Minchuro dyan sa Barangay Alcalacan, Daraga. Hi Choi, good morning. As in good morning man tabi kay Rodel Mindivella. Kung di ako nasala, gari si Rodel taga kilikaw man ini. Sabi niya, saludo ako tabi, what Jess, maski katoliko ka, pigre-respeto mo ang desisyon. Yes! Kultur mga tugangan, mga members ka ni Iglesia ni Cristo bako karaw.
1: Mga nagbabagang barat
0: sa laong kasing na mga tugang si Marcos, ngunyan, iguan ang permit na pigto ang city government para mga tugang sa pagkampanya ka ni Iglesia ni Cristo. Kaya pag di mga tugang nasa laan na administrasyon, mamamarangkal ka mo.

0: Kumusta ko po si Jess Magallanes. Matod ka mga pagbabarita. Ngunyan pong aldaw ni na Miyerkules, Primero Dia, kanburi na Hulyo 2020-2026. Inutat ang headlines kan mga barita sa lado lokal de pagbabago pa ang mga aktividad kan Bulkan Mayon sigon sa Facebook sa lokal na gobyerno kan Legazpi preparado naman para sa selebrasyon kan Ibalong Festival. Problema sa supply ng tubig sa Nislag relocation site na tawa na kayo magkakanig kong kasimbagan na pinakadako lang Double in Senator House sa Banwa o sa Bilog na Bicol yun magiging operational na. Dipid ligaw, padago sa gigibo kay magkakanig kong pagi para mapakusok ang pagtataon ng asigurasyon na sa mga estudyante sa mga pampublikong eskolahan na. Niyanto Santo headlines man kan mga balita sa lado national and Iglesia ni Cristo nakakuha ng permit ali sa Quezon City Government para sa rally ngunyan na pagkaadawa. And sa rally nagpapahiling na dakol ng mga Pilipinang diskontentado sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, sigon kay Vice President Sara Duterte, Ombudsman, pinaglino dahilang kulor politika sa pagsampaan ng kaso kontra kay Senador Rolante Marcoleta. Senador Amy Marcos, duda dahil kumbinsilo sa 7 months impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Asiman dahil Pinoy nilalamay sa pinakabagong pag-atake kan sa Street of Olmos. Yanta Santo headlines man kan mga barita sa lalo international. Uminabot na sa 1,700 ang bilang kan mga personang nagadana. Narakan pagbabaha sa nasyon kan Indonesia o narakan makusog dalinog sa Venezuela. Yanta Santo sa lalo nin Karawata, kampo ni Eman Pacquiao, nagsampanan ni reklamo sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Asiman sa lado ng showbiz, Reza Medizo na si Bambimbi Aquino Yapa isasabay sa 2026 Metro Manila Film Festival ni Big Soto. Yan mga tugangan headlines, kan mga barita ni Talis po pakalis si nagkapirang hanap buhay.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Comfortable po bilang ko.
4: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
3: Mga 1 year na.
4: Ano daw sabi ng doktor dyan?
3: Signe, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
4: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
3: Ngayon.
4: Okay na? Wala na?
3: Wala na.
4: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
3: Iro.
4: Nakakatulog ka na ng maayos?
3: Iro.
5: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita kids po tayo.
7: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
2: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
3: Ano oras po mga tugang sa Radyo Uragon? Eksakto na po nga 33 minutos na makalisan alas 5 nin pagkaaga.
4: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys!
2: Uragon Barreta Express. Mga baretang lokal. Local news.
3: Again, happy birthday sa kuyang pamangkin, ang unika iha ni Nora. Pat, happy birthday, Pat. 16th birthday ni Pat. Mataram sa kuya, joke. Sino ngayang gusto kong bag? Diyos ko. Ribo niya ako yan, be. Sa kuyang kapamilya, good morning, tabi king amigo. Kay kapamilyang di kanyo nuevo. Asin ba lang sa buyang bura, kasanggunan. Good morning, tabi maning kagawad Edna Loñosa. Asin sa bilog na familia. Yanta Santo sa iba pa, ngunyang salitalis na kan mga barita sa lado lokal di mawang giray kipagbabago sa mga aktibidad kan Vulcan Mayona sa ibong kan pagtaas kan o sa ibong kan pagiging alert level ka inti alert level 3 kaini ay laging pagnibariton bonus kan PBOX sa sayang sinabi lang ngunyang di pa man kipagbabago sa iro-iro kan Vulcan Mayona asin mantinido magiray ni sa alert level 3 sa ibong kan mga pagdakulin pagbuga ning abo asin man pagkakaigwaning pag o pagbuga kan abo sa palibot kan Vulcan. Tantay 4 minutos na makalisan na lasing kunin pagkaaga bako apektado ang lokal na gobyerno kan o ang syudad kan Legazpi sa pagbasa sa tourist arrival na nagabot sa Bicol Region na asiman sa probinsya kang Albaya. Inilaging paig ni Mayor Isha Mismael na sayang sinabi na sa presente pinaglalauman na sa gigibo na selebrasyon kan Balong Festival. Dakulan may tatabang kini sa pagbongkaras kan turismo sa syudad. Ipinaliwanag pa ni Ismael na sa presente preparadong-preparado naman ang mga aktibidad kan lokal na gobyerno kan Legazpi para sa sinasabi ng okasyon na sa pakikipag-uli kan Uragono, sinabi ni City Councilor Alan Raniola, Chairman Kanibalong Festival 2026, nadakol ng mga aktibidad na kalingyada para sa nasabi ng selebrasyon.

35 minuto sa makalisa na lasing ko din pagagang unyan sa detalis na ka o sa detalis pa kan mga barita sa lado lokal na tawa na kimagakanig kong kasimbagan ang problemang pinag-asasapara kan mga okupante sa Anislag Resettlement Site sa barangay Anislag kan Banuaan Hindaraga. Inilaging paglimis si Bert Banga ang pamayo kan nasabi ng organisasyon na nihulita kan mga nakaging aldaw o nakaging taon na nakaigwasin na kilakulang problema lagad kan magtukaw si Mayor Vic Perete na tawa na kimagakanig kong solusyon ang problemang pinag-atubang kan mga residentes kana sabi ng lugar. Ipiniliwanag pa ni Mangga na nag-ibo naman kay magkakanigong pagi ang lokal na gobyerno kan Daraga asiman sa pagi ni sa ninuli sa tawag ni Kagawad Bab Magalona asiman ni Kagawad Ayan Makasinag kung kaya nakigwanin kasimbagan ang nasabi ng problemang pinagatubang kan mga okupantes kang nasabi ng resettlement site na kumpiso kan mga kumpiso kay maabot na sa 400 na mga familia.

0: Saura semangat tuh kena rantai share dulu bersama kami bisa mengerti penumpang kada alam menyerang balik rasa kamu tak akan kaya karena hona asalnya fungsi mama Lexus dan pegasa mama Lexus berboleh kok diskonin. Kaya nga kita naguran-uran, tamay bagyo, sabi ko si Sendo nagtaram. Mianta Santo sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal, palagos ko niya nagigibok kay magkakaligong pagyan is Constitution Office kan Legal City para matawan kay magkakaligong proteksyon ng mga estudyante sa nasabi ng eskulahan na inilaging paigninimpa kuwi mo. Ang Constitution Superintendent kan Deped sa Legal City sayang sinabi na palagos ang nakikipagkoordinar sa liderato kan Philippine National Police asin man sa lokal na gobyerno kan Ligaw para matawan kay magkakaligong magtatawan kay magkakaligong seguridad ang mga estudyante kan Ligaw Division Office. Sa ultimong detalis kan mga barita sa lado nasyonal, oy maray nagaman tabi sa pinaka ang mabalik na kagawad kan Barangay Panan. Good morning tabi kagawad Erna Monyala. Magiging operational na ang pinakanakulang double A modern slaughterhouse sa Bicol Region sa masunod na bulan sa Biraca Town Duanes. Inilaging pahik ang National Meat Inspection Service Bicol Regional Director Dr. Alexis Templo Nuevo. Sayang sinabi na magiging operational na ang nasabi ng slaughterhouse na kung sa itinawanin kilakulang kantidad kan Department of Agriculture Regional Office No. 5. Ang detalis kan mga barita sa lado nasyonal pakalis po ni Nanapuhay.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7. Raji Uragon.
0: Ang oras po mga tukang sa Radyong Uragon, eksakto na po nga 42 minutos na makalisa na lasingko ng pagkaaga.
3: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka na siyo. National News.
0: Ngunya sa detalye sa kan mga bareta sa lado loka o nasyonal, nakakuha na ng permit ang mga miyembro ka ng Iglesia ni Cristo Alis at Quezon City Government para sa pagsagibo ni Hero Protesta ngunya na pagkadawa. Sigun sa Quezon City Department of Public Order and Safety, nagtao na nin magkakanigong permiso ang lokal na gobyerno kan syudad na kunsain padagos sa magsagibo ni pagtelepon. Ang mga miyembro ka ng Iglesia ni Cristo sa White Plains sa Quezon City. Niyantra Santos ay mapang detalis kan mga bareta sa lado nasyon. Oy, good morning man tabi kikagawad o kaudiber kan barangay matnog kan banuaan in daraga. Sa mapang detalis kan mga bareta sa lado nasyonal, sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang mga tao nagtitelepon ngunyan sa EDSA ang nagpapailing na dakulang na nagpapailing na dakulang sentimiento kontra sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Sigun sa naging paikan Vice Presidente, namumundo siya nin huli takadakol-dakol na mga miyembro kan Iglesia ni Cristo sa nagkapira pang organisasyon ang padagos sa nagtitipon ngunyan sa atubangan kanla and sa People Power Monument. Magigirong duman na kaso ba na biglan mga tawan kang PNP nin huli man sa biglang pagdagsa ng mga reliyesa sa nasabi ng lugar. Good morning, tabi kay Joanna Siapera. Sa Piera. Niyanta Santos sa iba pang detalis kan mga bareta sa lado nasyonal iwat na pinaglino kan Office of the Ombudsman na din kinaraman sa kolor politika ang pag-isampan nila ng kasong plandel kontra kay Senador Rolante Marcoleta. Inilaging peg ni Assistant Ombudsman Mico Clavano kayang sinabi ni Guaki magkakanigong basyanan pagpapalosing warrant of arrest kontra sa sinasabi ng senador in huli man sa dekay ni pag-declare kan mga nag-contribute sa sayang campaign fund durante kan siya magkandidato bilang senador kang Pilipinas kang nakaging Mayo 2025. Parintay 4 minutos na makalisa na lasing ko din pagganggunya sa detalyes pa kan mga bareta sa lado nasyonal. Sinabi ni Senador Amy Marcos na di siya kumbinsido sa naging payag kan Secretary kan Click of Court kan impeachment body kan Senado sa particularmente Renato Bantuga na madura ning anum hanggang 7 bulan aning pagdangog kan impeachment trial kan sa Vice Presidente. Sa sayang payag, sinabi ni Marcos na talagang makadula-dulang na sabi ng pahayag inuliman tabako preparado ang prosecution para sa pagsasampan ng kaso sa Vice Presidente. Sinabi pa ni Marcos na kontra siya sa nasabi ng lakdanga. Makalisa na lasing ko ng pagkagango niya sa ultimong detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Daing Pinoy ninadamay sa ginibong pag-atake kan Israel sa Strait of Hormuz sa inyan naging pagkang palasyo Malacanang. Sigun sa informasyon, daing Pinoy ninadamay sa nasabi ng aksidente o insidente. Marinaga Mantabi, kimani William Elian Asin, good morning Mantabi. Sasakoyang pinakamatibay na amigo, good morning Mantabi, ki Giovanni Placer. Good morning Mantabi, kinang Tricia Balasco, good morning, kisisar Liang Lingkaso.

0: Express.
1: Mga bareta sa ibang nasyon.
0: International News.
2: Ngunyaw sa detalis na kan mga bareta sa lado na o international o minabot na sa 1,719 ang kompirmadong nagadaan sa magkasunod na makusog na linog sa Venezuela matang riburibo man ang palagos pag nawawara si pinagahanap kan mga rescuer. Magigirumduman na kan mga nakaging alo mabot sa 7.2 asin 7.5 na magnitude na kusog kan linog ang tuminama sa nasabi ng nasyon. Kung kaya sa ngunyan palagos pang nagdatakol ang bilang kan mga nagadaan asin nawawara matapos ang nasabi ng insidente.

0: Good morning, mabuki Jenny Rica nga nagantambay na kunyang napagagang kunyang sa detalis na kan mga barita sa lado ni Karawat nagsampanan ni reklamo sa Games and Amusement Board o GAB ang kampukan boksimirong si Eman Bakusa Pakmana laban na sa pinakaw niyang nakalaban na si Manan referee kaini del subot na sa paulit-ulit na ginigibong rabbit punches o ang pagsuntok sa likod sa likod kan sa iyang payo ni Eman kan ipinagbabawal sa boxing kaya si magiging grunduman na kanakaging aldaw na pierde si Eman Pacquiao kaya sa nakalaban na si Rodelyn Perez alagad pinag-question kaini ang naging desisyon particularmente ang naging desisyon kan referee na si Geralda Tomildan. Amigong Edward Mallorca, tatapedo si Mangkinana Gloria Mallorca, Kamarangay San Vicente, Grady, Kanbanwanin, Daraga, good morning. Salamato nung tabi sa Padagos sa Pagantabay sa Radyo Oragon.
1: Uragon, Barreta Express. Barreta, Artista. Showbiz News.
0: Ngunyan sa ultimong detalis kan mga pagbabarita sa lado ng showbiz, sigwa kinagluluwas ang informasyon na isasabay subot ni Bossing Big Suto ang tambalang bimbi ya pa si Manroy sa Medisona. Segon sa informasyon ang nagsinabi ng veteranong komedyante na plano kayning magsabay sa pelikula sa Metro Manila Film Festival na konsen makakasabay kay ni ang bagong team up na si Raisa Measiman si Bimbi Yapa. Magigirundo man ayunot magkasabay sa pelikula ang duwa kang taong 2013 na konsen magkasabay sila sa pelikulang My Little Bossing. Yan mga tugangan katilipunan detalyes kan mga pagbabarita ang unyan pong alaw ni Miyerkules, Mother of Perpetual Health Day, Primero Dia kan bulo na Hulyo 2020 sa isa. Talibat po sa ngari ni Manuel Alan Lopez sa itulujan sa Luwasan, Pagasa, Legazpi. Sa mga nag-text, ang like sa Facebook, salamat ulang tabi ning Marhay. Dey si Manuel andyan, ho? Ako po ang selong nakasamay si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon, dey bali sa yumahan. Dey siya na pagtugoan. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano!
0: Adios, maray na aga, Bicolandia.
3: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, region-wide.
4: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
5: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Nins Cafe.
6: Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
7: Lady Lane po.
6: Taga saan ka, Mami?
7: Santa Cruz.
6: Mami, ba't ka nagpunta dito? Ano yung dating sakit mo?
7: Hika po.
6: Tapos?
7: Puso po.
6: Nagpa-palpitate? Madali ka bang hingalin?
7: Hindi po.
6: Madaling mapagod? Mga ilang oras na lang ang tulog mo sa hanggang umaga?
7: Madali ka.
6: Dalawa? Tatlo? Nagigising ka agad?
7: Hindi po.
6: Ilang taon na yung maming hika mo?
7: 2 taon.
6: O, saan ka na po nagpagamot?
7: Ayun nga, sa doktor po.
6: O, kumusta gumagaling? O, kaya nagpunta ka na dito? Ilang buwan ka na sa aking umiinom ng mga supplement? 1 month? Nagkakape ka po? O ilang beses mo iniinom ng kape ko?
7: Yung beses.
6: Okay. Mami, kumusta na ang hika mo after 1 month? Andiyan pa ba? Wala na. Hindi ka na hinihika? Hindi tulad noon na ano ba yun noon? Everyday ka hinihika?
7: Hindi po. Tatlong beses.
6: So ngayon, wala na. Yung paghingal mo, kumusta? Hindi ka na napapagod? Kumusta na ang pagtulog mo?
7: Masarap na ang tulog mo.
6: Mga ilang oras na?
7: Mga 5.
6: 5, pataas. Oh, ang galing ni nanay. Sige nanay, nagpapainit ka ba araw-araw? Thank you, Nanay. Hello, Mommy. Good morning. Anong pangalan mo?
2: Maria Montaliana Sorudillo.
6: Taga saan ka, Mommy?
2: Santiago or...
6: Mommy, ba't ka nagpunta dito? Anong sakit mo noon?
2: Nahihilo ako. Tapos, namihina. Katapos...
6: Hindi ka ba nakakatulog maayos?
2: Hindi ako nakakatulog ng maayos.
6: Yung pag-CR mo, normal o hindi?
2: Hindi.
6: Ano masasakit mo?
2: Tuhod, tumukol, mahihina.
6: Hindi ka na masyado makalakad ng maayos? Nakailang buwan ka na sa akin?
2: Isang buwan.
6: Oh. After 1 month, Mami, na pag-inom mo ng supplement ko, anong masasabi mo na nag-improve sa'yo?
2: Lumakas na po.
6: Lumakas ka na? Ko. Kumusta ng pag-CR mo? Normal na?
2: Normal na. Araw-araw na.
6: Yung pagtulog mo ba? Nag-normal din?
2: Nadadagan yung oras ng...
6: Dati, ilan lang?
2: Minsan, nakalimang oras
6: na. Ngayon?
2: Aning, ganun.
6: Oo. Tapos, ano na? Kumusta na yung mga masasakit mo?
2: Okay naman.
6: Wala na? Yung tuhod mo, kumusta?
2: Okay na, tuhod ko.
6: Ano sabi mo? Nagbagsik ka?
2: Bumagsik ako. Sabi ko, anak, nanay, maray-ray na pag nangyayari ito. Aura mo ngayon. Mukha mo, ala.
6: Anong iniinom mong kape?
2: Anong kape?
6: Saan mo tinitimpla?
2: Sa, ano?
6: Alkaline. Masarap?
2: Masarap.
6: Gusto mo lagi magkape?
2: Ayun na, parang na-addict na.
6: Oh, sige, nanay, ha? Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo? Ma'am, kumusta po? Kang day ka pa nagiinom kape, pero ang beses ka mag-CR sa sarong simana.
8: Dua
6: lang? So, ibig sabihin, every 3 days ka nagsi-CR? Anong pagmati mo pag day ka nakaka-CR? Day, nagkukulog ang payo mo, ang tulak mo, nalilibong, garo day ka, ma'am, gari ka, ano day, nagkukulog ang tulak? Okay, kang nagkape ka na, kang means kape, pero ang beses ka na mag-CR ang aldaw.
8: Minsan, dua, ang aldaw.
6: Maayos sa pagmate, magayon.
8: Nakakaginawa, tabi.
6: Oo.
8: Walang mo yung ano ko kayo.
6: Ang pag-CR mo. Pero ang beses ka nagkakape.
8: Ano? Duwang lisi, aga na nga po.
6: Masira mo kasi ano. Madam, ano pa sasabi mong natabangan kang means kape sa imo? Ayan, naliog mo.
9: Ay, pamparain ang kuko. Ano po, kay...
6: Nins Cafe. Oo, nagsaditso goiter mo? Oo, pero aram mong may goiter ka, nahihiling mo.
9: Pero madam, kay ito ka nagpamanila ako, nagpatsikap ang kaini. Sabi, ugat da ang nasore.
6: O, kaya nagbutog.
9: Kaya nagbutog. Pero tanso nagparain mo ang kape. Iyon, nagsalit.
6: Nagsalit na sa liog mo, ano?
9: Eh, salamat po ako sa kape mo, ma'am.
6: Ay, very good ang kape. Ano pong pangalan mo?
10: Angelina po.
6: Oh, ba't nagpunta ka dito? Ano yung naranasan mo sa kape kaya ka nag-decide na magpa-detox? Anong mga sumasakit dyan?
10: Bawa, doktora, angot ako din man nagsasakit. So, pamamanid ko sa kasabi ni doktor, kolesterol po, no?
6: Oo, oh, namaradid ang gitis mo, buda kamay mo?
10: Opo, yangon.
6: Haloy na yan?
10: Uubos pa lang.
6: Oh, ngayon, mataas daw ang kolesterol mo. Anong binili mo sa kolesterol? Wala?
10: Doktor, basta tinda.
6: Hindi, nawala. Yung panid, hindi. O, sige. Anong binili mo sa akin?
10: Kape pa lang.
6: Kape. Ilang box pa lang na inom mo?
10: Anim na, ano pa lang, kasi mayroon pa doon apa.
6: Anim na sa shake?
10: Nung bumili na ako.
6: Okay. So, ano ang nangyari dyan sa kamay mo na wala ng pamamanid at sa paa mo?
10: Nawala sa kamay, sa paa. Mayroon pang kamitid.
6: Konti. Ilang sa shake ka pa lang?
10: Ano pa lang ako? Anim.
6: Anim na sa shake? Wow, isang box pa lang, hindi pa nga naubos, may pagbabago na, ano?
10: Tapos, ako ng katorbas natin sa high blood, parang palagi kong lasing.
6: So ano, iniinom mo pa?
10: Nagiinom pa ako, Dok.
6: Okay, kaya nag-decision ka na magpa-detox para mag-ano ka lang, natural. Nanay, kumusta? Ano po ang patotoo mo sa kape?
11: Ay, sa kape po, maganda po.
6: Anong?
11: Masakit-sakit yung tuhod ko, ido. Umano, gumagaling-galing na siya.
6: Oo, tapos ano pa?
11: Yung eye drops for pangpatak sa mata, nagliwanag po ang mata ko.
6: Bakit? Malabo na?
11: Paglan.
6: Babasa
11: ano ko, nagbabasa ko ng cellphone. Bubul-dubul yung litra.
6: Ngayon?
11: Ngayon, nababasa ko na.
6: Very good na, ano? Okay, sige.
12: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong nga nun. Kung baka kayo din na kaping Mins Cafe na talagang marayong pag-inumon. Kaya kaninok nga ni, nag-testing ako sa primero talaga, nag-testing ako sa rang box. Kang nainom kang agon ko, nawara ang pag-anin niya, ang panghingal niya, maski nga ang mga parang papagal siya, nawara. Kaya sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon, tapos gusto ko talaga yung kapita. Grabe ng kapita, sinubukan ko. Wara man talaga kiyan. Ito lang ang nagustuhan ko ng kapita. Aprobado.
6: Hello sir, anong pangalan mo?
13: Si Jeff Parmaldo, Barangay San Agustin, Wakali.
6: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
13: Pareho kong maganda sa pagpagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabilin ito, pati ako,
6: naginom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
13: Nakakatulog po ako.
6: Nang maayos, yung pag-CR?
13: Yun po, yun ang maganda nun. Sana araw-araw na akong CR.
6: Dati, ilang beses? Masa isang
13: tulo,
6: linggo?
13: Tatlo.
6: Tatlo lang sa isang linggo?
13: Opo, minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga. Minsan nakaka-doble pa.
6: Ay, wow.
13: Nakaka-doble pa.
6: Ano, so, masarap ang tulog?
13: Nidiretso na po yung pagsiyan.
6: Han, thank you.
14: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at inyong kalusugan hati sa inyo ng Nice Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
15: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
14: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
15: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalisa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
1: Basta Bicolano o Ragun!
4: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nils 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nils 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
16: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
17: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
1: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
0: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
3: Kasangga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
4: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
5: Eksakto na 2 minutos pasado alas 6 din paggaga.
6: This time check is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
8: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon. Bullseye.

Alas 6 na naman yung pagkaaga, mga dugang. As usual, iribanan kita sa programa sa Laog Ninsarong Oras, alas 6 agad alas 7. Aldaw na po nin Miyerkules, primerong aldaw sa bulan kan July. First day sa bulan po kan July. Ayan, sunod August. And siyempre, sunod kayan, bare months na naman. And siyempre, ayaw, yaw naman dyan, tampokan sa tuya, tabing pagatod sa endokan mga bareta, ang unya na Miyerkules. Kumusta sa mga kababayan niya to? Maribok kasod maduman sa Manila, ano? Ta surali-rali kan, yung managad ay insi managad, Iglesia ni Cristo. Ano? And at yan, may diit na riparo kita dyan po sa nangyaring iyan duman sa Manila. Ta sabi nga ni kan iba, may diretso ngayon lambang saro na magsagibunin protesta rally. Pero dapat sa tamang paagi and tamang lugar. Sabi nga ni kayan sa English, proper time, proper place. Proper venue. And proper issue. Kung ngayon diretso yan na mag-rally kan sarong arog kayo niyong grupo, mag-reliyoso pa man yan o kung ano pa man na organisasyon, pero may diretso man yan lambang syudadano na malaog sa trabaho, mauli sa duty, and sumanga importanteng lakaw tabi. Kaya napirwisyo kasudma. Sige, and riparunta kung ano ang pinakaugat kayan, ano ang objeto sa perwisyo nangyari kasu udma duman sa lugar na ito kan Kamanilaan. And syempre apera kayan mga tugang, igwapa kitang mga nagkapirapa na mga update na naman ngunya na pagkaaga. Aratyan yan, inipuan sa inong lingkod, Manilito Sanchez at your service! Sa weather mo na kita mga tugang, so LPA napig tutukan ta kasudma, puon pa ka na sa luwas, kanpar, nakalaog sa Philippine Area of Responsibility, sagod kasubagong amay na pagkaaga alas dos, na ginapu siyang bagyo and pig pangarana na Henry. And pero ini kuya na nakalampas na kuya Jokes sa kadagaan, yao na duman sa may parting Bataan area. Oh, yaw na nga ni, lampas na sa kadagatan, kaya lang siyempre pauran-uran pa. Pero okay lang, tatis digdi sa tuya, nag-prepresko kita ng diit na panahon. Pwera sa nangunyan ta lampas na, baad kon medyo sunod na mga aldaw, inda kong unyan na maghapon kon mapuunang mainit na naman. Ta subago, pigiling ko pasiring ako digdi, maliwanago na dyan sa may sirangan. Naga-orange-orange na ang kalangitan. And magayunon pati ang sunrise ngunyan, tapati so vulkan mayon in full view, malinigon, warang mga tahob-tahob na mga panganurun. Kaya magayunon pa lang talaga pagparahilingon mo pagkaagang amay, so nagaputok, liwanag pa sana, no? So nagaliwanag pa sana dyan sa may sirangan. Gari maaliwalas pagparahilingon, ano? Kakahaling stress baga, no? Pagdailing mo ang kagayunang kan nature. Sige, welcome. Yaw na kita sa programa naman. Siyempre, uy, sa aga pala may brownout na naman Kuya Jokes. Pero dyan ini sa may parting Santo Domingo, no? Sakop ka ining salbasyon daa sa Kasanta Misericordia Feeders 1 and 2. 12 oras ang brownout. Yung mga brownout mo niyan talaga, ralawigo na ano. 6:30 a.m. to 6:30 p.m. man. Pero digdi sa tuya, so aliko, iguaman yung brownout, pero 30 minutes man sana. 5:30 to 6 baya. 30 minutos, kabangang oras, gabos na Washington and Bitano Feeders. Feeders 1, 2, 3, 4. So may kabangang oras man kitang brownout sa aga July 2. Ano na yan? Sige na sila naman ang brownout. Makaurag-urag na, no?
Sige. And pura kayan, ano pa ini? Sa July 7, ulat sa bayan ni Mayor Hisham and laumunta na pano nin report and mga accomplishment. Ano? Bagong araw kan su kasudma. Ano kasudma? Ah, ulat sa bayan manda pa lang kasudma ni Gobernur. Ah, dahil man ako nagparaintindi kayan, mga araw kayan tabi. Ano, may report sa manungod sa Bye Bye Graba. Day ko aram ta day man kita nagdangog and day man kita wala man ako day man akong kontabi aram kaya na manungod dyan sa ulat sa bayan kasud ba pagari ko ako nailing man agad mga picture ta day man magayod mahali yan dyan pero pigiling ko kung ano an substance kan so report sa ulat sa bayan wala man ako.

palisong ko muna ining ko yan. Medyo may uran-uran pa baga, kaya niya ako palisong ko. Pero nakabakal na ako, 5 kilo man sinanganing siminto. Tamay si Sir Siminto na ako dumansaro. Kaya niya ako ininamo ng 5 kilo. Tapos yung mga dapat plastiran tamo na. May tada pa man duman pig sakusakong bye-bye sa kasarong sakusakong graba. Pwede na ito. Ah, pag medyo kuya na mainit-init na ang panahon, pwedeng labu-labuhon ka na. Oh, kaya yan, puwersa na, putong ko daw sa pigaagi ang kong hardware. Tadu man ako mapadeliver. Pade, gura ano na ang kubi ko kan bye-bye nindo sa kagraba. Maramang ko yan sa atyan. Ako medyo magkauyong kami sa presyo, pwedeng duman ako mag-order, ipa-deliver ko tulos. Pero kung sobra kamahal, duman ako sa saro na may kabisto pa kami. Di ko nga alam ko niya ang panigdi sa directory ko sa phone book. Ano? Ito mara, ito ta, maski sarong kubi ko sana, automatic ito, deliver ito. Matik nga ya, sir. Yan. At, an masakit baga ganyan, mapadeliver ka ning sarong kubi ko. Pero masakit yan. Dapat daradagdagan mo, may minimum. O itong pigga, kunta ko minsan, maski sarong kubi ko lang, larga. Dahil nga, problema, sir. Insigida, deliberan ta ka ngayon. Dahil problema. Tadit man sinaan ba sa tuyang paparapastahan duman, na plastiran ng mga sirisimintong nagkawarakwak na. O, kaya dit sana. Yan, O, sige, taulat sa bayan po sa petsa 7 ni Mayor Hisam. Digdi, interesado ako digdi, maski mag-attender ako, dahil problema. Tatis may mga magayon digding madadangog kita, lalong la sa karayang kanligaspi. Kada akong labagang pagbaba ko sa Ligaspi, makaskason, kasuarin pa sana si Hisam dyan, 2025. Kuwan pa lang, san taon pa sana? 2026 ngunyan, July sindama nagpuon kan sa endang opisyal na pagtukaw sa posisyon. Kaya 1 year pa lang. Dangugunta kung anoan mga pandiurag na mga naginibuana ni Hisam na suibang mga kritiko ni Hisam, pigpapara maliit siya ta ngaya amateur, baguhan ngaya, dahil pa man niya tatao, dahil man niya kabisado ang trabaho, mala, haros iulugod ang dakul ang naginibuan sa lipot siya ng panahon, sinapagayon pa ang Ligaspi. Mismo ang City Hall na sana ang panalmingan tan example, ilingan ni Churang unyang kan City Hall, tapig papagayon, pigpapakaray, tas yung naghali dyan halawig na panahon, dahil lamang pigkura musan so, maski pandok na sana kan City Hall, Diyos ko po. Halo yun, hindi kada dyan sa City Hall na muriton ang pandok ang City Hall. So kisame, nagurulog na. Diyos ko po, may nagdadaralagan ng kadarakula ng mga kino sa Kisame. Diyos ko, ano na yan? Paling ngayon yan, tapig papakarayan opisina, pag natapos-tapos yan, pati yan na itsura sa luwas kan City Hall, at least magayon lamang pag presentable lamang sa mga tao. Bako, yan. Yan, kuan lang yan, mga pitik-pitik lang yan na development sa mismong City Hall. Lalo na sa iba pang mga programa, paingurag na programang pig-implementer si Hisam. Sa laog din san taon, dakol an accomplishment. Pakusa na pating basta accomplishment, kundi talagang may kamanungdani, may dakulang epekto sa mga taga-syudad and magin sa mga interesado na mag-dingosyo digdi sa syudad. Sige, basta sa Pizza 7 po yan, dahil pa akong nailing na venue, siguro baad sa ICR o kaya dyan sa ano nga po dyan, so convention center baga dyan sa may Piperlan sa likod. Pero dahil pa pong venue ako nailing duman. Maraman taman yan. Ta sa Pizza City pa. Ano rin ang Pizza City sa Martes pa pala next week. Ano pa ining yaong kunigdi?

So, IIN sida ang mga tugang nagsuulot ning puting t-shirt kasudma sa rally ninda duman sa EDSA, kundi ito po daa signifies kansendang sabi nga ni kayan katuyuhan manungod sa transparency and accountability. Oh. Pero ang problema ngaya, ta si Marcolita na sa endang anduyugan, and issue ki Marcolita is about accountability. Ano man yung style ngayon ninda iyan? Iyo, malibong mo na gada, no? O anyway, at yan, maulay-ulay kita mapalapit po sa bagay na iyan. At gulpiso na perwisyo kasunma. Medyo grabe ang urag-urag. Pati nga ni PNP saka AFP, nag-deklarang under red alert status kasunma. Tabaan ngayon kung medyo magdakula pa ini yung rallying ini dyan sa EDSA. Duman sa EDSA Shrine. And at least may kuyan, pasiguro na mga trupa. And puwera kaiyan mga tugang. So, ibang mga nagkaarapiktaran, nag-iingan nyo sa gobyerno ki presidente na mag-aksyon and magkaraso, lalong-lalo na sa mga nabayular, violation na nakomiter huli yan sa nangyari pong yan na rally kasudma. Siyempre, tampok mangrarayan sa tuya pong pagatod ni mga bareta. Digdi po sa Buenamanong bareta. Yaon dyan ang sa tuyang mga presko nagkakalakaga. Paano nangyari yan na presko tapos nagkakalakaga, no? Sige, antabay na po sa tuyang Buenamanong.

0: Kinahanglan sa tuya mga bareta, ngunyan pong primero kaldaw sa bulang kan Hulyo 2026 sa headline kang bareta sa lokal, sarong sultero na ko ang gadana sa iyang harong. Puertahan kan auto kan City Engineering pick-up na sa abitan kan modern jeep sa Tabaco City. Bareta Nasyonal, 85 pesos na paglangkaw sa minimum wage sa NCR, ipinautob na. Sa tuya man na bareta sa lado internasyonal, 14 kakian gadaan sa pagbagsak kan bubong o kaya atop kan tutoring center duman sa Pakistan. Yan ang headline kan mga bareta.
1: Buena mano, bareta! Mga bareta ng lugar. Local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang senong magiging tagapagbareta Manoy Lito Sanchez sa detalye. Inutun tayo ning mga bareta niya to sa police report. Wala na nin buhay kan ini ma-recover ang sarong sultero sa mismong residente kaini sa Zone 4, Barangay Bitano, Legazpi City. Sa mismong Sendang Harong, bandang alas 11 nin aga kasudma, ultimo kaldaw, June 30. Kinumpirma rin ni Kapitan Bernard Pacardo kung sa'yin binisto ang biktima o nagadaan na sa alias Kuning Sana. Sa presente padagos pa, nararom na investigasyon kang mga otoridad sa nasambit ng insidente. Mientras tanto, nasa abitan man kan nag-aaging modern jeep ang purtahan kan nakaparada man na sasakyan kan City Engineering Office kan Tabaco City. Ang alas 8:10 nin pagkaaga kasudma. Segun sa driver kan pick up, magayuno pati bago pa ining pick up na ini kan engineering kan Tabaco. Alagad bigla na sanada ang buminukas ning todo ang purtahan ta ini por medyo sa makusog na paros. Mientras na siya pababa na kuta sa nasambit ng bihikulo. Mayo man ina report na lugadan sa insidente mientras napigaaran pa ang kabilugan na danyos sa imbueltong mga bihikulo. Mientras tanto sa iba pa niya itong mga bareta, Aratchan, Balikantayan. Pasadaan tamunan barabaktot na report ni Your Honor, naging matrayumpo ang pag-distribuer nin mga title o land title sa Irarom Kandor. Department of Agrangay. Ayoso mga, kumbaga, may mga issue dyan sa daga sa DAR. Kaya grabe yan, Agrangay. Kaya minsan inaapon na lugod ang DAR ning Department of Agrangay Reform. Ako bagay man ha. Abi daw, dahi man nag-agrangay. Your Honor, pasok.
1: Urago Laki Reform.
2: Yes, Marilito, good morning and maray na aga sa matang tabay. Saro sa day nagagrangay at sa tuyeng kay Bahan, si Weng.
0: Anan, aray?
2: Sa kasuhapon, si Weng natawanin titulo.
0: Ayaw man agad na, iling ko sa group chat ta. Ngari ugmaon siya, ti Weng ta. Yes. Pagkakarawan nga ni, hindi na pwede na magpatugdok na ang mansyon si Ati Weng.
2: Medyo durda ko lang kung pati tabi man nito.
0: Piran sukol kandaga man.
2: Hindi ko na ako asuhan. Itarya. Pero na kula.
0: Itarya daw.
2: Pwede.
0: Mga 1.5 hectares da.
2: Pwede man ngayon. Pero naging matalang kumanigya din yung distribution kan land title sa mga underclaw at tabi ni Manilito.
0: Ayaw.
2: Ang titulo kan na daga sa Ginebo digdi sa siyudad ni Legazpi sa ICR and sarosa ng opisyal and o sarosa ng congressman na nagatindir si congressman Joey Salceda mientras tantong si congressman Crisel iguang piyadarang tao and si congressman Luria iguang piyadarang tao pero dahil ni nagpa-refer sa nasambit na okasyon mientras tantong dakulaan ng mga binipisyaryo sa saindang mga nasasakupan ng distrito. pinagtawanan ni atensyon na nagkakapera sa mga representante ng nagkakuha ni titulo na sana ini madurdagdagan ang narukay ni bagay nilulita talagang nakulpa nangangaipo ni daga apwerakan iguanin mga daga manangan na sinagkukumbert into commercial land na human inihan na dapat natawan ni atensyon kandar tanganing dakulan umahan kan mga para umadigdi sa kabikulan. Ang nag-atender mo ay Mayor kan Banuan in Bulan, Sorsogon, and Banuan o ang Sorsogon City mismo, nag-atender man pati na ang tulong Undersecretary kan Departamento o Department of Agrarian Reform digdi sa siyudad ni Legazpi. Naging matawo, ang nasa bit na okasyon, apwerkan igwapanin mga pinigapod na medkong agraria o agrario merkado na nakulan mababakal sa baratong pamarakalon digdi sa ICR kaso hapon. Yan tabi manilito sa trinagin observasyon sa ginibong distribution sa land title kan Department of
0: at least nabawasan na sa mga nag-aagrangay na mga kuyan, mga tenant o kaya mga haloy na nag-aagrangay na makuanan nila so at least sandaman na sa liring daga na.
2: Iyo talaga sa hearing titulo na ini pa na under clue na dai pwedeng ipabakal arukan barang arugo duman sa arudilisan sila, pinawan ng titulo sa karong, pinabarakal.
0: Saka anong mangyari yan? Kunday pwedeng ipabakal, tapos pinabakal pala.
2: Ipinabakal. Malaan sa mga naging ngunyan, ibakwi sa sinda, taday sinda ni Narong. Ano ba yan?
0: Yan lang.
2: Sana tayo manindayin, sana tayo maninimangyari sa mga natawan ng titulo.
0: Ikaw may harong pasalasag?
2: Sa anislag tabi manilito so ibang harong sa mga natawan ni Narong ipinabakal ngunyan sila nasa evacuation area na
0: dahil gusto kong sabiga po taga kung bakunya ko ikaya ang kamay may kuang ka may
2: ay igwa ako tabi manilito igwa ako ni Narong daga sa housing lot baga kaya ako na ko kaya itong mga problema sa ano nakukwata itong sa daman sa ano sa digdin sa mga anyway duwa man sa pwede sabi manilito
0: gulpian sa imong dahi gulpian sa imong mga propiedad madaga ka talaga may daga ka sa anislag may daga ka propiedad sa iriga may gulpi sa bulak
2: gulpi hindi sa kamalig man lang tayo sa kamalig man lang tapos digdin sa piniranda sa ano
0: piniranda pa may kamalig pa pala suba suba
2: ayun man lang ano ta.
0: Pero ano yung nakabugtak yan sa salin mo?
2: Hindi ako may ano sa salin. Taday man ako income. Manilito. So yan na ito informasyon nyo na pagkaaga. Good morning sa mga taga-didi sa Dani Legazpi at yung mga taga-didi sa Barangay Anislag. Taraga. Mga tugay ni po si Joy Boy Sarsa, basta Bicolano, Orago.
1: Orago, live, report, Buena Mado, Barreta, mga baretang lugar, local news.
0: Alas 6:25 na nin pagkaga. Panagos kita sa mga bareta sa lado lokal sa sarupang police report. Voluntaryo man na nagsuko sa mga otoridad ang suspect sa pananaksak na ikinagadang kansarong construction worker dyan sa barangay Iraya, Ginubatan, Albay, kan fetsa 29 ka nagtalikod na bulan. Second kay Albay Police Provincial Director Colonel Noel Nunez, padrasto, yan. O kaya stepfather kan suspect and biktima ipinaikan police nasaro sa mga pigiling na motibo sa krimen ang subot pambubugbog o pangkukulog kan biktima sa ina kan suspect. Magramduman na nagadaan ang biktima sa mismong lugar kung sa ini nagtatrabaho sa nasambit ng barangay. Sa presente, naampang ang suspect sa kasong murder asin man nasa kustodya na ini kan mga otoridad na initangarig isagibo na ang inquest proceedings. Mientras tanto, sa ibang bareta, Palagos man ay pinagbubusol ka Department of Information and Communications Technology, DICT, ang digital transformation sa mga negosyo sa riyon sa pagiyan kang programang trabahong digital. Segon sa DICT Regional Director Christian Roy Milad, obeto kang programa na matabangan ang mga persona na maabot na magpuonin pagninegosyo, siringkan mga nasa micro, small and medium enterprises sa pagiyang kanmanlain-lain na capability as in capacity building activities. Sairarom ka na sa aming programa, ipapairarom man ang mga benepisyaryo sa seminar, siriman information awareness activities, tagarig lang mas pang mapahiwas ang sendang kaaraman sa paggamit kan information and communications technology tools na makakatabang na maray sa pagtalubo asin pagrambong kan sendang negosyo. Isinagibo man ang capacity building training sa mga o kaya na may tema na translating club o kaya ini pong align industrial zones into PESA ready investment attractive areas digdi sa Legazpi. Segon kay Local Economic Development Investment Promotions Officer Jamie Florence Ribaya. Obeto kan training na ini natabangan ng mga LGU na maraman sa mapakinabangan ang mga industrial zone na nakapalaman sendang comprehensive land use plans sa urog na ang mga LGU na wara pa nin inaimok na nasiring kaining klaseng lugar. Dagdag pa niya na pinaiwas man kang programa ang kaaraman kan mga lokal na opisyal sa mga benepisyo sa paglinang sa mga industrial zone tangarig na maging handa sa accreditation kan Philippine Economic Zone Authority o PESA asin maging aktibo sa mga investors. Ipinaliwanag pa ni Ribaya. Nasa oras po daan na maihanda na ang mga nasambit na lugar para sa mga kapitalista, mas dakol na mga negosyo as in investors ang pwede na na maglaog digdi sa probinsya. Piglalauman na magiging pusog ang ekonomiya, makriar nin mas dakol pang oportunidad sa paaginin trabaho as in mag-aambag sa pangkabagabsan na programa sa pagkapital as in man progreso kan mga LGU as in siyempre kan bilog na probinsya kanalbay. Ngunyan sa ultimutang bareta lokal, nagtutubod si Dr. Aniline Mendoza, and Department Head kan Social Work Department sa Bicol University. Nanepektibo ang kampanya kontra sa pagdakol kang kaso ni mga child in conflict with the law. Dapat daan na nakasandig sa pagpandar ni mga functional systems invest na mag-focus sana sa pagsimbag ka na kagibunin mga pagbaylar na sarong minor de edad. Segon pa sa saya, importanteng seryusuhon sa mga eskwelahan, komunidad, asin sa mga local government unit ang pag-implementar kan mga provision na inikan existido na napatakaran na nagtataonin protection asin man rehabilitasyon sa mga jóvenes. Tinawan doon pa ni Mendoza na dapat na magkaigwanin mga rehistradong guidance counselor ang mga eskwelahan na garing amay pa na masimbaga ng mga problema, mga gawi-gawi asin ang salado kan mental na aspeto kan mga estudyante o jóvenes.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta sa laog kang nasyon.
0: Hindi na kita sa Barreta Nasional, pig-anunsyar ka Department of Labor and Employment Dole ang 85 pesos na dagdag sweldo para ini sa mga minimum age earners duman sa National Capital Region NCR na piglalauman na magikinabagan po kung mas o menos 1.1 million workers sa kaiwasan kan Metro Manila. Sa payag kasunma, June 30, sinabi ni Dole Secretary Francis Tolentino na ipapautob ang wage increase bilang kasimbagan niyan sa direktiba ni President Ferdinand Marcos na ilang kawan sweldo sa mga workers. Sigon pa sa opisyal, ang kabilugan na 85 pesos na wage increase ang ipapautob sa duwang tranches. O yan nga niyan, bigay sabi, ta installment permit. Marikon ang pagbakal takan mga kaipuan ta, pwedeng installment man Kuya Jokes. Ang problema kung mabakal kang bagas na ta, may mataw sa imong duwang bisis mo bayadan, installment, wala man. Diyos ko kita. Enot, ang 60 pesos na aumento sa ngunya na July 19, asin man ang dagdag pang 25, ang ipapautob naman sa Enero na sa masangling taon. Diyos ko po. Sa sarupang bareta, piglinaw ni National Capital Region NCRPO Chief Major General Anthony Aberin na mayo manin itinaong special treatment sa INC rally maski pa saro siyang membro kan Iglesia ni Cristo. Ayan, yung pala eh. Katawad kani pinagtawan doon niya na mautog pa manggraray siya sa irarom kan ipinagsusugo kan sa tuyang lay o kaya konstitusyon asin yan sa mga autoridad kan PNP. Ini, matapos na mabiglaan mga autoridad sa biglaan man na rally kan Iglesia ni Cristo naman sa EDSA Shrine nin amay na pagkaaga pa kung sa enmayo nin magkakanigong permit ani sinagibong hero protesta. Gustong sabihon, maluyan intel ko ya jokes na nga ni natunugan kan mga otoridad na ikaw pala narog katong biglang rally ano. Maluya talaga.
1: Buena, malo, barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Labiog ta sa barreta sa luwas kang Pilipinas. Dahil mababa sa 14 kaakyan at 5 pa nalugadan matapos na marumpag ang atop kansarong tutoring center sa syudad kan Lahore siya sirangan na parte ang Pakistan kasudma. Kinumpirmar man kan opisyal kan syudad ang bilang kan mga nagadaan asin sinabi na sarong teacher ang irido. Napagarama na nasa edad 4 sagod 12 anyos ang mga biktima na nadatugan asin yan binawian ang buhay sa insidente. Kung kaya sa presente padagos na pigbubulong sa ospital ang mga nalugadan sa insidente.

0: mga tugang, mga kauragon, sagod sa napun na kita dyan tabi, ta medyo nag-collapse gamit ng gadget ni Ate Annaline, and medyo dahil po naka-inguha kanso sa sports sa ka-chika tango niya na pagkaaga. Kaya medyo sagod sa nakita mo na dyan sa Barreta International, okay? Gari nalubat, saka gari nag-brown out na duman sa lugar ninda, ning halawig na panahon, Kuya Jokes. Kaya day na nagana so kwa niya, na-off na so sa iya tabing pigagamit na gadget. Kaya day na nakaantos. Biroon mo yan, ang perwisyo kan aliko sa buhay-buhay tang mga tao, salbay. Pati ang paghatod tang barita na apiktara na kan paboro brown out ni Jesus Mario. Sige sana, aliko, paita sana, sagod na magsawa ka mo. Dahil manggayo dyan until the end of the world and brown out, Kuya Jokes, ano? Matatapos manggayo dyan, na brown out na yan. Yan sana, kung dahil ng katapusan talaga yan, yan lang. Sagod na sa natabi kita digdi, yan na po ang sa tuyan tampok na mga bareta. Sa buhay naman ang bareta, ang unyan pong Miyerkules, petsa uno sa July 2026. Nagpanday kang bareta, News Director Annaline Silas, papo ni SM Rod Perez, Salado Technical, Joe Codilla, fight na! Yon man sa tower, mga ready to fight, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako ba siya nung nagintabang Marita Marilito Sanchez. Please stand by, magpapadagos pag ita sa programa.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
6: Serving.
5: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
6: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
5: Noon, ilan na ang BP mo?
6: Ay, mag-160 ako.
5: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
6: Na-detox mo ako is 120 na lang.
5: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
6: Wala na.
7: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
10: Kita-kits po tayo!
11: Hey!
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: nagbabatingaw sa interong Kabicola. Ini ang istasyon kan mga Bicolano. 90.7 Radyo Urago.
1: Eksakto na alas 6:41 nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex.
3: Basta Bicolano, Uragon.
4: Basta Bicolano, Uragon.
3: Basta Bicolano, Uragon.

Take it, take it, take it. Larga, larga, larga. Oy, pero so biyahing mas bate to Albay, garida ipong biyahe mo na, no? And maging nga ni mga klase sa Masbate, may nailing ako digding suspendido ang klase duman sa nakapirang lugar sa Masbate. Sige, welcome. Yaw na kita sa ikaduang kaptangkang programa, mga dugang. Sagot pa kita ng alas 7, tingon yan pong aldaw ni Miyerkules. First day sa July 2026. Na-imagine ko, Kuya Jokes, 2 years ago, arong kaning panahon, medyo naka-biyay-biyay man kita kan, anong taon ito, 2024. Yung kita duman sa Amerika. Nakatungtong man ako sa wakas niya ako sa, dahil ko lamang na-imagine sa tanang buhay ko, makatungtong man kita sa Amerika, Kuya Jokes. Kundi siguro talaga, sabi nga ni kaya ng kapaladang kansarong tao, minsan dahil mo man talaga, kuya, dahil mo man talaga mapipinsar, ano? Minsan bigla sa naman minaarabot na sa buhay mo. Kaya lang, ang importante lang talaga, aron po nindo ang sikreto man sa nanday, talaga kita dapat malingaw sa mahal na Diyos. Pero may kitang pasalamat and girom dumunta siya sa anuman na oras sa inmang kita. Iyan po ang pinaka sa iling ko, iyo talaga ang pinaka-importante sa buhay kang tao, digdi sa ibabaw kang kinama. Nadai ka ng God, nung ka malingaw sa mahal na Diyos.

0: naramdaman mo pa ito sa bagyong Christine o yun is so panahon na may bagyong Christine bagadigdi. Pero dahil man kita digda apektado, so uran-uran man sa nanaka-apektar sa Bicol, tas so nagba nga ni baga kento sa Naga, naramdaman nindi ito. O, itong panahon na ito, pinakasabay ko man nga ka to si Mayor Hisam, so pigi-istorya ko sa endo na digdiyo, pag-ali mi dyan sa International Airport dyan sa Alubo, sa Daraga, mainit na sa panahon, niya ko ayos na, magayuna ang panahon na. Tama-tama nga niya ko, tamabiyay mapati kita. Kundi ang problema, ito palan, so mga uran, uto na dumaan sa Manila. Kaya pag-abot mi dumaan sa Manila, dahi nakalanding sa aeroplano. Diyos ko po. Ah, kaya iyo ito ang problema, kay riba nakasakay ko kato si Mayor Hisham, kaya iyo man to so panahon na kumbaga duman man kami nagkabistuhan personal at na-divert so biyay mi kay itong dahil nakalanding sa NAIA, inbes duman kami nakaanto sa Kalibo airport. Kaya nakaabot kami duman bigla sa Kalibo and then nag-refuel saka nagbiyagi raray. O talagang sabi kan su piloto, talagang magibo siya nin paagi na makalanding su aeroplano duman. O saka ta nataong katun, may connecting flight kami katuta sa Japan. Sa Japan mahali, Narita to, ano ni, Denver, Colorado. So airport duman sa Colorado. Kaya nga niya ako, yan, ang problema ta, may connecting flight nga ni, kaya so biyahing pa, ano ni, biyahing mga tugang na sasakayan mi, kami na sana palang so pigahalat, o, oh, ara maninda, na-delayed so biyahe baya, kaya talagang pigahalat ka man, maurag man ang pal talaga. Kabisado ninda ang sitwasyon. O, hindi ngayon biyahing ini, hali pa ini, may masakay digdi sa tuya, alat-alaton tayo ni, demo na maglarga. Kaya medyo pag-abot mi duman, tanag-uram pati makusugun suran. O di intirong rupit pa kita, pinadaralaga na kita, tam, so aeroplano kami na sa nangasupigalat, di ako garo masupugon man. Kundi dahil man kita maginibo, tamang utamang kasalan, kasalan to kan airline. O yun ito ang pagkakataw. Narumduman ko lang, flashback lang, ta yun inisupit siyang kuhan kami, naglarga. Shout out mo na sa mga nakabutes sa tuyang ngayon sa Rad Oragon FB page, si Kuya Tuti. Good morning, Kuya Tuti! Nakatutok naman ako sa number one Radio Oragon FM station Monday to Sunday. O, sige, salamat Kuya Tuti, si Madam Unika Iha, Maray na Agaman Tabi. Leticia Meliano watching, listening and yan po dyan sa Baskaran, God bless. Si Kuya Joseph Neri, good morning and nakatutok man permis sa program. Si Emmy Abunda Bahoy kan Barangay 27 Victory Village. Marlene Yanson always watching, listening dyan po sa San Andres SDA. At saka business tycoon Don Ernesto Molar Jacob Jr. O ano ang mga issue tango niya na pagkaaga? O ini nga ning rally sa Manila kasudma na pig-inisyar kan Iglesia ni Cristo na ini po mga tugang tabilang po daa sa indatabi na pag-anduyog kay Chinator Rodante Marculeta matapos i-anunsyar ni Ombudsman Buying Remulla na kakasuhan na this week ning plunder and aarestaro na si Chinator Marculeta. And inipalan, pigaanduyugan kan Iglesia ni Cristo si Marculeta. No? Pero sabi nga ni Attorney Diaz sa iyang post, INC ngaya wears white t-shirt for transparency and accountability. Ganun naman pala niya eh. Pero si Marculeta, kakasuhan, it's about accountability. Oh, kaya medyo malibong. Kung ngayon ang Iglesia ni Cristo, ang gusto ninda kamautan is ini na tangaring mapanimbag so mga may ginibong daindata, pigakusaran may kinaaraman po sa issue transparency and accountability, o natatapig ulang ngayon inda. Yan, yung mananggad baga, no? So ini, bako sa kung ano pa man, riparo taman sa na ini, kumukita siyempre mga syudadano. And apwera nga ni kayan mga tugang, igong saro pa digding nag-postman sa X, ah? Sa dating Twitter baga ini, na sabi niya mga tugang, yaw digdi, magandining punto niya digdi, sabi niya. Hindi ito usapin kung may karapatan ba na mag-rally ang INC. Meron. Natural nga yaigwa. May freedom of speech. May freedom of assembly. May religious freedom. Hindi ito debate club. O kung gustong sabihin, dahil nang kaipuan igding magderibate, given na yan. Yaw na nga yan dyan. Ah, na kapag hindi mo gusto ang mensahe, buburahin mo ang karapatan. Pero may karapatan din ang nurse, ah, na pumasok sa duty. Siguro nurse iniyo. May karapatan ang empleyado na hindi ma-late. May karapatan ang mga commuters na makauwi ng hindi ginagawang extra sa political serye ng mga kaso. The Constitution protects peaceful assembly, but it does not automatically convert EDSA into a private prayer room, campaign venue, or loyalty checkpoint. Oh, you got a brand new... Magayunon ano ang punto niya digditabe sa kung ano nangyari. Religious freedom protects belief. It protects worship. It protects the right to speak, gather, and petition the government. Pero, hindi siya magic pass para gawing sacrament ang traffic jam. Ang perwisyo ay perwisyo pa rin kahit may dasal, tarpaulin at block voting sa background. Under Batas Pambansa 880, kapag public assembly sa public place tulad ng kalsada, highway, plaza o iba pang public space, kailangan ng written permit. Maliban sa recognized exceptions, hindi ito obscure legal trivia. Basic public order ito. At hindi rin ito censorship. Permit and coordination are not there to silence speech. They are there so one's group's freedom does not swallow everyone else's day. Ah? Kasi kapag kalsada ang ginamit mo, hindi lang gobyerno ang kinakausap mo, dinadamay mo ang pasahero, driver, nurse, janitor, call center, agent, estudyante, delivery driver, nga boss. Ah, na walang pakialam sa legal strategy ng kahit sinong politiko, kaya ang tanong dito, bakit bawal silang magsalita? Oh, di ba? Gustong sabihon, iyon ang bigasabit ng mga tugang na ang libertad, igwa kita nin mga kada saru sa tuya kumo mga syudadanong Pilipino, it is enshrined sa satuyang konstitusyon. Na igwa kita nin mga libertad, freedom, ha? Na naka kumbaga given and diretsyon niya to lambang saro sa tuya or organisasyon. Pero iyan pong libertad o freedom na iyan, da iyan gustong sabihon na tamiling libre ka or you have the freedom, sige ka sanang sige na nakakapiktar sa freedom ang kaniba. Yan. Iyan ang kwen dyan. Iyan ang punto dyan. Tay kaming pakilabot sa freedom mo. Sa sige, diretso mo 'yan. Once na day mo man madanyaran ang freedom kaniba. Ayun, arog man sana po bagayan kayan. Tay kitang pakilabot, gabos kita may freedom. Ha? Kung ano ang gusto mong gibuon sa sarili mo, sige. Tay kaming pakilabot and go ahead. Pero in the exercise of your freedom, siguraduhon mo na dahil ka man makakadanyar, makakapektar sa freedom kan iba. Yan man sana ang punto dyan eh. Bako, yun baga, uwiling mo ito nangyari duman sa EDSA. Gulping na perwis yung tao. Gusto mong sabihin, it's okay lang. Arog lang po pala niyang kayan. Oh. Ang tanong, bakit ginawang collateral damage ang commuters sa defense strategy ng isang politiko? Yan. Diba? Ano ni, nakabugtak pa digdi. Surprise rally, sabi sa mensahe, walang magpo-post sa social media. Kapag sinadya mong itago sa publiko ang plano mong okupay ng pangunahing kalsada nila sa oras ng rush hour, hindi lang ito exercise of expression para kang nag-ambush ng working class tapos ang excuse mo ay constitutional rights. So yun na eh. In other words, sabi tangan, isa shortcut niya to na pagpaabot kanarong kaning mga nangyari, iyon na ito, na gabos kita, susog sa tuyang konstitusyon sa kan Republika kan Pilipinas, gabos kita como mga syudadano kan Pilipinas, ikaw kitang diretso, lambang sarok sa tuya, iwag kitang diretso. Pero yun na nga niyan, na in the exercise, kaya na mga diretso niya to, freedom na yan na pigsasabi, siguraduunta na dahil po kita makakapiktar sa freedom ang kaniba. Ganun lang naman yun. Plain and simple. Ang arog kaya na riparo, baga? Pag umanggaro mas sakit sa buto niyan. Kasi kung mag-arali ka, nasabi mo, diretso mo yan, pero nakapiktar ka sa diretso kaniba, ay ibang istorya na yan. Ha? May pigbabayular ka na kayan. So, yung man sanay ng punto dyan. Now, ang pigalata na sana digdi mga tugang, an action kang gobyerno. Taso, primerong mga barita kasudba, nata ito ta nangyari ito na para mapalang permit. Warang coordination. Igwa pa ako na iling duman na comment kan sa pulis, hindi ako sanatan. Sabi baga, taso hipid na duman sa nakakasakop kan areyang ito, yung area up jurisdiction niya na dahil man nga kitang problema at kami nga kaya mi nga yung i-disperse ang mga araw nga kaya na biglang rally na dahil nga yung permit, kundi ang problema nga rin dito kadakol, papaano ta nga apod kaya mabuwag, ha? Dahil daw na barit, dumambaga sa barita ni ata nilin, ni Iglesia ni Cristo man pala itong pulis, kaya dahil daw baka ano po na, baka nagaanap man sa nang difference ito. Siyempre, mga brother niya ito, mga ka, ano nga po ninda ka yan? Kapatid, yan. Oh. Kaya, iuman sa na yan, kita, kumo, maski dahil man lang kita naapiktaran, di ba, we share the sentiment kan sa tuwing mga kababayan na naapiktaran duman. Yung baga, matrabaho, hanap buhay, unata So, kikita ang katusarong aldaw na nagkapirinjinti, nagkapirilay, na taitaw, ito ka na iglesia ni Kristo sa imo. Uy, katali ka nakalaog sa imong trabaho, rider ka, janitor ka, sikyo ka, nurse ka, etc. Pero sweldo mo, o sige, magdumang ka mo sa simbahan ta, i-reimburse mi sa imo. Taitaw yan sa indo. Paano yun? Quits na lang. Sorry na lang. Dahil iyan ay freedom nindo. Jesus Maria, usip kita. Kaya inyan mapagalon din sa to sa Pilipinas baga kaya no. Sa kasaro pa na ta kaya ta nagpapakiaram sa politika, mga arog kaning mga organisasyon especially sa religious group. Wani sabi nga ni kaniba bako man yang religious yan. Nabasa ko man sana ini sabi kaniba bako man yang religious group nga yan, kulto. Ni pero mo yan kulto na da. Ang kulto baga gustong sabihon so may blind loyalty ka sa sarong persona or leader ninda na dawa sala, sige kasi nang sunod. The in question, no buts, no ifs, sige kasi nang sunod mo. Ano ni, arog na ni kaini. So ang pigalata na sa nadigdita, nangyari na iyan, arog na kayan. So pangyari, dahil na may balik sa kung ano pa man, sa dati. Ang pigalata na sa nadigdi kita kumo mga Pilipino, si Isay ang may paninimbagan dyan. Ah? Apwera katong mga nadakop na sabi ng kulog sa mga police enforcer duman. So mga, ano ni, so mga punta kayan, so mga rally team, demolition, ano nga punta kayan, bako man demolition yan eh. Sa mga rally, so mga grupo dyan kan PNP na nakulgan. Ah? So apwera kayan, ano na, si Sean dapat na manimbag dyan na perwisyong ito. Dapat may manimbag digdi, may kasuhan digdi sa kung ano yun, nangyaring ini. Tada ini dapat pwedeng palampasun. Ah, pan sa tuyang gobyerno. Kundi, aram mo na, ang kalakaran kaya baga digdi sa to sa Pilipinas, especially sa politika, dakulaan sa indang pag-saludo dyan sa Iglesia ni Cristo, tagari yun nga na yan sa aspeto political din na sa ambisyon political, natatabangan sinda pag abot kan eleksyon ta so pigya sabing black voting na pag sinabing unian sa tuyang susuportaran ng mga kandidato this election, di uman ang pigsusunod kan mga kwaninda, mga nasa sakupan. Oh, kaya minsan ang mga politiko pigya challenge ta digdi. Oh, especially sa mga pigya endorso kan INC kan nakalis na election and possibly sa mga masunod pang election, mahagad na naman ng sa indang bindisyon or kaya endorsement. Oh. Kaya siguro ang Iglesia ni Cristo baad kun ini medyo yan na nakakaabot sa puntong iyan o kaya makusog ang buot ninda na maglansar kan mga arog kay na klasing aksyon against the government dahil siguro pigiisip ninda nakaipuan na maray sinda pag abot kan eleksyon na naman. Oh, dahil daw tabi arog kaya nan sa indang nasa buot na dahil man sinda nagpapara dahil sindang pigkukuntinwaran. Kumbaga, gusto tang ipiling and kaya ta pag-abot kang panahon, especially kan eleksyon, sinda na naman ang madulok sa tuya, sinda ang maluhod sa tuya, masamba, na tanganig sinda ang i-endorso nindo. Oh, bako daw. Kaya nakulang challenge po ini sa mga politiko niya to, especially sa mga nasa gobyerno niyan, o ano, kaya nindo yan. Tabaad kung pag-abot kan oras, ha? Dahil man kamong aksyon, da siyempre makuntinwar ka mo, da baka ngayon pag-abot kan eleksyon, dahil kita indursar, marimati kita, puruton kita sa kangkungan pag-abot kan eleksyon. Dahil daw. O, kaya minsan naglalangkaba ang arog kayo ng mga organisasyon religyoso, da siyempre namamatiin ninda, aram ninda eh, na sindaan susuyuong kaning mga politiko pag-abot na naman kan eleksyon. Madulok ngayon sa tuya, tama pa indurso, nailing mo na. O kaya minsan, minaabot sa punto, I don't know kung tama ining termino niya to, na kaya minsan nag-aabuso. May makusog ang buot ninda, ta aram ninda na pag-abot kan eleksyon, raraniyo naman sinda, and sa sambaon sinda na i-endorse sinda sa abot pag-abot kan eleksyon naman. Oh, dahil daw, tabi, mga tugang, mga kapatid. Tama na, yun na yan ang satuya man siya ng punto de vista dyan sa issue na yan. Left, I'm never looking back. Ring. Analatalaton tata, next week, garima po una kan impeachment trial, Kuya Jokes. Ano ang mangyari? Taigo ako na ilingdig di yun na nag-inspeksyon na si Senate President Sherwin Gatchalian, kan susabi chamber o kaya so venue, kung sa enduman po sa plenary, gigibuhon ang impeachment trial. Yan, kaya kumbaga next week, gari kwa naman kita kani, matagaman na naman akong uras kay ni Kuya Jokes, na gari man sa nakita kani, naghihiling na naman ng series sa Netflix, na kada schedule na igwaning hearing, nakasubaybay kita. Ah, day mo nang sahong-sahong. Ah, di mo nang saong-saong na tutok kita dyan sa mangyaring trial. And iyan po next week na ha. Ansuna ni Presidente, no rin man daw ansuna na naman dahil lamang kitang barita kaya kan suna ni Presidente, gari dahil nga yung nagluluwas na barita eh. Si Auntie Claire dyan sa press, ano ni, press office kan Malacanang, kariwara pa lamang gilagila kung anong anunsyo lamang, manungod sa sunak ang presidente ko niya na July. Oh, yan ang mga darakulang pangyari na abang-abangan ta naman ko niyan this month. Pero apuira ka yan, nakaantabay manggarari kita sa aduma na update, lalong-lalo na sa inipong El Nino phenomenon. Tabako pong karaw-karaw ini, and apuira ka yan sa iba pang mga natural calamities. Grabe bagaan linog-linog, garida aktibo mo niyan inipong pigaapon na Ring of Fire. So mga bulkan dyan sa Ring of Fire, puro aktibo. Sabagay ang bulkan mayon baga nga ni aluyo na yan ano. Sagot mo niyan, sige paan wa-wa. kabangang tauna. Di ko lang aram kung iyon na niyang pinaka-longest period na igwapo ning pigaapon na effusive eruption ang vulkan mayon. No, data lang aram, Feebox, iya po ito sa Feebox kunwari. Aros kabangang tauna eh. Arog kayang pirmin mayon, dahil man niya nag-ahaloy ng grabing, arog ka ni kahaloy. Eh napuera kayan mga linog-linog yan sige ang rilinog sa mga nasyon duman sa inipong piga ano nga punta kani so ring of fire nga ni yaon diyan ang mga nakarehistrong mga makukusog na linog sa mapa o kaya sa kinaban. Itong nangyaring kambal na linog sa Venezuela, sa California, sa Japan, sa Cuba, and iba pa. Digdi sa Pilipinas, sa tuya. Diyan sa Davao, bako? Kaya grabe, ibang mga nangyayari na po ngunyan. Hoy, pasado alas 7 na, paaram na kita sa programan. Tabay na po sa Barreta alas 7, sunod na po sa SM Road. Sa aga naman, kinari, kita mag-iribanan sa programa. Alas 7 lampas na and tapos na kita sa programa naman. Maantabay naman kita kung ano naman ang mga mangyayari ngunyan pungal daw na Miyerkules. Sa luwas, medyo nagsireng na ang saldang. And baad kung balik na so mainit na panahon na naman, Kuya Jukes, ano? As long as brown out na naman, yan. Yun ay ang buhay tadigdi sa albay. Pag-aral na ratyan, ma-brown out. Ratyan, brown out na naman. You'll never find technical side, fight na, joke ko Diaz. No matter where you sa Tower George, saka si Rain Bartolo. Ako po ang sinong lingkod, Malilito Sanchez. Salamat po kasi na pagkatabay, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano? Urago!
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Babes, malapit ng anniversary natin.
7: Oo nga, no. Parang kailan lang.
6: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
7: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang ang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Hi, Madam.
9: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario.
8: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer pa yun.
9: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong hindi ka pa nakakainom.
8: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
9: Hindi ka nabiganaan magkaon.
8: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon

0: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
1: Aba,
0: hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
0: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Picolanos Region Y.
1: Pagitama po kan sa itong mga orasan. 14 minutos na magkalihi sa nalasyete.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulina ang Oragon. Marreta, marreta, marreta, alasyete. Oragon, marreta, alasyete headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, LGU Legazpi padagos ang suporta sa Department of Education. Bagong opisina kan DILG Albay pinag-inagurara na. Sa mga bareta man sa loob ng nasyon, BSP nagpaluwas din month ahead inflation forecast para man sa Hunyo kan presenting

0: Only. Asin sa mga bareta man sa luwas ka nasyon, U.S. Envoy nag-abot na duman sa Qatar. Ang detalye sa taod-taod sana.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-876. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Uragon Barreta alas 7. Barretang Lokal. Local News.
0: Aldo na po kita nin Biyerkules, Pecha 1, Kanbulanin Hulyo, taon 2026. Ini po ang Radyo Uragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Ipinahayag ni DepEd Schools Division Superintendent Danilo Despe ang sa iyang dakulang pasalamat sa lokal na gobyerno kan siyudad ni Legazpi sa patago sa pagkikipagpartner sa Department of Education para man sa pagpapakusog kan siguridad sa mga pampublikong eskwelahan digdi sa siyudad. Sigun kay Despe, ang pagkatud ka na sa 56 na metal detector sa gabus ng mga pampublikong eskwelahan sa siyudad. Sarong importanteng lagdang sa pagsisiguro kan kamugtakan kan mga estudyantes, mga maestros, maestras, at sinipa pang mga empleyado kan DepEd. Sigun sa iya, ang inisyatibang iniya nagpapahiling siya naman kan matibay na koordinasyon entre kan LGU Legazpi asin kan DepEd sa pagkriar nin mas ligtas asin mas matanos na kapalibutan sa mga institusyon kan edukasyon. SSS Palengke Caravan ginibuman dyan sa Old Albay District Public Market. Nasa linya para sa detalyes kan baretang yan si Manoy Jess Kapitan Magallanes.
2: Urago Live Report.
3: Isinagibok ang Social Security System or SSS Legazpi ang Palengke Caravan sa Overby District o partikularmente sa Overby Public Market kan Legazpi. Sa pakikipag-uli kan Urago mo, sinabi ni Janet Mapa, ang tagapagtaram ka nasabi ng ahensya na ginibuhin sa nasabi ng lugar ang nasabi ng Palengke Caravan para matawan kay magkakaligong tsansa ang mga sarilit na negosyante at sinagapilang persona na gustong maging membro kan SSS. Sayang sinabi na katuyuan ka nasabi ng programa para mayrani sa publiko, particularmente sa mga qualified members ang sadyang serbisyo. Ipinaliwanag pa ni Mapa na sa pag-isagibo ka nasabi ng Palengke Caravan kan SSS, nagkapilang mga parasaulo siya, nagkapilang negosyante ang nagabil kan serbisyo pinagtatawa kan sadyang opisina. Magigirong duma na kanakaging aldaw yun at naman na ginibo kan SSS ang caravan sa nagkapilang lugar bilang party man kan sadyang pagpapakang serbisyo. Dagdag na baritang lokal, ako si Jess Magallanes, Mas sa Bicolano, Oragon.
0: 19 minutes after 7 in the morning. Pinag-inauguran ang bagong opisina ka Department of Interior and Local Government o DILG Albay sa siyudad kan Ligao, sarong lagdang na pinaglalaoman na magpapakusog sa paghatod nin serbisyo kan gobyerno sa probinsya. Inihuling pinagkukonsiderar ang Ligao City na saro sa mga masunod na pangyanot na sentro kan pag-uswag sa Albay por dahil po naman sa mahiwas kaining potensyal sa komersyo, agrikultura asin pangangapital. Sa paagipukan dugang na naman na opisina, dakulapan magiging pagbabago sa siyudad na maghatod din mas marikas asin mas epesyenteng serbisyo publiko. Miyantas tanto, sarong wanted na persona sa Piudron Albay, arestado sa Nueva Ecija. Nasa Nueva Ecija, si Manoy Andy Madrigalejo.
2: Urago Live Report.
4: Sa laong, ninunsing taon na pagtago sa batas. Nadakop man giraray kan mga awtoridad ang wanted person sa Piduran Albay Duman sa Nueva Ecija kasuugmang pasado alas 11 ninunto. Ang paghanap sa suspect pinanginutan kan mga personalis kan Piduran Municipal Police Station sa pakikipagtabangan kan Kabuyao Municipal Police Station Nueva Ecija. Binisto ang suspect na si alias Nuli. Ang kaso ay ang pagbalga sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022. 200,000 pesos ang piyansa na pigrekomendar kan korte. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalijo, Basta Bicolano, Urago.
0: 21 minutos na makalihis po ang alas 7 ng pagkaaga. Nagmeeting na kasudman mga opisyalens kan gobyerno probinsyal kan Albay, mga representantes kan Albay Electric Cooperative, asin Manila Electric Company, asin diniskutir ang panangus na namamatayan na power interruption asin pagmahal sa singil kan kuryente digdi sa probinsya. Inukar sa nasabing meeting ang epekto kan pirming pagkakawara kan power supply asin pagtaasman kan mga bayadan sa kuryente sa mga residentes, negosyo asin ipang mga sektor. Bilang parte ka na sabing meeting, nagsagibo pa ng Admiralco nin inisyal na pagrepaso sa power distribution system kan probinsya kanipong maaraman ang mga posibleng lockdown na makakatabang sa pagpapakarhay kan serbisyo kan kuryente. Farm to Market Road sarong lockdown ini o ni Congressman Adrian Salceda kan Tercer Distrito kan Albay. Italias na kay Manoy Joey Sarsha.
2: Urago Live Report.
5: Farm to Market Road sarong lakdang ni Congressman Adrian Salceda. Kasuhapon, kanakaw lay kanurago news si Congressman Salceda. Pinag-urgulyo niya na ang sayang distrito digdi sa 3rd District na kunsayin iguanin ni magkakani kong Farm to Market Road. Halimbawa na lang digdi sa Barangay Kagmanaba na kunsayin day na inimalibot sa Banuan ni Pulangi asin day na inimalibot sa siyudad kanligaw kundi mismo na diretso sa Banuan ng Uwas kung sain nasasakupan ini. Pinagsabi ni Congressman Adrian Salceda na ang mga parauma dahil na madidipisilan na magtransportar kansain ng produkto halis sa kustal na parte kan Uwas Albay kung kaya iguanay sinda ni magkakanigong transportasyon na pinagagibo ni Congressman Adrian Salceda sa bagikan Farm to Market Road. Si Salceda sa ngunyan nagtatabang sa mga parauma na kunsain pinagigibo niya ang pasilidad tanganing day madipisilan ang mga farmers na magtransportar kung sa endang produkto hali sa endang barangay pasisiring sa mga poblasyon kan Tercero Distrito kan probinsya ni Albay. Mga tugang-dugay na ito impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsha, Basta Bicolano, Urago.
0: 24 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Maabot sa 10,000 na agrarian reform beneficiary sa riyon ang nagresibin ng mga titulo ng dagagikan po sa Department of Agrarian Reform o DAR kasudma. Sigun kay DAR Bicol Regional Director Rodrigo Realobit, kasamay ka nasabing distribusyon kan mga titulo ng daga, ang pagtaumanin Certificate of Condonation with Release of Mortgage o CO CROMS na magpapawarang sa isay sa sobra 418 milyon pesos na naidabayadan ang amortisasyon kan mga beneficiaryo. Ginibuman kan DAR ang turnover kan tulong Farm to Market Roads sa mga banuan kan Pulangi, Libon, asin Uwas, Albay. Pinaglalaman po naman na direktang makikinabang kay ni ang nasa 1,243 na mga agrarian reform beneficiaries asin sobra man sa 11,000 na mga residentes. Kasumpay po naman kan mga baratang yan, itulunin daga para man sa mga parauma sa Bicol na beneficiaryo kan Department of Agrarian Reform. Ipinag-distribuer kasabay sa mga beneficiaryo si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
2: Urago Live Report.
6: Maabot sa 10,000 na mga paraumagikan sa manilang lain na lugar sa Bicol anak nagtiripon kasuhapon na sa Ibalong Sentrum for Recreation o ICR sa siyudad kan Legazpi, tangan inang resibihon ang mga titulo kansen ng mga daga as in mga certificate of condonation with release of mortgage o cocrums gikan ini sa Department of Agrarian Reform na human ang minakan sila o nagpapurang bisa sa halos 418,204,839.93 pesos na dahil nabayadan na utang sa sektor kan agrikultura. Ang nasabing aktibidad pinanginutan kan mga pangenot na opisyal kan Department of Agrarian Reform, Dara Bicol Regional Director Rodrigo Rialobit, 3rd District Congressman Adrian Salceda, Mayor Hisham Ismael, mga mayors asin o mga mayors gikan sa mga manlalain na siyudad asin munisipyo sa Bicol asin iba pang mga opisyal ng gobyerno. Obyekto ka na sa aming aktibidad na masiguro ang siguridad kana paninirbihan kan mga benepisyaryo kan reformang agraryo asin mataunan magkakanigong tabang sa sendang mga kaumahan naging katabang ang lokal na gobyerno kan siyudad nin Legazpi sa nasabing programa na nagpapahiling sinaman kan dedikasyon kani sa pagpaposwag sa sektor kan agrikultura asin pagpapakarahay sa kalidad kan pamumuhay kan mga paraoma. Mga dugang na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno, Basta Biculano, Uragun.
0: 26 minutes after 7 in the morning. Panagos man ang nagbubungan mga pinagigibong kampanya kan Philippine National Police Bicol, may kinaraman po naman sa saindang programa laban sa insurhensya. Ini matapos sa laugin sa rong simana. Buunkan Hunyo 29 hasta 28, maabot po naman sa 19 mga CTC. Ang voluntaryong nagsurrender sa mga otoridad. Ang operasyon ang pinagigibo po naman kan mga otoridad. Ang naging dalan man nga nipong ma-recover. Ang nasa apat na firearms as in 100 na mga explosive devices. Sigad po naman sa PNP Bicol ang pagsurrender kan mga CTCs. Ang naging posible man sa paagipukan pinagigibong collective effort kan PNP. Gikan po sa manibang mga parte kan riyon, urog na po ang pagsunod sa focused anti-insurgency operations kan mga ini. Laugman sa top 5 national finalists, ang sangguniang kabataan kan Barangay Baclayon Bacacay Albay sa 10 Outstanding United Nations Sustainable Development Goals Awards 2026 na may temang Recognizing the China Changemakers of Tomorrow. Iginawad po ang nasabi ng pagbisto sa SDGs Youth Convergence 2026 na ginibo po naman kan Hunyo 24-28 duman sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinagresibihan ang sabi ng award ni SK Baclayon Chairman Nicole Ann Gloriane. Sigun po naman kay Gloriane, ang triumpong ini ang bungaman kan sa indang padangos na dedikasyon, inobasyon, asin malasakit sa paglilingkod para sa indang komunidad. Second Quarter Nutrition Council Meeting isinagibuman kasuhapon sa siyudad din Sorsogon. Nag-atindir sa nasabing urulay si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
2: Urago Live Report.
7: Sorsogon City Nutrition Council Meeting isinagibo kasuhapon Hunyo 30 sa presenteng bulan kan 2026. Ini pinag-atindiran ka na alkalde ka siyudad na si Honorable Mayor Maria Esther Mol Siringman, ang City Health Office Dr. Rolando De Alca, ang Nutrition Council sa iraron kang pamumuno ni Ma'am Malo Hardin, iyon naging presente asin taga pamuno sa nasambit na council meeting asin pinaga lahat sa mga members kaini ang kahalagahan ka nutrisyon sa sarong munisipyo, siyudad, probinsya asin sa bilog na bansa dahil na nga ni na para matabangan man ang NGO. Pinaghagad man kan alkalde na magtarabangan ang members ng council para mas pang mapakusog ang pangangataman sa nutrisyon kan lambang Sorsogonon sa siyudad ng Sorsogon. Sa panguring pag-irestoryahan, nangakoan na Sorsogon City Mayor o alkalde ng Sorsogon na padagos niyang susuportahan ang nasambit na nutrition council sa siyudad ng Sorsogon asin sa pinaghagad man ni Ma'am Marino Hardin na madagdagan ang pondo niya para mas pang mapakusog asin mapaayos ang serbisyo na talagang pinagtauman asin ipinangako kan alkalde kan siyudad ni Sorsogon na tataasan ang pondo kan nasambit na nutrition office sa siyudad ni Sorsogon. Alididik sa Radyo Urago 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Biculano, Uragon.
2: Urago Live Report.
8: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. may undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ragod Pagreta
9: We have right now 37-year-old constitution na bako na responsibility of time.
10: We work as resource persons and that is why we're thinking no, kung saan po ito nanggagaling akusasyon.
0: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, nagtatadang 29 minutos, alas 8 na.
11: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's Liver Lover. Boys,
2: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
0: Nagkaigwa po nin pagtiripo ng lokal na gobyerno kan kasiguran Sursogon sa pangyanot kan alkalde, kasabay po naman ang manihamiyanto kan kasiguran Water District, kasiguran Fire Station, asin Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, kanipong pagusugunan koordinasyon sa tamang paggamit kan mga fire hydrant sa Banuande. Pinagdiskutir man sa pagnasabing pagtiripon ang Memorandum of Agreement o MOA na nagtatalaan po naman kan mga obligasyon kan lambang ahensyang aning masyadong matanos ang kondisyon kan mga hydrants asin bastanting supply kan tubig or na sa panahonin emerhensya. Suportado man kan LGU ang kasunduan na nganipong masolusyonan ang mga problemang namamatean sa ibang barangay katakod kan supply nin tubig. Miyantos tanto, kinibo po naman sa Command Center kan Provincial Capital ang media briefing para man sa Asinsado Project na pinagpanginotan kan Provincial Information Office kasabay po naman ang Salinas Foods Incorporated. Sa nasabi ng pag-urulay, ipinahayag kan Salinas Foods Incorporated ang mga plano kaining makatabang sa pagpapakusog kan produksyon kan asin dyan sa islang probinsya kan Catanduanes, mapatibay ang value chain asin mapahiwas pa ang merkado para man sa mga lokal na salt producers. Sigan po naman sa PLGU Catanduanes, parte ang nasabing proyekto kan mga lagdangan ipong mapatalubo ang industriya kan asin mga o masin makapag-crear nin mas dakul na oportunidad, trabaho asin kabuhayan para sa mga taga-isla kan Catanduanes. Pinakusog pa ang kahandaan asin karaman kan mga barangay official sa siyudad kan Naga laban sa posibleng pagbabaha sa paagi kan isinagibong flood drill. O beto po naman kan aktibidad na pahiguton ang tamang pagsimbag asin koordinasyon kan mga opisyales sa oras din kalamidad. Parte ini kan padago sa paghahanda nga nipong maportihiran ang buhay asin kaligtasan kan mga nagenyos. Ani ba pang mga istorya, barete impormasyon sa Lauga Sinluwas ka nasyon, masunod na.
12: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment. Only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
2: Uragon Pagreta, alas 7.
13: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
2: Uragon Barreta, alas 7. Barreta National. National News.
0: Nagpaluwas po ng forecast ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ang inflation para man sa Hunyo kan presenting taon. Ang piglalauman na nasa 6.0 hasta 7.0%. Sigun sa BSP, makakatabang sa pagpapababa kan inflation ang pagbaba kan presyon kan domestic asin o domestic oil asin nagkapirang panginot na paggakan siring kan bagas asin karne. Taibong puro mga kaili, bigla lauman man ang pagtaas kan singil sa kuryente. As in presyuhan kan gulay na pwede siya magpataas liwat sa inflation. Miyantos tanto ng apunan po naman si House Deputy Speaker Representative Paulo Ortega sin Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong sa Senado na tugutan na magpanago sa impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Nganipong mahampangan gabus na ebidensya sin maarama na kan publiko ang katotohanan. Sigun kay Congressman Ortega, ang impeachment ang sarong prosesong ipigdalaan kang konstitusyon. Nganipong maadalan ang mga sahot laban po naman sa haralangkaw na opisyalis kang gobyerno sa paagikan ebidensya sin due process. Ipigduon man yan ang anuman na lakdang sa pagpupugol sa impeachment bago may presentar ang mga ebidensya ang mahali nin diretsos sa publiko na maaraman ang katotohanan sa likod kan mga issue.
2: Barreta, alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International
0: News. Nag-abot na sa Qatar ang kinatawan kan US. Alaga daiman sinda magkakaigwanin pagtitipon sa pirang opisyal kan Iran. Sigun sa Foreign Ministry kan Qatar, nasa sa indang nasyon sinda US Envoy Jared Kushner as in Steve Witkoff. Ang duan makikipagtipon sa mga mediators kung sa hindi diskutiron ang presenting nangyayari sa negosasyon. Ang baratang sports, showbiz as iniba pa masunod na.
14: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
15: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
16: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
15: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
16: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
15: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
16: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
14: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Uragod Barreta alas 7.
17: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
18: Arte!
19: Ganon? Ganon yung nakita ko sa kanya sa Princess Park.
2: Uragon Barreta alas 7. Barretang Sports. Sports News.
0: Nakamati po nin upset ang four-time world champion na Germany matapos ining daugon kan underdog team na Paraguay sa paagipukan penalty shootout na 4-3 naman sa Boston Stadium. Kaya't pong nakapuntos ang South American team sa ika-42 minutos bago pa mag-halftime matapos ilawag ni Julio Enciso ang sarong matinding header. Ikan po naman sa cross ni Matias Galliarza. Katapos ang halftime, nakaputkan Paraguay ang bentahe. Tulos man ang nag-restback ang Team Germany sa second half, alaga Damon Giraray ninda nakuha ang kapangganahan.
2: Uragon Barreta alas 7. Barretang Artista. Showbiz News.
0: Nagtaunang sinyales din posibleng pagkakaayos sinda Ian De Leon na sin Matet De Leon matapos sa nangyaring murunduan. Mapadapit po naman sa nawalat na pagsalirikan sa inang namaaram na inang si national artist as in superstar Nora Honor. Sa sarong Facebook post kasudma, ipinagiras ni Ian na nagkaigwa na si Danin magayon na pag-uulay ni Matet. Nagpasalamat man siya digdi as in ipinayag ang kamauta na padagos na magkaigwanin katuninungan ang sa inang pamilya. Asin yan mga tugang mga manoy mga manayan kabilugan kan mga darakulang bareta ang inyong pong aldaw nin Miyerkules. Petsa uno na kan bulan nin Hulyo taon 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Celada. Nakaiba ng taman si Damanoy Jess Magallanes, Andy Madigalejo, Manoy Joey Sarsha, sinimang kay Manoy Alan Lopez sa Saituno, as in Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nakwarto si Manoy Joko Diaz, sa sinda George Baldirama, as in Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati niyo po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamat tunon, maray na pagkaaga.
20: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
11: kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May Silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
18: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
20: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pa-premyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
21: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
20: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
21: todo ang saya,
20: todo ang pa-premyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
21: tutok lang sa inyong paboritong radio station
20: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
22: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
23: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
22: Tama! Red Horse Beer, sarap, sulit.
24: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
25: Kasanga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
26: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
0: Ang tamang patama-tama. Sakto na pong 18 minutos, alas 8 na.
27: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
28: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, iksususog ang tama, opinyon na may basihan, as in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Uragon.

0: Oy, good morning.
1: Good morning.
0: Diyos Manay na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy mga manay. Merkules na pala. Primera dia kan bulanin Hulyo taon 2026. Salamat Lord, huli kan nababanaagan ta na naman ang saldang. Unlike the past 2 days since Monday, hasta po kasuod ma, medyo malumlum ang panahon. Inisinyali sa naman na nagbabalik na kita duman sa panahonin tag-init. Kumusta? Ano po lamang ang sa inyo pinagkakabisibisihan na naman sa mga oras rin? Alat ka daw ta si Iripon ko baga sa Irisay naman manoy Joko ini mga nagsusuro si Iripan kan sa tuyang FB Live.
2: Tatak uragon, kulturang
0: ay na bayas FB Live ko noy nalingaw. Ah, uni pala. Uy, number one viewer tango niyan dyan sa may party man kan Purok 5, Barangay Gabawan, Daraga.
2: Ayun ang hahanapon, kaya
0: ana, pigsasabi ni Manoy Litong Hasyendero, si Manong Erning Molar Jacob, na padagos man ang paghingwa, na mapadakulan sa iyang mga alagang manok, na dangan mga pato, pabuasin kung ano-ano pa. Nakaantabay man si Emmy Abundabahoy, kan Barangay 27, Victory Village South. Si Baray Marlene Yanson, usually. Nakatutok permi, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. The whole week. Daing na untok man sa pagantabay si Manay Marlene Yanson. Asin mga pag-iriba dyan sa San Andres kan Santo Domingo Albay. Siyempre pa ang masunod na kapitan na kan Barangay Orosite. Unica Gracia Iha, Ati Grace, good morning. May bago kitang paraantabay digdi sa Radyo Oragon, si Arsenia Domingo. Hello, good morning po si Rod. Pwede po ba akong mag-apply dyan sa Radyo Oragon? Ay, Radyo Oregon, ugaring ang pagkakasabi mo, Tabi Arsenia. Unap na, sala katulos nga ni. Bakuman po kami Oregon, Oragon, o ibang istasyon ganang a-applyan mo, Tabi Arsenia. Nagpumi sa ugaring ako kasudma dyan sa mga taga-Albay District. Rinaaga palang Tabi kay Manoy Joel, dangan kay Manoy Rinan, of course kay Nanay Edna, kay Ate Nerisa, asin mga pag-iriba, si Manoy Josephine, si Ate Bing, dangan dyan sa laog si Manoy Nit, si Ramir, and then si Manoy Juliet. O maray na aga po sa indo, salamat kan sa indong daingsawang pag-antabay man. Actually, kasuod ma may idinulok sa kuyang problema si Manoy Joel regarding po kaining mabata-bata naman talaga ako mismo, personal kong dinulok, as in sinaangab, sabi ka naman ni Joko, itong nagluluwas na tubig, hali duman po sa Imbornal, na bagaan sabi, kausakan mga tubong gikan duman sa itaas na parte sa second floor kan Albay District Public Market. And in that case, yaon po dyan nakahimpil ang opisina kan 911 Legazpi. Sisibayaan pamayo kan 911 Legazpi. Only that, syempre, dahil tagusto taman matabangan ang mga pag-iribatang stall owners and more importantly, ang mga nagsasaud na mga customers, mga parasaud dyan sa Albay District Public Market. Saru na po nga ni ako. Idinulo ko ini personal kay Manoy RG, an brother-in-law and at present, iyo po ang executive secretary ni Mayor Hisham Ismail. And I was assured na matatawan pagtumar aksyon ang nasabi ng issue. Medyo siyempre, apart from inibaga, hazardous to health. Ang pagsaangab mo permi Manoy Joko nin mabata, pwedeng magkausanin pagkaribong. Diba? Pwedeng magkurulog ang tulak mo. In fact, kasun mga nga ni, sabi ni Manoy Joel, nagbiw nga ako nagdidiwa. Napapadigwa ngayon kung bataon nun. So anyways, para po sa kaaraman, kan mga stall owners dyan, hopefully within the day, papasyaran po yan kan City Engineering, tangani pong kunbaga mahiling ang particular na problema dyan, kunbaga nata-ta nagbubulwak na dyan ang tubig, ha, mismo hali dyan sa Imbornal, which is not supposed to be. Baka kaipuhan na talaga iyan, kunbaga apod kanima ni Joko, so ipasi-siphon baga, ipasup-sup. Although aram ko ang syudad, igwa man talaga kay siphoning ano machine, so pang sup-sup araw kay malabanan. So hopefully within the day, matawan aksyon ang nasabi ng problema. And siyempre, araw kasud, naabutan ko pati itong katay duman na stall, dahil na ngayon ang nagbubukas mga duwang aldaw na gayod, huli nga ni kan, dahil na gayod kikaya ang pagsaangab kan mabatang parong. So, anyway, ini po kwan sa naman. Bako man po ini pagtuyaw, kundi pagriparo, sabi kan, because I am part, party man kan sa kuya pong obligasyon bilang sarong syudadano, di po sa Legazpi, iyo man ang kunbaga ipaabot ang mga araw kayo ng klaseng reklamo. And somehow, matabangan taan mga pag-iribat ng parokyano as well as inipong mga stall owners, mga paratienda, dyan po sa laugan nasabi ng merkado publiko. Tanawa, sisay man manidyo ko, sisay mag-aan mamu yung magparasaangab ka kin mabata. Di ba? Ang atot sa nangani, magkasaangab ka, pwedeng magdarigwa ka kung medyo alanganin. Lalo na kung ang sod ay Jesus Mario Joseph. Di ba? Kaya siguro, tama man na ipaabot ko po ang concern na hindi duman po sa mga nanunugdan. Baka nga rin nakaantabay sa tuya si Manoynong Naibo, ang diuragtang city engineer. May number pala ako ni Nong. May isa na, although ipinabot kayo kay Manoy RG, ang executive secretary ni Mayor Hisham, and hopefully, as promised, within the day, that problem will be looked into and hopefully will be resolved. Tangani pong di naman magparasaangab din mabata and mapreventaran ang kung ano pa man na danyos sa salud na pwedeng ikausa kano sabi ng mabatang parong. And nagluluwas na pati Manoy Joko naman mismo sa kwan? Sa parking area ba ganoy? Diyan sa Albay Public Market? Yaon duman, nagkaduwa itong garo apod ganikaan, so manhole, yan. Maski na imubuksan, nagluluwas na. Kunbaga, overflow. Oh, nag-overflow na duman sumabat ang tubig. Kaya abay pa, medyo yan ang di taman pwedeng sabihin na di kita ka napigtado, kundi apigtado talaga. Oh, kaya nga ni duman sa sarong tindahan, nariparo ko, di na nagbubukas, Manoy Joko. Di na nagbubukas. Siyempre, kung mabata man ang gadbaga, di mo na magpara, itiuson mo pa man ang maghilang ka, o diherak man ka ito. Anyway, I called already the attention of the Honorable City Mayor as regards this issue. Hopefully, this be addressed the soonest, so much so that ito pong mga regular na paratienda dyan as well as mga parabakal, day man po labi kapiktado ka na sabi ng problema. Hoy, nakaantabi man palang tabi si Marisa Andes. Good morning po, Tabi Sir. Aniyon man po ako from Baryo Istanza. Aw, makusugon kita dyan sa Baryo. Arin ba, arbili man magdangog ka mo sa iba?
1: Good morning!
0: O, yaon na naman ang pinakamagayon. Ang Muscan Victory Village. Si Manay Linda Bulanos. Congrats pa nan, Papa Rod. Nakahabol pa ako na. Ayun, marisa nang nakahabol ka, Manay Linda. Manay Linda, tibaan lamang manamitan migiraray, baka lamang. Or baga man, ako na lang ang madyan lugod. Kung baga, mabakal akong paniraat dyan. Mabakal akong sira. Di hilingon ko kung baga ang totoan mga oristoring na dangog ko na ikaman agad ang may pinakamasiram na iskrambulan dyan. Bata itong ipinadara sa kuyang jingle baga ni Manay Linda, Manoy Joko. Nandang muna ito, Noy. Pinadangog ko na baga. Baana. Kung baga perti man, ikaw ito nagkanta Manay Linda, kaya ito duman sa jingle mo. Duman sa iscramble, iscramble, iscramble ni Manay Linda. Ikaw ka ito manay Linda, nagkanta duman, ikay ka nagkanta ka itong jingle na ito. Pero sabi ni Manoy Joko, buda ni Manoy Ryan, pwerte daw, talagang masiram. Although ako, nalingaw na tulos ako Manoy Joko, tanatanaan ko, bako nang kwan, bako nang malipot, tanag-abot baga ako, medyo huri naman. Tatanaan ko, mas masiram kaya baga ng scramble. Sa bagay ba, an ice cream baga noy? Tayo mo man ma-appreciate ang siram kan ice cream, maski ano pa man na malipot, larong kan ice candy, lalo na ang scramble, kung wara ng yelo. Dahil mo ako magpapakantahon ka man ay Linda kan jingle mong yanta, ang busis ko baga medyo kuan raspy. Itong garo mga tipong pang Renz Birano. Dema na kuangay kan mga araw ka ng mga fight. Uni pa ang sarong tema, manijok ko na buot kung tukarong nyo na pagkaaga. Sa aga pala noy, pasiguro kita manijoks. Sabagay, si Tupian nakatukaw ka sa aga. Sa aga, ilingado kung kumpirmado, may schedule na brownout ang Aleco whole day. Digdi sa Legazpi, ilinga. Oo, Susan Rafael nga ni, may abiso na, na baga likelihood, mayong klase na naman ang mga eskwilahan, especially mga private schools, sa kasentruan kan Legazpi, because tomorrow, if my memory serves me right, there is a scheduled power interruption from 8 a.m. to 5 p.m. sa kasentruan, digdi. Poon na dyan sa Bitaano substation. So, likelihood kasabay kita duman sa pwedeng mawaran supply nin kuryente na naman sa aga. Paki-check mo daw tabi, Manoy Joko, ang schedule of brownouts gikan dyan sa Aleco. At tanganin kung baga kita man updated and somehow makapaghanda kan sa tuyang mga kaipuhan ihanda. Arog kan generator ta, pati na ang gasolinang gagamiton para sa aga. Taday man, pwedeng wara kita sa erita, aram mo baga. Dakulo na naman pating mga kwan. Masupog sa imo. Kaya mag-anticipar kita sa aga mga tugang, especially duman sa may mga negosyo, o medyo dugang-dugangan po ninduan sa inyong pasensya at sa aga. Ako nga ni, bala ko sa aga, baka programa, in kaso mananggad talagang brownout, digdi na muna ako sa Estasyon Manoy Joke. At marinig di, at least maski puro paano, may saro duwa kitang aircon na nagdadalagan. E paano kunday? Arimatin na naman ang buyo. Anyway, isang araw po ni Manoy Joko dyan sa ibong na kwarto. Natutrukisa naman ni Manoy Tupi Aydalia. Diwati ni po ang sinong amigo sa radyo, si Papa Rod Rod Perez. Salamat tunon, marina pagkaaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Promo Season 4 extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners na ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo, at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters, at mga vans na maasahan nyo sa lahat at ng ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.